والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا

عصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.

السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق

على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

سحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

تكون عصية إلا يعطى نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون.

مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

سقيكم الحر وسرابيل سقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذ

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: ñaaw rek la la cey wax bo bëggona def lu rafet tax boko waxe mom lam lay diggal du doon lu rafet boko lañuy jappé borom xel mu ñaaw
1: jërëjëf
0: jërëjëf
1: sant nañ la akay koku moy Serigne Samba Tall ñu doon wote fi ci Touba Bédo ma ngi nuy bax di nuy wa Touba Bédo yépp salam aleikum
2: aleikum salam cheikh abdullah
1: wa kay fal yaram ñu lay nuyu
2: ma lay nuyu di la ziar
1: ñu wa partat de
2: ñi ngi fi di nuyu clip fi jotta jaar yépp di nuyu clip gi jotta joxe ba fi di ko la fan Touba Baxdad de mu ni xel bu doon jaay xel bu doon jaay lambu dal
1: waaw bron jaay
2: dal waaw xala defé dal na ci walu xel la jëm dal xel mu gatta xel mu bi manam dal cheikh abdullah lol mom ni doomu adam yow yaakaara ni len yalla bindé mom ku jaxaso ak ñom du bari man nga tay jëlé jangat mu yaatu mo xam ci ni manam bu la dara bet ci doomu adam yi ndax bo xolé bëru bi bari danaka ni ñan fay tek mom dañay amul xel sax mais dañuy xol la nga xam ni mo len neex ñu doxé non ñom xol ñu lu rafet ak lu rafet ñom dal ñom ni lañuy doxé so mané da ngay ñew doxé ni ñu dox soko mënul nga genn duko def na yow bo genn yow lañuy japp ni yow sam xel dafa gatt wala sam xel dafa ñaw bari na ci nit ño xam ci ni ñom amna xel bu rafet xam xam na leen war def mu jaar mais lolu arrangé wul ñom dal manam ni ñuy doxé manam ku ko man ñewal and nañu ku ko mënul yow ñu sepp lay tégel na lé waaw kon dal aduna mom ku ci nekk mom dooma adamay mom ku dara bet la jollon ya xam ni nit ñi mom bu leen dara bet ci ñom waaw bu leen ndax demb rek ma ngi dem daar jël am ala so ben xarit bo xam ci ñu ngi xamanté Guinée Bissau ba Katuma ñu jigi ñu taxaw ko di wax sa mané ko sawaay mané ko wa mané ko gis nga ñun ñepp ay liggéey kan la sa bagage yi ngay jaay ku fi ñew wax la fay la prix bo xam ni leer na li du ko jar xala top am ci ma nga seen wala mu wax la lol na xari bu ko top mu ñal wa buul xex buul xulo garé sa liggéey bu sa heure wat yi nga wat fo gi sul xex bu laat jappal sa mo sa ñam mané ko man ak yow xamanté nañ Katuma ci Guinée Bissau mu ni man non la koy doxale mané ko kon ak la ko ne dem ñu jappé ko non mu genn n'est pas 30 minutes mu yam ci xex kon ni dem doxam dem jaayam jaay kon dal aduna ci abla nit ñoom bu la dara bi ku fi nekk du xulo ko xex wala ngay tondan de yow la neex
1: señ ci
2: way jamono ji yagna bu ma tal na leen lu may tebi kam
1: señ ci
2: tont nañ la gëreem nañ
1: sidi baghdad
2: wa
1: man de yi ngi ko digal yépp mom and na ci bima andul dal mom fo fekk xex bu ko xat bu ko atté man dal bo won bu ko nang leeram lu tax nga wax lolu
2: xam nga manam cheikh abla xam nga ay du yom ci bop borom
1: waaw
2: xam nga ay du yom ci bop borom xam nga amna ben way bo xamne xam nga lan moko fa atte frère
1: wa legui
2: dama am lu nit beuri rek am xexal mu jogi di yaa ñu ne ko bul dem mu dem ci bu rek bak bak ma bakanam rot da rot am lu wax ne bo baye say waju wala nga uf su keur gën dim di liggey yu bari dang koy moy ba ngay xamne yow da am lu la taxu jox
1: wa xaral wa dama lay laccu di
2: ha
1: dama lay laccu da ngay xar xam so waxe tam da ngay diggu nit ñi da wax daal di couper daal dem ci wa
2: adiba
1: xam nga atep xex mom tay yow nit meuna la fekk fa nga tok mu togn la di xex ak yow ëpp la doole legi bu boba da nga yitté wo lol ko xam dafa romb kat ne ko bayiko ndax xex mom man dama japp ne foko romb dal jëm ja taxaw mom jeex waye do romb rek nan dama bay ay wajur wala
2: mais xam nga nit nek da nga nek mom mu xam nga ki neex at moy ki xam dala deggal
1: wa xam nga da ngay romb ko xamne xamoko defoko dara nak may xexaw deug yalla te man nam xex ba dañ ko togn dañ ko upp doole man nam dañ ko bëgg neewal doole te loolu wax deug yalla man dama japp ne julit buy dox ba gis morom mu upp doole wala ñukoy fitna la yoy taxaw
2: rek man da am ci abdal mom
1: ah si
2: suma la wax et suma la waxe deglo ma man boy xex sama yoon da ci nek dama jey sama bop di la ci tan rek
1: mais amna ño xamne
2: bu ñu ñoo ko day problème ci abdal
1: mais amna ño xamne do leen xam dañ la gis ñi xexare waye atap xalam ci la bok mom bo mom
2: ah man xamna ni mom fi abdallah man fu may dem bi fi liggey man mom carte gu ben la ñi ma xam ñi xamne ni sirri mom buy dem liggey man mom man nga assurer mom fi man na xey ci ab dekk ba jandi soom du xex du xulo lolu nit ñi man nañ ko assurer ci
1: man waaye xam nga li nga waxe ne
2: li def nit ñi li ñi def nit ñi ba ni xex yow ñom la koy def nga koy muy
1: wa xam nga li nga waxe ne ay du yon ci bop borom itam mag ñi dañu waxat ne ku bari wut itam ñu bari daan ci sa kaw
2: ah ku bari wut nga bari daan nga waye rasu timit amna suñu bari yow ngay rasu rek
1: wa yow ku daan sa kaw noy rasu yow ku ñu dakk lu amul bu ñu dañ daan ci sa kaw dañu daan sa kaw bari nga da ngay rasu ci noy rasu ci
2: ara ma gatt ma la ñu wa wax waye ku de rek li jey rafet na
1: wa de atte fi xam nak xey atax ci la bokku de señ bi wa atel xex nak señ ci yu waye wa yow rombu bay cheikh kan nek di jappante bay mur ge rombu ko nan du mako atte ñu jëlé keneen 33 966 0909 radio ikap fm kaddu gangi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxe wolof tay seigne mohammedou beuri mo joxe kaddu gi mo la bu xel doon jaay lambu waaw dama la la wax ci kon 33 966 09 09 radio ICAP FM bala ma jëlat keneen waaw ma jël ki ba nopi sax salaamu alaykum ku ba tuu koy wote
3: ba cheikh jarafal
1: seigne cheikh jarafal raiyo
3: waaw nu siar bax bax bax
1: yere jafal
3: ay cheikh seigne bay jaxate fi digi ngi soobe siaré sal seigne dal ba siaré seigne jaga ñang jawatu sa jenn gi nu siar bax digi bu rafet bi nga xamni seigne cheikh adam du ko jité ci genn bu ko dara su genn yalla na fonam ko ci bark seigne bi wax waaw xel de bu don jay lamb tax wolof wax ko amna ño xam seen xel du ñaaw borom xel mu rafet nak mom ah suñu defé rek dana ni ah buñu fekké lu ñaaw dana ni ah man de wax du yalla nga xewal nangam mo gën mo gën waye nak yow yor sa bo yor sa xel mu ñaaw mom ah xulo bo fekk bo arté ba paré faaw nga laaj baxam kenn ko lu mu jotté won ak morom ci lolou boko défé ya kana xulo mom man na baye jeex ndax té kat comme niko ba soan kay di waxé rek bukki bamu nekké ci biir ci biir dakk mën ta gën gol nga fék ko fa niko yow lolou fi mën ko dama tax mën mo fi gën muniko dumbilé ma japp sa gën ba gënné ba la ñëwé niko ba bam gënné ba téel ci gën ba niko man kat mënu la ba ak man ndawal ko ngula bu la ñëw niko wa lu ngeen joté muniko mom dal dama ko gënné ba nopi mu ngi ni bëgg ma lek muné nak ko la def nam defal ma xol leen ba xam nak ko la def nam defal rek ma arté leen ah nak itam la ki da delu ci tepp la tudd ci nak taxaw ne mu ne ko nak ko ne dem xam nga ni koku xam nga ba arté mo beena wa wala ak xel mom xel mo nga ni gënal nak wa gënal ki bukki ah kon no siari ñep arté mom da nga wat ci doon jerejeuf
1: ñi ngi lay sant bu baax ñu jëri keneen 33 dafa am ko awaye benn xex am bu dik salam aleikum
4: wa aleikum salam
1: ma ngi ni wa kay
4: ko ba ko to za dar ko
1: do soxna mi mbaw ma ngi lay ziar di ni watu ba dar ko do yepp mbaw jerejeuf mbaw
4: da
1: fa no carte gi
4: tay dar ko do la joxe señ mo do ba wa sa dekk la ko ñaawal dara ndax nit ki man la def lo xamanteni ma am wax la ko sax bu sam xel rafeté dañ ko olbeuti manam olbeuti ko melni tay nit wax dara ci am bolo mu leer na li mom bu ko yëkëté man na défé lenen ma ko ko dig ko sax kam koy xam dig ko sax bëgg ko ca def leen ma wax ta leen nga rafetal ko ubati ko tay kaddu yi rafet ah yi da xam da nga xew ko ni la ko wax manam kay xam na da nga xam ni ko wax rek waye nangam la ko wax ubati ko ba baaram kaddu yi day rafet xel mu rafet dal mom ci la lepp nek mom sax xel rafet yi dal mom danaka do dara du ñaaw ba ngay xalaata ko lo ma ngay xalaata xex xel ñu yalla defal xel mu rafet dal mom mo yepp yalla ko sunu wax kaddu gi amna solo la ma ngi ciyar bu baax waka seigne abdourahim dem ma ngi dem ni digal ziaré baax waka seigne mbadé di ziaré baax xolé ma mbou tambaké tamba ma ngi ko seigne fallu ma ngi ko ziaré mo dem jabotu seigne fallu di ziaré ñepp rek di ziaré wa groupe ba bayuma kenn bay ousmane gay ma ngi koy nuyu diko ziar eva cham sama gor di ziaré wa kër gi nak bayuma kenn kepp ku dégg sama kaddu rek ma ngi nuyu diko ziaré
1: jërëjëf koku moy soxna ummi mbaw di wote fi kaddu ga jugge te moy Touba Daro Khodos man ko nuy bax di nuy wa Touba Daro Khodos yep salam aleikum
5: aleikum salam
1: ñi ngi lay nuyu bax
5: yaa black kan lay yaar bax
1: koku
5: xeex ndir daru tan fi
1: bismillah yow lañu deggu ci xam
5: aw kaddu gi dem mom nang yag nañ ko wax ah legi nak xel mom ma ngi re bu ñuk xel xam ba bak xel ci lu lepp nek ngir ñaan lay jox gone mu jang ñaa xel ma dafa neexul kon boy jang lepp ci m xel lay noteu ay sam xel da koy teyu du kuric ki nga xey dafa jang alquran ba man ko bom kan gun professeur am xel am mo neex ba ma ra jang bag fu bom xelam naxeram du ag fu legi nak xel ñak bo mo neexum xel nak ci lañ jël gone yi xey mom amagu ñum xel ba seenu xel nak te du jël sen ñu dox ko ke oké di len jangal ndax yow mi waxay yalla ni xam nga li nga xam mo war dem ci ñun xel yow nekku ci yow bo rew nga yu bu ko ne ñu def ñom am xel def ñom jang bo xam ni ko ne ko ci geey ni xam xel lam tekk ci dara ji nek muy dem dina ko yobale dara ko nakarim xel nak mom bu mëna yobul wala ma ngi daan dañu xelalante ak di fekente di lajante ab dekk ku dekk ngir baña doylo ci ñum xel
1: waaw waye nak yeen saay ni dina am domam diko yobbu ci dara waye baaji mo gëna jang dana yew fuf de waye dafa mu ci ko jangal te xol du jangale
5: ko la tax mu def lool la tax mu def lool gone fini baax
1: radio bi nga dendal ngay wañi bo def yow nga bañu sukkundi ndax radio bi dara delo école bi moy waral sax ji di yeex
5: lool bo gisé saabu du fof bopam moy tax ngay jël ba jël sa dom diko yobbu doonum kan di lolou warax ngay rew saabu fu bokkum lolou non lolou ba wax lolou ko indi lako indi la ci dess moy am xel dess na xelalante
1: legui nak xalaati ci jangam mom lay ñu xam nga am na ño xamne ci jangam mom lay am na ño xamne ño jangal seeni dom bañu wacc waaw am ño xamne dañu jël seeni dom yobbu ko fenen ñu jangi fa légi kon bu fekké né saabu moy foot bopam est ce que mais nako duggal fofu
5: wa dama ni xam nga bokk ci yow ak do alcorane bo ci wéfé dom diko jangali kèn la tax diko jangali kèn nang ko jang waye nak man gis na ño xé ni seeni dom mokkeli won ci seeni dar
1: mo la la motax may la ñaar yépp dafa man gis na ño xamné seeni dom mus ñu gënd seen kër fa lañu jangé fa lañu waccé man na ci tuddal kèn ci serigne assane ko mi ci duba andi ligi malay wax da ay domam fa lañu jangé fa lañu mokkeli amna ñeen ño xamné mokkal nañu waye seeni dom fa lañu mokkeli
5: waye xel mag ñi mom man li ma lema dama moy mag ñi dañu jël di xelalante am ñu xey seenu xel du la doy ba di ñu jëf fi dem di laaj am xelum di xel ngir bañu sukkandiku seenu xel rek bo bolé di ñu umte di dente bo di ñaa xel bu doon jaay lamb gi nga mag ñi mom bo gi ci bi daw ñu bu ba seenu umte du bari moy di ñu sukkandiku seenu xel mel mom do bu seenu xel rek dañu laaj bay laaj seenu do laaj seenu soxla laaj seenu dekkandu dajé do liko nak moy lolou ba ci lolou la man gis na li ñu te yi xew leg ak sama xana duma ko waxe won ni da ci eppal mag ña daw ñu dafa am dañ ko xam leer na ko ni amna xel lool li ci laaj mu rek yow li may laaj est ce que gënuma ko xam mu ko waye damay bañ nangam ak nangam dal na ci dara mu la ci ñu te mu rek bo bi ci ñaan bo bi ci ñaan conseil bu président public digël ay conseil ko fay ay million koosé du réré sa kër du añé sa kër du lek saw def koku man kilifa go xam fi ni bu waxé kenn ci tek baax day wax day to baax dara ni ci am xelam moy demal wol ma sa bay di réré kërëm ba bëkk mënu ko nangam ak nangam de mom la bëgg rek mom ka señ bi loolu ko na def sax war ko boko defé nangam ak nangam bi mën na jamm né ah hadi man ak kon ka lo tax may woté mo tax kilifa ñu nit ci mag ñu nit ci li day tax dawu
1: jërëjëf
5: sax wax ak bo non waw kenn du tek la ci doliko nak dégg na ko wax ni duma até xex waye nak wolof ngay def wax ni fo deg aw ay na nga ñaan mu jeex ndax sun borom mako taal moko sopp waye aw deg aw ay na na fa yam ak na yam ci ñom lolu du waxi lolu
1: ñaan
5: way deg ni ñaaw nako lolu li do wax moy deg na ñaan mu yam ko war na ñaan mu sedd waye na fa yam ak na yam ci ñom lolu mom yaakaar na nak ñak xam ak ñak xam dogalu yalla moy waxe non salam alaykum wa rahmatullahi
1: alaykum salam wa rahmatullah serigne cheikh dir la ci daru tansil ñu ngi koy nuyu bax di nuyu wa touba daru tansil yep ñu dem jeli kenen 33 976 0909 radio igam fm kaddu gi bayiko fi ci ndam sen jotaay bi di waxe wolof xamna nak leen yëkëti jotaay bi salam alaykum
6: wa rahmatullahi
7: wa alaykum salam
1: okay.
6: Salamaleykum.
1: Bismillah, tu rek fay woté.
6: Dabla na lay jël.
1: Nahnu ka salika.
6: Bayan jëm ba.
1: Ma ngi sant Yalla bax kay.
6: Wa mom di xala no ngi ziaré ñep.
1: Jëre jëf.
6: Ziaré wat li jëgul nga xamna rajib bo ma xawna ci yu motax. Ñu jëgul bax ci duru. Ñi ngi ziaré bax man de ci mo bari mu joxé baat bi. Dabla baat bobu bokk bi sé lako taxa jëg manam kenn ko sétal bokk da la doy. Kenn ku ne da xel bokk ñu def la doy bobu lepp lu la way wax da nga yakare mom yi rek moy moy bo diggé ñaan ku def bokk nak mom mo loolu ko taxa jëg sétal baat. Bokk ko def ñaari manam sama xel bokk da lay doy bu ko defé rek lu la way wax nga lank way nak ne jeex la ni wëttu bi moy leen nga baye sama xel wé xelam jamm ci bax
1: waw
6: waw mais leen nga baye sama xel wé xelam jamm ci bax
1: xamna li wax waw
6: ndax mo digi ñaan diso le bo digi cheikh mounou sada wax nan neewuma duma ñum way sama jibe ñu bari jum ndax lu may def na ci diso ko ko ko wé xelam bopam rek waaw lool mom cheikh blane lu wéré lu am solo way li ko taxaju da kenn ku ne sa xelam bop dula bay bu ko defé nak lu la way wax nga yaakaar mom mom rek mo am bo ci saxé nak mom ba ken dire du lu jub rek mo na la du jox jox
1: yalla
6: ngi ziaré ñet ñu ngi ñëw waati bëpp nak du ñu seigne mamadou barra tax seigne pam dire mo ngi na mo ndam ko lu xam yeen
1: seigne pam dire
6: dañu bay mu ngi dama ko gëna dula
1: jërëjëf koku moy seigne mohammedan saxo mi ngi woté fi ci Touba Mbousobe wa Touba taw ñu jël mbokk bi assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shabab sallina la
1: ma ngi lay fay bax ge di nuyu wajina tu firdaus yeb
7: parce que na ñu téré né gis xam na wadjo mer na sopp xariw ay dañu jëpp di nuyu e lay jokk yu ci carte fédération ak mouride yi ñu lay baye xal di jaaju sama wala sax mo gën legi mu melni amul bari mo jaay carte bi daw jëm ci xel lañ wax
1: waaw
7: waye dama l'adaption yi legi rek motax xawmo num ko joxe
1: xel doon jaay lamb
7: ah d'accord waxal doon jaay lamb lool wax doon nak wax de waye bo gisé avocat yi am dañu luy xelam jaamu mu lay la ba nga lay ba nga yey kon faaw mom avocat yi di tax ñu doon jang am xel ba man la layel kenn kon ñom seen xel lambut
1: legi baye Ousmane
7: waaw
1: fofu man na japp ne dañ fa abum xel wala ab xam xam lañ ab fofu
7: waaw xel
1: xam nga xel mom ñaare kiko yott da ci def ay pexé waye xam xam na dafa am ay loi yu ñëral
7: ko amul xel mën tam xam xam
1: ndax ki nga xamne sax mom lañ togn wala mo dem togn koku mën na am xel waye xam xam bi mom moy li loi yu ñëral lo xamut xam nga yaak ni kene ko lu xel waye teji loi yu bari xamul li règlement bi ku def nangam li atté ku def nangam li atté mo mën ko mëna xam téwut am nga xel
7: xam xamé dañuy bax xam xamé dañuy bax xam nga ñaar do bañuy xex bu mag bu law ba jël jazé bu mag ba jël mbarma bam ko neeg jazé ma dag mana ray ak ci mbarma ko tuy xon da jël mbarma nak bu daw ko xelam landu
1: waaw waaw
7: bam la ko xelam li xamni mbarum kete mu ntaray
1: ko da dem ci bayma jaay mu ñaanal ko rek bam xel
7: da ñu jale ko ko kal ma sha Allah ñu ngeen yu baax ñu football ñu football bay
1: bay sa
7: ak so bay waaw wante dal bakal jon jaay lamb wala sax wax ni kaddu ko ñu xam kaddu ko yag waaye nak xelam jaam lañu luy ba mu lay la ba joxal dug waaw kon dal mbir yaangi non ni sante amadou bari ci baat bi baatu wala bu ñu xam deug na itam waaye li dafa am la lay am waaw kon mu ñu nak manam ku amul xel amul xam xam mu ñu layel kenn waaye fa nga boole ñaar yi am xel xam waaw manam ni yeng di jang mo ngol yeng di laaj kon da ngay jang ba xam do ra xamle xam le kon ni sante ñep sopp yep sono mi bo mom sama doom ci mang ko ñu bax jaay bu mom do saxo ni yep ñam di di ko fatte ak cheikh kan tay ci mor gi okat emission bi ñu ngi bëgg bax yeey sato salama rasulullah
1: yeey jere jef koku serigne ousmane gay la nek ci touba janatul firdaus ñu ngi koy sante bax ci ko jaajeufal ñu jëli keneen salaam aleykum
8: wa aleykum salaam wa rahmatullah
1: bay mo ge moy nuyo
8: nuy nañ ñe siar ñep di leen balax di leen balax di ñaan yalla buñu taggo gi yermande suñu borom ci barka suñu borom tedd mel ci ablad ya nga ci xel
1: waaw
8: waaw ñom de dañ ko wax mag ni ñaar yoon dañ ne xel am xel bokoy jaayo bu yagge mu lu ñi ne am xel bokoy jaay bu yagge mu lam bo dege nak ni nga xamni dañ ko mujjé wax ci wax ci mujjé nga xamni mo upp luñuy deg sax ñun ni mi nga xamni dañ ni xel bu doon jaay lam mom boko fekke jëf ju wey la da ngay gis borom mu jëf ba paré jëf jëwé nga gis ci neneen no xamni ni mo gëno na matali jëf ju mo gëno ay wax mo gëna yermani nga xol ko ba yagg romb xol xol bi ak ni ci way xolal ki limu def xel bu doon jaay fi lam
1: ci yalla
8: moma day fekk borom def na yow yow na nga yor xel mi xamne li xam nga ko wala jang nga ko bamu ko xamne li nim ko defé ni kat manon na gëna ni mën na gëno est mom nga ñew fekk mu jëf jëf ji ba jëf ci wëy lé nga xol ko xol xamu noy def ta man nga ci baña don dara sax koko yow nga jëfé ni ci way xolal ci lim def
1: xana lolé lolé
8: sëriwuté man lima jang yow ba xam ko ba defé ni sax man mën na leen xolal ci mom limu def ta man ma ngi fon sax way li fekk wu moko da fekk jëf ji day wëy
1: kon de xana bay mom kon li nga wax serigne wout ak bibi mané bet li nga wax serigne wout ak bibi fa xalé ñew mané laaj ñeen fukki jundi bo ci jëlé juroom ñett fukki dërëm lu ci dess ñu nekk fi naan ñaar fukki fan wéré jundé ak juroom ñett ak fan wéré jundé moy le ñeen ñeen fukki jundi manki juroom ñett fukki rek
8: jaxna
1: do mu gëna ko daf
8: day fekk jëw joy légui na xel mi nga xay ni mag ñi dañ né borom da koy jayo wala mu ti ci jay manam nga xamni xel mom xel mi neex na ba xamni xel mi da koy jay rek lu mu bëgg yentay mu diggal la mu bax waye nak bu ndit lanté li bare bëgg nga xam day yegg ci kum ne yegg ne diiw de mako waxon mu def nangam diiw mako waxon mu def nangam wa wala defal nangam ba xel am xelam jay ko ba nga def ni mom kenn wëratu ko diggal mom lañ ne xel mom nak bu doon jayo mu xel mom muy jayo nak mom bu yagge day lu
1: ci yalla
8: ndax day dem ba nga xamni def def yi muy def lo nit ñi ak ñu leen koy def lo ak ni wax ji siwe moma nga xamne day jay borom ba bo moyut ah yenn say mu bari yo xay ni day gant nañ ne moma nak mom bu yagge mom day lu mom mu yagge moma xel mom da muy diglé day dal di fat waye cheikh abdallah fini xel yi jay lombu de
1: ah lutax
8: ah ya abdallah di mo tribunal avocat bi ñi jël luñ koy fay
1: bari na de
8: li ni wax ko reni keur mu tok ci télé yegg borom xel yoyu tok di wax yépp ni ni
1: ah kon xelam na solo han
8: ah gab yi ni ko mo ni jay mo lam way yi ma ci jamono ji de
1: sa ba sama kay jay de iro de sa ba sama kay jay de iro de
8: na la ko le bay bu bari ak te ci yakkan do
1: jere jere sant nañ la kok moy bay mor gey ñu koy sant bax xamna kon ba de ñew tut nak ci jaxatul bi rek ma gox ben cafe

xaside bi moom xam naa ne soxla naa bu setaan ba laaj njëkk jéggul, ndax xam naa ne xaside bi de nur na mën a neex na ko lool, te neex na ñu bëri. Léegi kon de dañoo mën a dañu war nag yegg fi ñuy yëkkitee jotaay bi, di sant baax Serigne Mouhamadou Bari mi joxe kàddu gi di wax ne bu xel doon jaay lamb. Bu ñu ko déggee nag dafay mel ne kon tey ñu ngi ko yëmale ci am xel ak war a am ko nit ñi war a am tam rafet nag. Ndax xel koo gis muy dem rek ci doomu aadama yi manis naa wax ni kii kat am na xel, waaye ndax xelam ma mel na ni tax ñu bëgg nit ki am xel muy xel mu rafet. Nit ki am xelam ñaaw nag ñaare du xam ne am xelam dafa ñaaw, waaye ñi muy jëflante rek ñooy xam ne am xelam dafa ñaaw. Xel mu ñaaw ak xel mu ñaw nag dañu nuru di bokkut, waaye xel mu ñaw nag bu yàggee am na nuy demee rek dalay yóbbu ci xel mu ñaaw. Nit ñu ci bari nag dañoo doyloo seenum xel ba jàpp nañ ne luñ xamut amut, luñ gëmut kenn waru koo gëm, liñ gëmit moom la ñëpp war a gëm, fañ jëmit fa la ñëpp war a jëm. Fu nit ña jëm te jëm fa day jàpp ne foofa jagul. Nit ñi ñenn ci ñoom seenu gàtt xel egg na ci ñoom seen soxla rek mooy soxla, lulul seen soxla du soxla. Te loolu boo ko bëggoon a xam da ngay génn rek ci nit ñi. Da ngay dikk ci barab fekk ñëpp di fay sa ndox, wala nga fekk ñëpp di fay sa courant, ñëpp bàyyi seen yitte, bàyyi seen liggéey, ñëw toog di xaar fi nga xam ne fi nga soxla, ñoom foofu lañ toog di ko xaar. Yow da ngay bàyyi ñëpp rek romb leen dikk dugg ci biir. Ngir lan? Ngir ne yow da nga am soxla su jàmp, da nga am ay yitte, da nga am loo fa bàyyi, da nga am foo jëm boo fi jugee. Waaye léegi ñi nga fi fekk ñoom loo leen xamal, seen soxla yi da leen ko bëgg a xeebal. Yow sa soxla yi lu mu rëy rëy ci yow la rëy, ndax yow la intéressel. Yaa ko gàddu, ñoom gàdduwuñu ko. Kon yow dañoo jàpp ne li ñu mën a jàpp mooy ku gàtt am xel nga, boo ko amee ku ko gàttle nga. Ndax yow sa xel da nga ko wëlbati jëmee ko ci sa njëriñal bopp doon lijjantiwoo keneen, xóoloo keneen. Yow yaa ngi xëy jóge ci sa kër, say morom xëy jóge ci seen i kër. Ñoom ñëpp ñu ñëw toog fii, ñii dañoo bëgg a fay si courant comme ni nga ko bëgg a fayee, ñii seen i barab ñoo am jafe-jafe ci wàllum courant. Waaye lu ci mën a am daal fii nga am soxla ñoom, fii lañ am soxla. Nga dikk romb leen fa ñoom ñëpp. Daal di dugg ca biir ne yow yaa ëpp sa soxla moo gën a taxaw seen soxla. Bu ko defee la nit ñi di wax yow daf lay déranger. Bu boobaa nag yow na nga jàpp ne boo amee xel xel mi mëdd, te loolu li muy am bari na. Waaye noonu mu amee ci barab yooyu nag moo xam banque la, moo xam fu mën a doon nag, nga xam ne da nga dikk fekk ñëpp da nga jàpp ne seen soxla mëdd soxla, sa soxla rek amat soxla. Noonu mu amee foofu nag noonu la amee ci waxante yi nit ñi di waxante ak jëflante yi nit ñi jëflante. Tey jii da ngay jóge fii rek dugg ci benn oto, oto bu mën a doon moo xam tata ba nga dugg, moo xam bis ba nga dugg, moo xam mbàkki tubaab nga dugg, moo xam riim ba nga dugg, moo xam muus ya nekk ci diggante dëkk ak dëkk sàngam oto yooyu nga dugg, oto bu mën a doon mën nga caa dugg rek ak sa xel mu gàtt. Fekk ñëpp ne ci yàlla nga yar sa téléphone rek yokk ko ba mu sës, kenn du dégg. Yow la ngay seetaan moo la intéressé foo toll di rey ak xàqataay nit ñi di la déglu. Xanaa yow bu fekkoon am nga am xel tuuti war ngaa bàyyi xel ne lii ngay seetaan yow rek yaa ko yittewoo, yow rek yaa jàkkaarloo ak moom, kon dee nga ko wàññi mu yem ci say nopp. Nga xam ne yow rek yaay gis, yow rek yaay dégg, waaye doo ko def. Da nga jël sa téléphone yokk ko ba kenn du dégg. Te nit ñi kenn ku ci nekk nag boo xasee ba génn da ngay téye saw làmmiñ, boo gisee lu dul noonu sax da ngay noppi doo ko nangoo wax. Léegi nag yooyee nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def, ñi koy def mooy ñi nga xam ne seenum xel dafa gàtt. Noonu mu amee nag ci téléphone yi nga xam ne nit koy dugg rek yor ko, noonu la amee tam ba tey ci téléphone yi ki nga xam ne moom day dugg rek di woote téléphone. Am na ñoo xam ne mbooloo mu ñu nekk di woote téléphone kenn du dégg, dañuy yuuxu ci kaw tërël yi wax rek, tërël di wax rek. Te nit ki war nga am xel moo xam ne buy wuyu téléphone, bu munta wax wax ju yamit ngay gàttal, mbaa bu munta gàtt tam ngay wax ndànk. Waaye am na ñoo xam ne buñ toogee ci jataay buñ leen wowul sax ñoom ñooy woote, boole koog di wax ca kaw di yuuxu rek di déranger nit ñi. Te gis nga doomu aadama ak yenu àqam dafa yomb lool. Boo bañee yenu àqi doomu aadama nag da ngay rafetal sam xel. Kon yéen ñi nga xam ne bu ngeen nekk ci biiru nit di wax kenn du dégg, te li ngeen di wax yéen dong la concerné, bu boobaa war ngeen a bàyyi xel ne lii kat yéen nga amee àq ñi nga xam ne ñi ngi diglutu seen yoon nekku ci. Yow yaa ngi wuyu téléphone, yaa ngi yuuxu, yaa ngi nekk ci biir nit, barab bi nga nekk xat na, nit ñi kenn ku ci nekk am na ci leneen looy xalaat. Nga sa téléphone di yuuxu di coow, te li ngay coow yow dong la ñeel ñeew leen ñoom. Loolu da nga koy bàyyi xel. Nga xam ne nit ñi moomoo leen nag, te àq baaxul, àq dafa yomb. Noonu nga xam ne noonu la amee ci téléphone yi, noonu la amee ci yenn ñenn ci ñi nga xam ne ku gàttum xel ba egg si ci ñoom rek jàppal ñi yow yóbbu. Yow nan nga mën a yëge ci ab oto, yaa ngi lekk nen mi moo xasoo xun, kenn xamul lu muy xeeñ. Yaa ngi lekk mburóog la ca ne, kenn xamul lu muy xeeñ, nga nekk ci biirub oto, sëñ bi kenn munta nooyu. Boole ko ngay sa téléphone muy yuuxu, ngay sàqami kenn du dégg. Lii dafa ngeen ne borom xel mu tax ñu wax xel dëgg-dëgg moom ñii dina ko def yii.
te limay wax ñu bari dañuy dund loolu da nga gis ko xamne gert guñ saaf lay jënde fi rek dugg ci auto di bo boxam rek di jéggul ma ngi tuuké di ëf rek di ñakam ñakam ba égem ñam wéx tal seen bi te kenn du wax boy wax rek ñu nan la ñoko bokk momoko bu la toll nan nga wacc ma nga tok sa kër ku genn ñu laal la maam tontu la tontu yo xamne ñaara mag moko tontu sa day yegg suuf ab diir doora jog ndax day mir ndax yeen saay nak yeen wax yi mo gëna ay dur légui ñooñé ñom dañu japp ñu am xélañ mais ñuko ñak lañ kon nit dañu ñu kenn mootu leena yar nak ndax wess nañ fu leen yar ay magi dem mu leen da ngay dem ci ab barab fekk fo xamné kenn wuru fa duggal ay dal nga gaddu say dal di ko nga sol say dal di napati napaji dem bañ na la fi kenn du fa duggal ay dal nga an maangi tuub de loy tuub loy jéggalu xel ngay jital yow dugg nga ci barab bo xamanteni ne waxuma la sax set gam set waxuma la karayñ ko karo waxuma la moquette bañ ko moquette mais yow xam nga ne li tax ñu soy dal dara amu fa xam nga ne sobe amu fa xam nga ne ay deg amu fa xam nga ne aw naaj amu fa xam nga ne tangul legi dal yi ngay ñapet ñapet bañ nan la simi ko fi luy sabab bi xelal da walal sa xel rek te ñaari ñukoy def ñepp nak ay bormi bajaaw lañ mo xam goor lay doon mo xam jigen lay doon xana yow war nga xamne dal la ke amna fu ko taxu juk yow sa dal yi teji boko solon dugg ci salap jambour ba nak mu takkon dara bu ñewé ko fa takali da ngay am kers da ngay am yeddangi té nit ñu bari ñu koy def nak dañu dem ci genn kër gu mëna doon kër gu même sa kër bop sax amna fu say dal wara yam ndax dal wa nga yoron xuy fu ne nga ragañ ko wëré ko ak dëkk bi so delu sey di ñibisi war nga jortu ci sam xel ne amana amna lo joggi lo xamne wuru ko wona joggi té man nga ko duggal fo xamne wuru fa wona dugg tay nga jël sa dal yi indi ko duggal ko ci makatu jambu ya am lo joggi won baye fa xet gu ñaan li xéñ lu mu li xéñ lu ndak té borom tanki mo fi ñegi ñegi wati ko fa té ñoñu diko def ay magi jëm lañ yo xamne bo démé ba xamne ki moko def do ko mëna wax dara ndax ñaari sax mo lay mag far baye bi borom kër ga yéné masé té lool nit ñang koy def té kenn mënu ci dara té ñom nak bo yëndim ñu gatt xel ñom dañ ci genn seen bop ñom mëna ñu tok sa la waxal ñu ñak xel ñom fekk ñom kenn jitu wu len ci kon yow mi nga xamne yaay sol say dal di dem ci ay barab ay dal amna fu mu wara yam ko duggé ci barab bo xamne amut naaj amut sobe amut yi dekk xolal bu baax ndax am nak fi war nañ fi duggal ay dal am diir waye ño xamne seen dal mom fepp ñom dal fuñ ko duggal moy fuñ len ay na yam fi amna ño xamne bu nopp won sax barabu seigne touba bi ñu jël fay dal seen neeku ci ñom xamuñu lo xew duñ xalaat lo xamanteni ne dana jariñ nit ñi ñom duñ xalaat dal moy li len nak moy nek seen dal len rek mo ci nek moy lañ bëgg lañu def rek nuñu def ba def ko fuñ wara jaa ñom seen yoon neeku ci li lañ bëgg li lañu def rek tay dañ japp ne nak ñom ñu am xel lañ am xel neeku ci sol gu rafet am xel nekul ci don ponkal nekul ci don goné nit ki yaay xol barab bo nek rek la fa sa xel japp ne li kat moy li fi nit ñi wara def nga japp ne li nako def anduko ak ñom te nit ñi ne ko xewum xelam mu xef sam xel ko meuna don na ko xef am xelam rek mu xef sam xel ndax day xalaat loolu lu xalaat ngay xalaat lu dul xalaat bo japp ne lu mu xalaat wiru day japp ne lo xalaat wiru sa yo taxawé jema xef kenn ci am xelam mom itam day xef ci sam xel ndax day japp ne mom di mu xalaat mo juk té li nga xalaat djubul way da ci mënu dara da lay bayé sam xel rek nga japp né ya ca né fekk neeku ci da la ja bare té yoy yépp nak ci mandargam xel la gatt xelit munta fekk munta wessu lu nit ñi teural nga dik téggi ko ba nopi japp né yow li nga teural kenn wuru ko téggi wa lu nit ñi teural rek ya da nga japp né li mom wër wa yow do teural da nga japp né li moy wër mo yow ya fi gënum xel ya fi gëna selum xel ya fi gëna setum xel bo gisé bo nekké ci jotaay yu bari bari nit ñu bari duñ jibo moy ñu ci ba dañoo naw seenum xel dañoo doylo seenum xel xép yenen xel yi gattum xel itam munta wessu nga japp né sa sëriñ mom dang ko wara jël tek ko ci kaw sëriñ yi ñepp ya fi gënum sëriñ fi nga bokk gën fi nga bokkul nit ki am nga sañ sañu fa nga bok nga tek ko fu la neex nga fonk ko dula neex waye nak bul xébal kenn fam bok bul xébal kenn kilifa ndax qualité yi nga xam ci sa kilifa ba tax nga japp ko sa fuk loxo girom man na am qualité yam xam ci kilifa ba japp ko fuk loxo girom mo moko gënal fuf yi nga japp yow ak fu sa kilifa jaar ak lu sa kilifa def jappal ni sa kilifa li mu def doyna la waye momi tak baye ko ak kilifam la tax mu tan ko mom moko xam ndax ni bop yi wote karam yi wote non la xel yi wote
té yoy mi ngi dal ñu bari bari dañuy japp né seen kër fañ bokk rek fofu moy kër fuñ bokkul du kër bo waxé ñu la indil ay qualité nak waye qualité yoy da nga japp né yi moy yi nga xam fi nga né waye kétam fam nek amna lu fa xam lu fa gëss ba tax mu nuru fa rek tayu gën kon kenn ku ci nek dañ koy nangul fa nga né yenn say nak lepp lu bax nit ki mën na jël am xam diko jëfëndiko ba far nang ci wara jariño duko jariño ndax xel da lay nuru lu bax bu nopi nak far do xel mu ñaaw moy fo wara jariño da fay indi benen xalaat bo xamne yow da ngay day muju jural ak reuy ba la nga wara jariño do ko jariño tam na ñoo xamne dañoo japp ne dañoo yewu fekk dañoo yewu dañoo amatu ndimbal ndax ñom dañuy fekk la jira gem ñu diko tek ci am xel amna ñoo xam tay ji bo leen julli lo won do nga li ñu jëk xalaat way sibi seug sigi di seug di wax li loolu mi jari wa leg luñu jariñ yow lu sa yonte jariñ na defé ko niko ñepp defé dañ la ko def lo def ko kon fofu nga nek di am am lu xel di xalaat lan mo tax nit ñi di seug lan mo tax nit ñi di tayar lan mo tax nit ñi ruko yaangi dugg ci leneen lo xamne bo muytu la genn ci ngeum yobula ci feneen amna ci yo xamne mom dang koy gem rek gemu waye bo fi nek di jema setum xel ak jema wexum xel mom loolu dafa nek ci ginaaw xam xam loolu mom boko beugé xam do ko gem du yom nga xam bo beugé xam mbugul mbamel nuy mel do gem ne mbugul mbamel amna yow leerna nañe bis bo duggé ci bammel waxa mbuul gëna mel do mëna gënaa di jamm wat yalla kon loolu dang koy xam rek dang koy gëm rek ñëk nga diko xam aljana ay sawara yoy dang koy gëm ndax mëno ne bala mako gëm dama ko xam lélé nga déku nan man mom duma gëm luma gisu ta yoy yaangi gëm lo xamne yow do ko gis ndax yi ëpp ci ngay gëm do ko gis kon ñoñu non seenum xel ñaare mo leen di nax seen xel nak bu ngeen gisee ponk li yeexote ak ponk li yeefar yi fi nekkon yépp bokk na ci li leen reeral moy seenum xel miñ doon sukkandiko diko jëfëndiko nga xamne xel mi day gudd ba nopi waye day ñaaw xel mu gudd momu te ñaaw nak mo yobé firhawna lako dalon mo yobé won namrus lako dalon mo yobé na qaruna lako dalon ak ñeen ak ñeen la leen dalon moy xel mu gudd te ñaaw mo leen ko yobé kon nit ki man na amam xel mu gudd lool mu reey lool waye du rafet waye nak lumuy gëndi gudd day gëndi ñaar di la gëna delo gënaaw di la gënd sol yermane yalla kon ñi seen xel gudd ta ñaaw nañ bayyi xel ne ñal la ron ñi leen jitu won loolu leen ko yebbi won xel mu gudd ba nopi ñaaw waye xel mu bu rafeté mo xam dafa gatt mo xam dafa gudd koku man na jural ndariñ borom ndax rafetay ga mo koy jural ndariñ te xel mu rafet nak dess nako xamé ci waxi nit ki ak jëfë nit ki amna ko gën légui wax ko xel mu rafet dess nako xamé ci waxi nit ki ak jëfë nit ki nit nak bu ñaawé am xel lepp lay ñaawal loko defal dakoy ñaawal loko wax dakoy ñaawal lum deg dakoy ñaawal lum gis dakoy ñaawal waye bu raf ci am xel tam non lay def lum deg dakoy rafetal lum gis dakoy rafetal dañuy ñaaw xel ñepp dañoo japp dañoo yewu rek wala dañoo japp ne li moy li di wara am ñi ñaaw xel loolu lañ japp loolu lañ gëm way ci deng nak am ci fulla waye ñi rafet xel nak ñom sa yuñu gisante ñoo bokk rafet dañuy gisando ndax am xel mu rafet munta wessu ko gis di xalaat ci mom lu rafet di jëflante ak mom jëflante bu rafet di gis ci mom lu rafet waye sam xel bu ñaawé lu ñaaw rek nga xalaat ci nit même buñu defon rafet sax dang koy dekkal fu ñaaw bo fekkon nit muy jang alcorane sax di ngay ñëkk wax moy bo démé da amati soxla de bo démé da am lu jamp bo démé da nekk ci jafé jafé la sax xel da ñaaw lu ñaaw rek ngay xalaat bu fekk sam xel da rafet nak boko gisé nan ci ki lu bax lay sax lu bax da lay wër xamna da bëgg gëna jégué yalla xamna da bëgg nangam nangam da bëgg téxlé kuy bakkar koku xalam mo rafet tay ji borom xel mu ñaaw mi bo jëron lu bax sax diko def dañ xana dañ ko digël waye borom xel mu rafet mom bu ko gisé dan ci yalla xamna lay sakku kon borom xel mu ñaaw mom xelam ñaaw na bu nak mu no ci dara lu ñaaw rek lay xalaat da do xalaat lu ñaaw nak fo jaar lu ñaaw ngay wax lu ñaaw ngay jëf sam xel nak bu rafeté lu rafet ngay wax lu rafet ngay jëf da ñaare ñi ñaawum xel mënu ñoo jox nit ciir ndax seenum xel mo leen di gëm lo ne li du lu wara ne dañum dañuy japp lepp luñu xalaat lool moy li wara ne te dama wax legi ni gis nga nit ñi ku leen xébal seenum xel ñu xébal la sam xel mo xam nga yek ko mo xam nga ñak ko yek te nit ñi buñu xébé sam xel war nga xam ne yow sa bop ñi dañoo xéb sam xel ñen ñi nak buñu xébé sam xel dañ lu ko neub do ko xam ñen ñi buñu xébé sam xel nak ci seeni nañ jëfënte nga xam ne ñi seenum xel do yu la da loy liko waral nak du dara lul yow ni nga xewé sam xel sinum xel ñomit non lañ xewé sam xel yow ndax mom ki nga xép am xelam la yor diko jëfëndiko yalla diko jox ay résultat
légui nak yow nga bu ko xébal xélam mom japp né mi nga yor mo wër lool yaangi nak sa bop kan mo la wax né ya fi gëna sétum xél kan mo la wax né ya fi gëna wërum xél kan mo la wax né sam xél sax da wër kan mo la wax né sam xél da rafet no de baxna sam xél da rafet ñan nga jëflantel ñu la sétal sam xél da rafet lool dang ko wara laaj sa bop neex nit ki wara ta ko mu jagg mu dugg roxum man la kan ko gis muy dem rek jappal ne amna xel mum deugñ ci bi bopam waxna bu mbir amone rek ci ngay doora xamne ki ndekete yote mom amna lum lambo ci am xelam tayu xamoko nit ñi nga gis ñepp ñu dox kenn ku ci nekk ya nga pexé mo xamanteni ne bala nga ko genn rek lako taxa jot da jot nga genn ko mais bu jot do ko xam kon man nga tok ab jotaay ña nga fay japp ne ño gëna xébu fekk ne ñom ñu la upp xel ndax li loore bu fu ñëkkoon bu fu ñëwoon ñom ñoo la cey ñëkk muccu te bo xefe sax man nañu wax ni nga def muccu ci rew da nga japp ne ñi amu ñum xel xel nekkul ci yagg jang nekkul ci bari ay diplôme nekkul ci yagg yiri ay téré yalla day xol ko ko neex defal ko xel mu ko neex nit ki dalay mag ba nopi ngepp ko am xel nga mag nit ki ba nopi nit ki nga gën ko gattam xel nit ki dalay mag upp lam xel dang koy magi upp ko am xel yépp day am kon xel mom mbir la mo xamne yalla koy jël defal ko ko neex waay amna ño xamne dal ñom dañu japp ne xel mu bax la ñor ñom te ki gëna

top diko lañ nak ci ngay dem ba setan jaxassok sa dreer nak ba lu bax lo war def mu duggal ci xalat ngay xalat rek nak ba dang ci muju genn nak nana man li xawmako yow li nga xam mopi nga xam yow yeng nga xam li nga xam da bari yow danaka li nga xam xajib dañ la ko xamal li mbir mu ci ne dañ la ko xamal tan la ko xamal won ñi ngi fi di lepp dañ la ko xamal yow ram sax bi ngui koy def dañ la wax ni lañu ramé li lañu la ñëwul jitu da taxafé dila xaar nga ñëw ba jégé ci li lañu japp solo dila tété ñafa nekkon ñepp dañ la ko defal tayji ñoo ngi fi tok yow nga dik def na yaay gën am xel mu leen gën am xel ñom xam nañ lo xamne xamoko da nga dañu nopi rek bayila ni ngay dox rek nga japp ni yaay ëppum xel ndax barna ci yu bari yo xamne yow bang ko xamugul ñom ñoo la ko xamal té bang koy xam fekk na ñom ñu xam ko ba xam ci lo xamut waye téwu dañ na ciël bayila non rek yow nga dem ab diir bu gat dik ni yaay ëppum xel mu leen ëppum xel donc wax rek ñu bayila rek waye fekkona xel ñu gënal diko tek ci ay bol ñepp diko seen mais xam nga ne ñi ngay japp ni ñoo ëpp xel yaay ëpp xel yeen say ñu ëpp xel fu mu mëna may xel dafa nek nak mbir mo xamne yalla suñu borom mokay dencal do ma adama bi ndax musu leena deg kenn ku sok ñaan xel ma nga ne di tour for leen xel mi musu lañ ko deg musu leen deg kenn ku opere ñaan tir na xel bala wad ba muy reer kon xel fu mi ne waye nak ku ko manki ñu xam ko ku ko am itam ñu xam ko ñaat yu ngay deg diw xel me reey ta xel mi lu muy reey nit du ci tek loxo da ngay deg diw xel mi mo gatt te xam lu muy gatt gatt kenn natt ko waye dañ ko natt ci nimi wax ak nimi jëflante ak nit ñi jël natt gatta yeb xelam kon nit ki gatt xel yow mi nga xamne gisoko sax degante ak mom di nga xamne ki mutum xel ndax teji buma wowon diw rek mune ma waw ci kanam tuti dafa ma dama japp nga ne ko waw xamna dama japp ke way dafa am luma la bëggone wax kon mom déssa xelam dafa gatt ndax li tax xelam gatt ba nga ne ko dama japp rek warna xamne da nga japp te xamul lo japp luma waye mom yoonam neeku te la nga japp lim la bëgg wax legi boba nak yow man ko baye sax muy wax nga tek sa telephone dalé bañ ko deglu ndax yow neeku ko dama japp waye gëmul li nga wax wala gëm nako waye yoonam neeku ci lolu li yoonam nek moy lim bëgg wax na la ko wax kon nit ki ma nga xam gatta yu xelam te gisee wu wala ngay wo nit mu ne la damay xewlu ñewal nu agn ñewal ñu reer nga continue di tarara na ko xamna ya nga agn kay waye di continue di wax lolu am xel ki la téla wax lolu kay am xel mo koy motli en kon bu ci kaname danañ deggante wat mais yow damay agn nga bu ko wax lo damay agn nga bu ko téé ci téléphone da xamu kañ ngay nopi ndax yow li ngui koy wax daf la ñor mais bu la ñoré momit limi def da ko ñor kon yoyu non ci am xel lañu xamé ni ki amna xel wala amuko nit so amé xel do forcer kenn ci lenn loko munta ñak wax boko waxé benen wala ñaar yon bu ko nungu ta def bu ko ci forcer na xamul lutax nungu ko def ta du xam lepp wax lepp kon man rek ko am xel sa yoy jëflante ak mo di nga xamné ki amna xel wala ki amutum xel nit bu ko méré ci li nga bëgg defuko bu ko méré ci li nga bëgg defuko ndax yow li nga bëgg ak lo ci mëna gis lu ndariñ la bari bari mom xayna amna lum ci gis no xamne mom gisewul na ndariñ non la waye nak bu boba mom boko ci benne ñaare ko ci nunguul lola bu ko ci forcer bu ko ci ñatangal bu ko ci méré lol moy am xel kon xel ñiko manki te xamuñu dañ ko manki kenn mënu leena wañi xel ñiko manki te xamuñu dañ ko manki te nak ci jëflante bëpp la am jëflante jënd ak jaay jëflante transport bi jëflante wax yi lepp bo demé ngi fekk ñu gatt xel fekk ñu gudd xel yow ko xamné ap motom la yor jakarta bi kenn nit la mëna jël buy xey ay client lay wër yow nga né dama ko xam bo xey rek bëgg yow fu mëna jëm na la yobalé nga né dit ci ginaaw motom bobu señ bi muy romb ay client do am xelu mu ko né ah comme am nga client bal ma wacc rek wax ni sa yéne yegg na waye da nga dit rek nako bo tourner mbéd mé bo jaddé né bo jëmé né tay foyo ko dara da la yobalé dong lool ci gatt xel la bok taxi man bi nga dëkkal sax mu xey di yor di dem bul japp ne mom day xey di wuti fu mu taxaw man na mu gën ci bundukam rek gis ab client te yow bo ci togon sax ñaaré ku ko gisé japp dañ ko jël même ku ko gisone diko arté sax pour mu yobalé ko yow nga tok ci biir do am xel mu ko ah wax deug yalla sa yéne yegg na kon bal mu wacc fi rek bay la nga jël client yi def ko lu rafet mais bu ko defon tay dang koy guxal méré ko tay dama jël di mo yobalé gis ab client ne ma cëpp ci mbéd mo wacc ma fi dem yoonam gis nga jëf ju ñaaw ji ma def nit ñi dafa am ño xamna lu ñaaw lañu xol mu leen deful rafet dañ gis ko motax nit ñi yeen say ñu jël seen responsabilité ci dal am ful nak nga xamne nit ñi lu baax xoltuñ ko ñu ci bari lu ñaaw rek lañu xol fukuy baax xol ñuko benn bu ñaaw bo lañu japp diko lañ lañ ñi bu reuy bu doon def lu baax dañu melni ku ci amul soxla dañu melni ku ko yitté wu duñ ci wax waye benn njumte wala benn feut boko defé lu mu ndaw ndaw
mom lañ lay wax ba ñepp deggu ko xamal na yow da nga def

légui nak yow ci ngay démé ba am sa fulay bop nak nga yamal défal leen lu baax bañ leen ko défal bu ko défé ñaan la bo défé yalla tax comme yow bu défé lu baax yalla také bu défé lu bon bay ko ak yalla way yow su défé lu bon nga lu wér ko su défé lu bon nga wax ko su jumé nga wér ko su jumé nga kiko ta su défé lu baax nga né ci yalla ndam koy baax ak yalla mais xana da nga bëgg né yalla kon xamé wul lu baax ak lu bon yow koy ko bu défé lu baax do ko wax bu défé lu baax do ko sédel bu défé lu baax do gis né def nako kon bu défé safan ba tecc ci saw lami ta xamné yalla mi gis ye gis na bi li yep nak mi nga am ci jamono ji yep fuk yu bax ngay defal kenn du ko xol ben bu xawa njum rek ngay def boba rek lay wax boba rek lay japp kon moy lu bax ni ñom leen nañu ñi def lool nak moy borom xel yu ñaaw yi waye borom xel yu rafet yi mom defal fuk yu bon ben bu bax lañ japp rek ci bon ya moy borom xel yu bax yi do lu bari ci kilifa yi nak seen xel non la mel da nga def fuk yu bon ñu japp na da joom rek xey dina soppé nga def ben bax ñu ne waxon nañ ko bi bam koy def bo ba xel me ñew ko way bu xel me ñew gis nga ñi la def ko ko moy borom xel mu rafet waye borom xel mu ñaaw sa yo defé lu rafetement day ngissal bo defé lu ñaaw mu ne waxon na ne ko li moy jikko gis nga ñom ñaar dañoo yomba xamé kon yalla ñu yalla musul ci borom xel yu ñaaw yi yeen ñi nga xamné yalla leen dimbali seen xel rafet nak ñi ngi leen di ñaan seen xel gëna sax ta rafet da ngeen ñaanal ñu ñepp suñu xel rafet waye dal fi ma koy jexlé moy ko xép am xel ma xép sam xel kon bu kenn xép xel mu kenn nit ñi da ngay diiso ak ñom di leen laat xam xam di leen laat xel lélé nga gis ko xamna lam rënk ci am xel xaj bi xajat amoko té da nga japp la nga yor ci am xel wayé bis buñ doon nat xel diko ték kenn ko ni genn sam xel nga xamna yorom xel ñi ñu lopp xel kon bu kenn xép kenn ko gis ku nekk fexel am ci mom lo jëriño ci am xel ndax lélé kat yalla day far ab jaamam da koy far far ak mom diko défal lo xamné ni nit da koy wuri fu sori du ko am mom mu tok fo xamné gennu fenn am xel yu mel non té yalla ci biir jaamam ni kenn ku ci nekk ak lam la déglél kenn ku ci nekk ak lam la may kenn ku ci nekk ak lam la défal sa morom amuko non la ko nexé ndax momom ñepp mo yilif ñepp yalla rek ay yalla yalla kenn du xëcc ak mom ci dara moy xol lu ko neex defal ko ko neex dogalub yalla ku ko nangu da ngay noppul waye ku nangu dogalub yalla nar nga son yalla nak lamuy def xol ne ki mo mak xol ne ki mo gëna ndaw kiko gëm ak kiko gëmul la yamal day xol ku ko neex defal ko liko neex day gis ko xamne gëmul yalla yor lu dul jeex guddu fan lool fum jëm mbolo top gis ku gëm yalla te mën do yor solo sukuru mad fum jëm kenn du ko top ku mo wodo ko wuyu da yalla rek la neex mu defé ko non gis ko xamné kenn gënu ko gëm yalla fanam gatt lool gis ko xamné kenn gënu ko wéddi yalla fanam gudd lool gis ko xam itam kenn gënu ko wéddi yalla fanam gatt lool gis ko xamné kenn gënu ko gëm yalla fanam gatt lool kon yalla day xol nuko neex nit day gëm yalla bu nopi do am dara nit gëm yalla bu nopi am dara nit wéddi yalla do am dara nit wéddi yalla di am dara kon yalla lay xol nuko neex jamono mu rabalé ko ko mom rek mo man nit adna kenn ku yalla bu ñu joxon adna nga gëddu ko ndax ko jox tay jox ko ëlëk bu xarab la bo liggé bu la ñaané nga bañ nak bu ma la joxé kadi da nga sakk jëf kon da nga sakk jëf du ko jëflenté ak yow waye yalla sunu borom moy ko xamne sa yu xey talako sunu diko ñaan te lam la jox fu ko neex ko fu la neex ko koy def te mo dara wutal app rek bu jotté mo laj app bu jottu ak lo ma fi dalay baye rek nga def lu la neex di wax lu la neex fim tole noy gi ngay noy donc sunu borom baye la ak mom tay nga diko noy mu yob lol ci yow tay bo xato dal man nit bu nek ñaaton lay noy rek sa noy gi demel lu jaxfo ci yow te jël ko rek nga jëm ko xalat nga ne wa man mil bu nek xaarama jëm xol ba xam ñaata yon lay noyu tay ji bo jëron sa montre bi rek nga tek ko di xol mil bu nek ñaata yon ngay noy rek yow digënde bi nga xatlo rek sa noy gi day tamale jaxso ci yow leg leg day gaaw ci yow leg leg mu yex ci yow ba nga xamne da nga japp ni mom bëggut na nga dan noyo ndax leg yaangi yegg ni yaangi noyo kon li tax moy dang ko bayyi xel te kon yalla lim lay defal da bayyi wuko xel mo fu lu ne defal diko bayyi xel yum tolni sa bëdi da ngay xol rek muy leer ngay gis lu la neex waye tay ji bo tamale wona wanen tout rek mbass bu tamale metti tout rek ci ngay xamne nekati yalla defal na lo xamne mi ngi la bayyi nga diko gaddu di lang langi te wukulo ci dara tay xamoo ci dara waye tay bu ci tewon loxo tuti rek nga xamne kon yalla mbeur yalla rek kay bur nga xam lele nga gis jëm yo xamne dara manki wul ci mom muy wiñaar lu kay metti biir ba kay metti ba buñ ba kay metti talay metti munu ko seen kat mi ngi ci biir yaram bi diw yi nga yaram bi yep lam xamul lepp fina fat nako len dong la soxla moy nimu def takku ko bañ bi di metti nimu def takku ko biiram bi metti nimu def ba takaliko ak beutum bi di metti taxamut fu li metti fu mu ne dogo yi ci yaram bi rek lele nga gis nit di dox mom yag nga xamanteni day melni ko ci buru munu ne dara koy metti munu ko xam mais mom fi tolli munta nek da ngay jek jek rek mu tok wëru fenn mu leer nañ ki lako dal yalla ko tek te yalla mo xam fi nek mo xam likoy dindi te mom xamaguko kon xelam gis nga nim gatte waye nak nit ki mom du xam lol da japp nak kenn upp ko am xel ñaat ñi day gis ñu am ay jafé jafé yo xamni xamuñu fuñu jaar ba fajj ko moy kon seen xel yegul fofu kon sam xel lu mu reere da am fam yam kenen kay kenen non la mel xuma fu kenn ku ne am xelam nam tolak na mel li nek ci am xel lepp ko bëgona wax fi ngay wax bu bidi da du jeex yalla nak moy borom jamm tam ko tukon defal jamm gam jamm ñu ko jamm defal du jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gëjë and seen bu abdullah khatsal fi ci radio ikap fm jere ngeen def ñu bañ ak programme radio ikap fm

Ismail,

وهامة القفتا يا دار الجنس والمسلمين.

Université Cheikh Ahmed Bah.

Mas é

ألف يا كل ما أحسى ونجني وجميع المسلمين معا.

Bin mayan suruh mayaksa.

عليه الصلاة والسلام دائما أبدا.

هو الذي يحيي الموتى.

Thank you.

Thank you.

Amen.

Was a day, was

Thank you.

Université Cheikh Ahmed Bamba.

Yeah.

0: mu doon loo xam ne kon lu mata bàyyi xel la. Ñu war cee góorgóorluwaat bu baax ci taxawaay bi nga xam ne tey jii war na noo fexe ba njàng mi gën a nosu ci dëkk bi. Njàng mi gën a nosu dëkk mi ni mu toll boo ko méngaleeg njàng mi ni mu fa mel waroon na lool, ruumantel na lool. Ni ma ko waxee woon sànq, tey njàngum alxuraan mii nga xam ne moom lañu gën a jubu te itam mooy luñ xamee dëkk bi itam nag waroon naa gën a mën a jàppandi ci mbokk yi nga xam ne bëgg nañ seen ay doom jàng, bëgg nañ seen ay njaboot jàng. Waaye dëgg dëgg nag buñ dee waxtaan moom yombu fi, jafe-jafe la fi, looluy dëgg. Ku mu yomb sa yow mooy ki nga xam ne xëy na mën na boppam, am na lu muy for man ko ci ay dugal, looluy dëgg. Looloo am tey ay daara public ni ko tuubaa ca kanam defee def ay daara tànneef, daara yoo xam ne daanaka lépp ñoo ko jël en charge. Daara yooyu waroon naa late ci dëkk bi, wet goo romb fekk ko fa, ni école nasaraan yi late ci dëkk yeneen yiñ fa ñu ko bàyyi ñu fay demee. Tey dugal Mbacke, ñaata école nasaraan ñoo fa nekk, dugg fa ni Mbacke toll, wàññil ñaata école nasaraan ñoo fa nekk. Touba gii nga xam ne moom dan ko fee bañ moom, ñoom seen bopp ñoom ñooy paas dem difa jàng ji, ñooy paas dem difa jàng ji. Kon yëf yi nan ko toog waxtaane waat ko fexe njàng mi mën a jàppandi. Njàng mi nag bu ma ko waxee waxuma rek ci nasaraan bi, dama koy leeralaat, waxuma rek ci nasaraan mi, waaye lépp lu nu war a jàng nan fexe mu jàppandi fii. Daara yii nanu fexe daara yi yomb jàppandi ci mbokk yi nga xam ne bëgg nanu seen ay doom jàng. Centre de formation tey waroon naa late lool ci dëkk bi, ay bërëb yoo xam ni ñi bëgg métier dan ko fay jànge, ñi bëgg métier dan ko fay jànge. Waaye tey boo xoolee ba tey rek li nekk ci njàng mi moom moo ca nekkal rek, moo xam ci alxuraan yàlla, moo xam ci nasaraan bi. Ay nit ñoom ñooy coobarewu rek ñëw wut seen daare bopp, bu dee ca daara ja, bu dee ci école yi mooy privé yi, ba ci centre de formation yi sax ñaare lu ci gën a bëri ay privé ngay gis. Am na fa ay benn ci yoo xam ne gouvernement ko fi def, waaye loolu waroon naa gën a yaatu. Ginnaaw kay moom école moo gouvernement moo ñu ko war a defaral. Am na ngànt loo xam ne tey ngànt li ñun ñoo ko wutal, ñun ñoo ko wutal tere ko te ñoo ko gën a bëgg. Liñ ko tere ñu dañ koo bëgg, dañ ko koo tere ba pare bëgg ko. Ndax li tax ma ne bëgg nañu ko mooy dañ koo tere ne du fi am, waaye ñun ñoo koy wuti di ko fekki fa mu ko def di ko fën, di ko lijjanti. Kër kilifa goo fa dem ñaare da nga gisug njabootam ña nga ca l'école ya. Xanaa kay kon mooy ki néew doole moom bu mu jàngi te nga xam ne moom daanaka moom bu xëyee moom ma ngay lijjanti njaboot ga luñ lekk ak luñ naan. Boo ko ca bëggee booleel ab paasu Mbacke ak fay ga ñu fay ak ay yoon ya, leneen lam cay lijjantiwaat yooye du diis ci moom. Bu amoon benn école ci buntu këram wala ca koñ ba, xale bi mën a xëy dem dox jàngi ñëwaat, loolu du mën a doon dara ci moom. Kon nag mbokk yi nanu xoolaat dëgg dëgg taxawaay bi nga xam ne war nanu suñ diggante ak jàng mi. Waxuma jàng amu fi de, waxuma jàng amu fi de, waaye dafa yombul ci ñenn ñi laa wax, dafa yombul ci ñenn ñi laa wax. Daara yi yombul ci ñenn ñi, nasaraan bi yombul ci ñenn ñi, tàggatu gi di formation bi yombul ci ñenn ñi. Loolu nag moom mooy répercuté wu bay ñëw ci comportement ndaw ñi nga xam ne léeg-léegi ñu ci bëre bëri di ca yëkkati ay kàmbi jëme ca ñoom. Te nag lépp lu mën di doon seetaan gu dañ leen koo seetaan, bàyyi leen ak seen bopp. Ñenn ñi nga xam ne xëy na ñàkk nañu pexe, ñoom ñooy def seen ay dëbbal-dëbbal gis. Xëy na Modou Fall mu nekk ca koñ ba ab maçon la, bu ñu xëyee ne ko kaayma manebru la. Xool ab Ahmadou Khady moo xam ne tailleur la, ñu ne ko man ko damaa bëggoon a jàng ñëw, noonu la ñu ko def ay benn. Waaye tey war naa mën a gën a noso nag dëgg nag mbokk yi, ak fi jamono toll tey centre de formation yi waroon naa ne xus ci dëkk bi di jàngale ay métier. Ginnaaw tere nañ ñu lee, xanaa nag wax dëgg fa yàlla métier moom waruñu ko tere. Xanaa kon boobaa lu tax defuñu ko ci? Pourtant day centre de formation yi day yëfi nguur la, bañ nañ ko ba ministère boppam la am, ministère boo xam ne moo koy yore. Lu tax ministère boobee kilifa yu ko war a dox waruñoo def ba mu def ay centre de formation yu bëri? Waaye tey buñ fi defee benn day mel ne addu yi yëpp, waaye tey dëkk bi waroon na fee fees dell. waron na fe fess del kon mbokki nañu bayyi waat xel deug deug ëllëguk ndaw ñi fi ndaw ñoñu sax mom lañu bëgg waxtane niki tay ndax xam ngeen ni fan yi deg ngeen Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdoul Khader déclaration bi nga xamné doon nako def ci turu khalife général des Mourides Serigne Muntakha mom Serigne Bassirou mu doon ay ponk yo xamné danaka ñaar mo ci gënon na fess ñettel bi mom léral nako néna waxi bopam la way yi nga xamné mom wax yu bawo ci Serigne Bilem muñu ko doon jotali yoyé kon mom lañu bëgg def tém tay waxtané ko muy xalé yi nga xamné wala bok mala yi ak niñ leen di jëfëndiko ci dëkk bi fitnal gi ñu leen di fitnal ak lég légui sax lég loolé ñu leen di jox bañuy taggo ak seen sago di leen drogué baatu drogué sax li utiliser ba ci jappanté yi nga xamné mom mo ci am bay jamanté jamanté sax la utiliser mu doon yo xamné nak jox nañ ci ndigal préfet sous préfet fa nekkon waye tak deri mairie ngir ñu taxaw ca man ko lijeenti japp na nak bi mom du bu ñeuk bu serigne bi di wax ci walum sare bi xeyna beggon na itam nak ñu leer loloon ñu fuñu tollu ci ndigal la ñeekono juk jëm ci borom sare yi rawati na xalé yi nga xamne danaka lu bëre bëre ci li ñuy wax xeyna ca ñom la ëppé muy ñi matalul fuk ak juroom ñetti at xamne téré woon nañ leen ngir ñu dawal fi saret loolu déclaration Serigne Bi la woon mom Serigne Bassirou mi mom moko waxoon fofa bëggon nañu itam am deug deug ab bilan xayma fuñ ca toll ndax yeuf yi sotina bu re dañ ko bayyi ñu wax ñu lutax ñu bayiko bu re dañ am lu ci galankor ñu neñu ko li moy galankor ga waye boba ak legui de wax deug fa yalla de man de sama walu bop mom gisuma ak ciopiku avant ñuko doon wax bañuko waxe ba paré ba fi mu toll ni wax deug yalla day lama daan gis dong lay gisat ña daan dawal ñoy dawal ña ca nekk ñom ño ca nekk yeen ca daan dundi tam la ci dundu ba legi gis ma ci soppeku lutax lool nak waral nañ ci gindi ñu ci wala sax ala rigueur xeyna amati ak soñé go xamné xeyna ñi ñuko denkon bu fekke dañ ci am genn taxaway go xamné ni ñu sako ci tak deri ñu gor gorlu ci def ci fulla loola war nañ ko sakku ci taxaway bi nga xamne kon war na ci ñi ñu ko denk ñom itam ñu taxaw ci benen ponk bi doon fos yi nga xamne dañu koy vidé ci biti bo mom xawna ci am tout am leunt xam nga fos bu ñuy vidé ci mbedd ak ku def fos ci mbedd man japp na xeyna amna différence ndax ñaar yépp la wax ndax benn bi bo mom xawna ci am ak leunt touti waye serigne bi mom lim wax yu diko deg moy ñi nga xamne dañuy genn ay teo ci seeni biir kër di fap seeni force diko viré ci mbedd bi serigne bi lool la deg mu wax force mbedd nak yag nañu ko jambat yag nañu ko ciow te itam lu bari ci dëkk bi lu woorandi ci dëkk bi lu mata waxtane lu mata bayyi waat xel la lool itam ñan ñokay def laaj bu samp kon tay nañu jël ñaari ponk yoyu ñu waxtane ko ci 33 976 0909 serigne bi ni mu ko bëgge ci yi nga xamne indi na ko fi ci mu doon ay jafé jafé ñu koy dundu luy mëna doon safara ci tay ñi ñu ko denk nan lan mëna def ba ñu ko serigne bi bëgge mu mëna soti loolu kon mom moy waxtanu tay wi ci 33 976 0909 33 976 0909 UKAB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Assalamu alaikum. Bismillah.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Wa sin papa ñu lay jaar bu baax.
0: Wa kay jere yeuf ñabaru.
1: Wa Ahmadou Bala. Hmm. La di rafelu baax ñu sam di lañuy di nuyu de. Ñu sam bi ak ñi fi wote ak. Hmm. Ñu téwlu yépp. Manam le li nga wax ci xalé yi mom niñu leen wara taxaw mom lolou dafa def lol ndax Touba ji mom gennaw amuñu ay usine yo xamanteni dañ ci wara liggéey amuñu li nga wax comme école yo xamanteni dañ ci jang xalé yi mom dañ leen di bayyi seeni bopp rek danaka mi ci mom lañ doon faral di jang sax
0: xama lool dama ko do ubéré lool dama ko ubéré
1: ñaané bo jangé mec ba mokal ko pour ñu gis la wu def
0: señamam waaw lool xama dama ko do ubéré tém bi moy señ ba sa cadre yu mu doon wax ci walu sarène yéek foosi lool moy tém bi
1: ah wana walu sarène lim doon wax
0: waaw nu ñu def ba mëna soti liko señ bi bëgg ñu man ko réy défé
1: wa nga dëgg wax lool kay niñ ko ma défé moy cadre bu ci nekk rek sarine bako taxa juk ñoño juk daari koy jëfé ndax bu dé ci walu sarène yi ñi nga xamanteni señ ba bu mu waxé sarène yi woor sarène rek maam limu wax moy ñi nga xamanteni dañu nekk sarène yi ba paré di def naka sulu nono légui nak su féké dañu juk ngir safara ko bu nu joggé rek daari bëgg bu sarène yépp japp ndolen loolu mëna indi ciow té su boba ciow lool su baré borom féré dañuy dem ci señ ba rek wax fa seeni wax wax ji ja mëna fa jaay tabbi ji liñu wara def moy ñom ci seen bop am nañu xarañ téfu xam ko xamanteni ci ki day def lu naka sulul nono ñu gëstu ko bamu leer ñu japp ñi nga xamanteni dañuy def naka sulul nono benn par benn bu dé course yi nga xamanteni dañ koy def lepp mbolo mo xamanteni dañu dajé loolu def seen course ñu japp le ndax course yi mom señ tuddu na course yi moy rawante yoy ñuy def di gënal seen baam yi yep ko xamanteni dañ la jappé gees nga yor morso gees wala lepp la ay takalé ni tak sago wala jurgi ak sago ñu taaj lay tek ci yoon ñu bañ ci def xajj ak seen té bu féké dañu japp nit ki tamit mu def lo xamanteni waru ko def ñu tek ko ci yoon intervention yi nga xamanteni fi ñoy joggé lélé ci gannaaw ñoy yakal ci mbir mi su boba tamit buñ ko défé mën nañ ci am ay kiraal mbir mi da mom nim ko waxé mom taxaway bobu la gëm féké tamit walu foos yi tamit am na ñoo xamanteni mom séni foos xayna dañ koy wéré mais bu féké da nga dem côté daara minam côté jumaa ji yoy yefi day jax no do xam ba xam ndax ci foos lay wéré wala kiram dafa ta mu koy wéré ndax da ngay gis ko xamé teug bo duggé ci biir kër gi day fex del day obligé dil ap pompe di wéré ndox mi ci mbéd bi man nak walu wéré bobu mom lima ci takku moy fi ko xamé da ngay wéré nga bañé wéré ndox mi rek soté ko ci télé bi directement nga ñëw ba ci am canal bo xamé ci dégal ba da ki nga duggal barakol bu muy soté ci biir canal ba ndax bay daj ño xamanteni seeni keer day ta way dañuy witi rek mu soti ko yu tali bi bu ko defé tali bi tamit daal ando ta bo defé bo daal mi ñom rajé bi fo defo tok tok bobu fa nek suñu dolli mo nga yaakat fofu fessal del ab tiwo mo fa toj mu ngay wala nga di dem fessal na fofu nga xamé dañ ko defo rajé bi tufa jaar danaka ndax tok tok bobu señ bi mom lim wax lu am solo la waye nak ñi ci wara taxaw ño ci wara taxaw kan señ bi mom bu joggé ñi nga xamanteni ñoo ko wara jëfé ñoo wara taxaw jëfé té képp ko xamanteni ndogal gi dal na sa ko tamit ñun mo né li kat nit ki da toy waye ñun kenn da xam dañu bëgg ndax fimu tan yi bu police yi jogon tay di tek xaray ji yo xamanteni teggu ci yoon nga gis ñi jugaat dekk bi da dekk bi yermane dekk bi dekk bi yermane dekk la dekk bi yermane waye ku jadd nañ ko tek ci yoon bo xamanteni nak jaddo def wo dara ñu le baye nga liggéey sa liggéey ñom dal nañu xamé ñi nga xamanteni dañu def caay ak ñi nga xamanteni dañu xéet liggéey seen liggéey ñu baay ñu so
0: jërëjëf Amadou Ba marché jandatu 33 976 0909 UCAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba déclaration Serigne Bassirou Mbacké Moussa Abdou Khar jëm ci sarel yi ak ni ñu koy jëfëndiko malay ñu leen di fitnalé foss yi nga xam dañ koy vidé ci mbéd yi ñu mëna def lo nekk serigne bi bëgg mu mëna sorti loolu lañuy waxtane UCAB assalamu alaykum
2: bismillah
0: ba kay bismillah
2: sen tam ñoy jër
0: ba kay jërëjëf
2: jërëjëf baax di xaaré mbokk yépp rek yalla ñepp ni ñepp ñu ñëw comme li nga ñoon dañ daaré comme do señ Bassirou Khadir wax sama xana comme par man sama tax sax mi ngi ko dama ko diglu lu bari waye comme par exemple amna lu tut lo xamné xana bu ko don def mom dina am solo comme par exemple bu koy défé comme yeen ñoo en tant que solo nga ñëw tim ko ma bu waxé ji bari yeen ya xam nga problème bari ni sax ñu ko solo ñeen ngeen ko def ay question ba ñu ko def ay question da ñu comme ci liguey dara comme lu am ñoo defa ñu ko ton ngeen ko la jar bi dañ ci am solo moy ngeen nak am comme projet ñu ngi wir té dañu am amon projet OIC yow señ bi yow am lo ci def lo ci en tant que porte parole yow lo ci def ba avance avance bi ñi yoyu jëf jëf yoyu way comme ñu ko waxe ci da nga dëkk fofu ñaari étage am kër gu nekk fofu moy kër climat ngeen bay adina jappelen am leen ay moyens da naka bako wiré bala am semaine mo pesa est ce que timi da nga wara jëf dem fokay wiré xam nga lo ay question aussi ni ngi ko wax dal manam mo xawa comme ni ngi koy waxe manam ara fa ko da am dal ni koy poser ay question diko laaj comme bañu wax non di dem ndax day wax lo xamni yow dañ ci am fat mais xam nga mom day wax dem comme ni ñu wax ne fois di ko wiidem lolou di form man ngi koy wax moy fi side lay wax manam ko gay doxa sax yey japp yepp yi jind xam bu yagge day nuru noxum force mais yoy lay wax mom man fi side yi bi seli ni nak xam kete ko wiidi ci force comme ñaara bi ni nga wax ci abri amna ko bari fu mako wax ni ci may waxtan dama len manam comme man état sénégal yi manam amuñu ay comme ni ko organiser man do xam day yaxale ñom en tant que président dama ñom yoy du la yar ñom niñ man moy nga def ay infraction ci bi ñu xam nga japp yar way bu dé comme ni wax ni mo mëne mo mëna sa ndax ñom yar nit taxoy la jox bu dé fen deli dal way crime yoy man la japp way xama xale bu yor ab sérum dara ci bopam di saga di rom koku xam nga ko yoon mëna ko ci tag comme amuñ man jagn da pour jappale da ñom def na lool mu ndé ko wa li wax ni mo ma mu ndé service bo xamné état bi parce que ben dëkk sénégal bo xamné manam force yi dañuy lijeenti bo am sérum am koku maire moko wara lijeenti ak xagn na mom tuba bu amul ben police ñom ñokay ma régler way ni mu waxé ni mom xagn na da ko wax ni jall way do ngol police yi bu muy gul jël ndax ben ñene supérieur yi mom lijeenti wu ñu boku ko ñu lijeenti yoy yep na ni mom par xala question nak ko def la ngeen diko poser question ci dana ci am solo da ko li ak li manam comme ça wa fa nga wax ni taw form nga dem bay fond bi da nga do am jari comme porte ou ici amna ni ñi fay seen xaaliss han legi def ni ñu comme jafé xam nga jafé situation adina bi li nga mëna am rek dafa ko ngay def rek taxa ba payen son ngay def lool la ni li war am mo xam nga wa fa li war am bu amatu sama nit ñi mom la yor def la ñi def rek
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 déclaration Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Abdou Khadim bi doon def jëm ci walu sérigne yeek force yi loolu lañuy waxtaane tay nun mëna def ba noné ko sérigne bi bëggee mu mëna jàppandal loolu mooy ponku tay bi assalamualeykum waaleykum salaam
3: Serigne Pape Cheikh Mbaye
0: Mbacké
3: maa ngi lay nuyu di la ziar
0: Mbacké jërëjëf
3: di rappelu liggéey baax a baax fii di ko la baal Touba Baghdad de di nuyu wa Baghdad ak wa Daru Manan di nuyu baye Tantis bo te xeyra di nuyu jabotu baykat Samkar ak jabotu dëkk ci fon jara fon bokk ma sa anda yépp di nuyu Cheikh Abdou Sall mi nga andal ci liggéey ak képp kuy xej ci radio bi rek mu melni ya ngi waxtane discours bi señ bi waxtane señ Bass muy li jëm ci walum fonci mbéd yi ak sare bi nga xamni ñen ci borom sare yi nga xam dañuy dafaante ci kaw télé bi di def nak sunu non waaw señ Pape fi may ñëkke moy ci borom sare bi bu ñuy wax borom sare bu ñu yaakaar ni borom sare bi yépp la ñen ci borom sare yi lañu wara wax ñen ci borom sare ndax bo né borom sare yi yépp la da nga yaakaar ñepp koy daqaté non non ñen ci borom sare yi waaw ndax am fi dëkk bi bu leen yaakaar ni manam ñi yor ay kaskar ñoo gën borom sare ñoo ñi dëkk bi ñepp fi bokk yam na kenn ku ne li nga xamni mom nga wara def ci sa liggéey nga def ko tek ko ci li señ bi bëgg ci dëkk bi ndax fiñ doon ni señ pa bo xalé borom sare bari na gox yo xam ci ni bala nga xam jaruñu sare lu démé ni magam ñew yoyu dañ koy baye xel kon ñi nga xam ci ni mom ay xalé lañ te señ bi wax ñoñu ñi leen di jox sare nañ def jey seen sare ay mag jox leen ñu baye xel ci li señ bi bëgg bu fekkante ni ci walum fonds yi mbéddi Touba mom rek la bo xam ci ni nenañ moy deuxième ville du Sénégal mo xam fonds yi mbéddi mom Touba mo taxaw ci première place ku ne xamne ni ñi def ay force mbéd Touba do nga ko ñëmé boko defal biren dekk bo ñëw fa lool nak buñ ci bëggé jël ay matuway civil du yar morom ndax dekk bi serigne di seen mais serigne di seen liggéey bi ñu wara def comme niñ ko def ci yeneen dekk yi amna lu ci mank kon suñ ko bëggé defar serigne di seen dañ koy jox norme yi yi mu wara utiliser yépp té ñu bayyi buñ nit défé dara ñu ñi nañ ko ba ci sap talib lool day bari lu mu yaq ci li ñu wara def ci dekk ndax tay ji bo xolé Touba gi civil du yar morom gis ma dénni koku jëne force mbéd muy wal ci mbéd man amma sañ sañu diko wax ko fonds bi do ko wara duggal ndax bo démé diko wax yow leral liko wax gëno ko xam té mi ngi koy def kon civil du yar morom bi waaw kon fu lolu info di ñi xam ko bu baax baax civil mu ndo yar morom bi ndax fi ñoni tay ji bu sëñ bi ni won légui may na ñetti wër képp ko xam ci di am nga sa fonds bu mbétt nang ko tax duggal ko su biir kër ku ne xam na ni ap fonds ci biir kër la wara dugg mais mbétt 2000 la may mais yow nga fop ngay tabax kër ñu ci bari fi ñoni ci Touba gox yu bari bu ñu tabax pause seen pause préparer ñu ko ci biir kër ni mbéd mi lañ ko préparer ba ci tay bi bo démé lu melni marché ou ga seen centre commercial ñu ci bari ci canal bi lañ ko vidé ba ci tay ñen ci crise am ñoo xamni pause mbéd ñom bi dañ ko yor kon civil mën ta yor morom bi benn talib bu yaakaari man nga jog dal ci sa morom sa mën ta né civil du yar morom bi loolu nako nit ñi bayyi xel bu baaxa baax kon sër yuñu disem ñom ñoo mëna régler loolu ñom ñi nga xam ñoo yor walu xet bok yoyep nañ ko bayyi xel ko ko xam bi yor nga fo ñu né ah suñu dugat mayena délai kep ko xam nga sa pause mbéd nang ko duggal sa biir kër boko defu dela sang bu jotey dinañ ko toj kep ko xam dinañ sama yaangi tax ci walu fos ñu yabal ay nit ñoo xam ñoo ñew contrôler sa fos fan nga ko duggal ak fan nga genné ablakon loolu buñ ko défé solution agressive mëna ci am mais ci du yar morom bi loolu info nit ñi bayiko xel ndax lu kenn défini ñu ñew japp ñu ni sa talib dinañ ko baye bu yaagee ñom dañuy déplacer ci dëkk bi lañ ko baye xel bu baaxa baax Touba dëkk la bo xam ci daanaka ni koy xol dëkk yëpp ñoo gëna raw ci ay norme ndax dëkk bi da sel dëkk bu sel info nit ñi jëma tégg ci yoon fosu mbéd xamé Touba gi niñ ko défé du yoon waaw amna ño xamni dañuy bayyi bu guddi ñu bënn mir bi rek ip muy wal da tay boko xol di ndoxum taw set bi ci lay def mais da ngay xey ci di mu ñu ko mu lémi ap fosu ñu ci té lolu Touba ñoo ci jitu waaw kon buñ ko bëggé rek né ciul du yar morom bi du ap talib bi mo joggé fé di wax moromam ta fosu nangam ndax man la wax lolu naxari té doko mëna sabra señ jabo dem gi amna ciul du yar morom bi lolu nako nit ñi bayyi xel baaxa baax liggéey bi rafet na ci di ko la ban Touba ba da dé
0: Yerya 33-976-09-09 Ikap Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: wa ko salaam da yam ba
0: da ko ni jaar ba
4: ci la ñaan am jamm
0: ni sant kay
4: sant yo in jaar seen mo ko ndana fa do ko do li tan tukki bi tukki ni bi sé jamm waaj ñu ak ma am sëri towa di jaar seen mo taxa di ko ñaan fa do ko and ak barké di ko massa wol joné yu baax baax baax ndax mom bu sañu dëkk bi yépp ñëpp ak jamm ni jaar ñu parak bo ñu kenn ñaan ñu taw na wax né fop fer comme ni ko ci di wax ak koy baax civil do yar morom té sare di mairie bi mo wara ci responsabilité responsabilité ñi xam na ñi liggéey ñëpp ñu jël ko yóbbu ko lu mel ni gendarmerie police yeneen ñi daal taxaw fi ñoo taxaw di liggéey ñi ci def dañuy caaxaat loolu liggéey mairie mais taw loolu la ci wax sëñ bi bu mu joxe digal na ko amul digital bu mu dawal sare ñu woote fi ay yi ku nekk di wax anamu France dans les chedins. Et la sécurité de l'école, c'est la sécurité. Et la confiance, et la sécurité, c'est la sécurité. Et la sécurité, c'est la sécurité. C'est la sécurité. C'est la sécurité. C'est la sécurité. On a un mot focus sur la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité. Chaque jour, c'est la sécurité. 10 millions de dollars. C'est la sécurité. Boy leen nekh la ñu def dekk bi kenn du neegi bo jafé nit légui ak téem jaar ci kaw né sama talib la wona nangam nangam bayiko loolu mo ñu ñoon fi dañu waddi tek ni ay taam yi metti ndax ñu jappaté saret borom mo fay 50,000 wala nangam boko defé ñaar yoon dinañ né ah saret yi kan nañ ko jox am responsabilité mu nar ko né jël ay xalé yu ndaw yu warona jangi warona liggéey doole ay sareñ ni ci dëkk bi di gees bi gees ba pare di gees al mbaami di dal ci auto jaamu di dal ci kaw di dal ci dal ci mag mu ndam koku toroxalo ko ba pare looy mu jëm sëñ bi jéggal ko rek da dëkk bi dëkk yërmandi la dëkk bi dëkk yërmandi la mais dañ ko wara tek yoon wax dëgg yàlla dañ ko wara tek yoon ñu ngi bàyyi intervention yi la ñu war a bàyyi ñu fay intervention ñu jàppatee dara moone li dañ ko war a faj dañu bàyyi ñu fi ko góob bala mu offer foog ñu xolle ko def ci mikorokoro boobu sa sab mu soog wér mais doo jàpp li dunde ci dëng jàpp ko pare ni suuf naan ko dimbal leen ko taalibe laa dafa de ci ñëpp ay taalibe la mais dëkk bi daal li ñu war a def mairie bi li war a def sare di ci dëkk bi yëpp mu contrôler ko da sax ci ko wutal leen ay numéro mataki bu jare ay jile sax ñu sol ko sa te bu nekk ci sa numéro sa numéro sare ñu daf ko ci ville yi ak yépp dañu tini fo problème amé ñu mëna waté diiw kat numéro diiw numéro sangam ko da problème mo problème mais dé ñi engagé xaal yi té ñu defal dara dëkk bi dal op sayer ni wala mëna wax ak ciul daal yar ko ciulam té ñu di jëf
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 pickup Radio Université Cheikh Ahmed Bambakar Douga ngi bawo ci ndam Dar Walid Al Khabir 103.5 assalamu alaykum bismillah
5: allo
0: ah bismillah
5: allo
0: ah bismillah bismillah
5: sëñu lay def
0: ñi sant kay
5: waaw dénu lay
0: hmm

0: parce que xalé dañ koy wajé ndax so xolé liñu nox naxé ndax bo xolé dëkk tay nga mëna yobbu sa doom mu jàng nga man ko fayal nga xam ci du am ak jot lo sax lu fi jafé la jafé na ndax fi ngi koy mëna défé génn na dëkk kéré mbay mbacké te bisse bobu nga diko jox muy dem ak ñew rek lolu bu sa moyen deug matu xale bi day mujj ak ay dawali sareet ak yoy lay nek te bo xole daara yi fi nek tamit nga joxe xale bi mu dem daara jangi xale bi dana am 12 ans te sa mokal na xale bi day mokal mokal na alcorane koko laaj mu tontu la legi nak luko defé moy duggu ci métier leg leg métier bi mi duggu duko respecté day dem bu mujj ak dañ koy influencer ba danaka ay dawali seret manam yow borom keur gi amna ci ño xam ñen ci borom keur toba taxal ba musuli lañu dundé xalé bi moy na dem légui andi mère andi law dem indi law 3000 mo gëna yomb ci yow muy dem di jang métier yoy non day dem bu mu jaar xalé bi day dem day dugg ci ay loxor yo xam ci kenn mënu la fa wax ndax ñun manam dëkk bi xeyna amul geej amul leneen manam liggéey lu nit liggéey jafé na nek moy maçon ak dawali saret ak ceukal mali ak gassal mali yoyo fi nek te ñoom ñi nga xam ci ni yalla dogal na ñu yor tamit ay milliard ndax bari nañu ci yor waron nañu def ay extraction yo xamanteni won na sax ba sun ndaw ñi ñu fexé ba di len tagat ñi liggéey te loolu lu am solo la ndax buñu defoon ben société bo xamanteni rek man na le ki day indi 1 milliard keur gi indi 1 milliard keur gi indi 1 milliard lol buñ ko dajalé buñ ko financer dana mëna doon isine bo xam ci ni tay ndaw yi dañ ci mëna liggéey bu baaxa baax benen bi moy li fi nek say Allah mu wërñu gis nga ni mu baré pap sayer tay Allah yoyu nonu tay buñ ko exploiter won tay nga xamanti manam ci pour murid gi ci lay dox tay ñu man fa yobbu ay ndaw yobbu xalé yi ñu dem di liggéey tay nga xam ci ni muy supermé muy carotte muy lepp lo soxla ci walum jëfëtuko kay nga xam dana mëna jogé ko nga xam ci yu bare do nekk sax diko jéggaané té dut xalé bi li ngay jaay diko récorter dang ko ci mëna fay ay dama wax ay xalé waye magi jëm mën nañ ci liggéey bu baaxa baax xam nga problème bi moy dégg na sax ba sax ministre bi sax ci walu ay sareet yoy dégg na ay kilifa sax gu ci wax ci problème wax ko bané ko waron nañu wess ci dëkk bi manam tay fu saret am di defé transport ci dëkk bi mais dëkk bi bari na fi tay ay quartier yo xam ci ni saret yoy ñoo la fu mëna yobbu bari na fi ay secteur yo xam saret yoy ñoo la fu mëna yobbu xam nga problème bi moy lima gis moy saako lo bo xam ci ni bu neub la il faut ko nga génné yi nga xam ci ni neub la nga tek ko ak côté lolu moy dëkk te japp naan liñ ko wara mëna défé moy ñu dem ci nga xam ci ñoy chef de garage bu boba danañ xam ñu jup ak ñu jubut bu ko defé ñu dañ na leen mëna sétti bu baaxa baax affaire bi tégu su yoon ah liñuy joy fofu mo nekk ci réem yi nga xam ci amuti fay amu dara na xass dëkk bi ko lu ci mbokk do xam fofu lay joyé ta waxu ñu ci li ne ci borom sare yi ñuy joy xalé yi ñu wax mo ci nekk benen bu moy tamit liñuy joy fofu mo nek ci pharmacien yi légalu tamit nek ci dëkk yi ñu ci yapp mbir mi woppi magal la fo laal fo fay metti te liñ wara wax dañ ko wubul dañuy xor rek leenu arranger manam ñu ak ci wax waaw ndax fim ne tay pharmacien bo xam ci tay exemple man nga dem tay dem jënd ko utilise ko nekku ci norme mu lor la ko gëna graw tay nga mëna xol tamit lim bo xam ci ni amuti kay wala bul di daw ci dëkk bi ko gëna doon daaté mo gëna daas doon daaté xalé bu yor sare moko gëna doon daaté ci ñu yoon waxu ñu xeyna ay intérêt de ça nek motax duñ ci wax xalé yi amna ci ño xamanteni tay ban ne cëpp joggé sa daara ja nek nañ seen baye dé seen nday mo fi nek seen nday loxom joxo tuxu seen gannaaw seen nday lijeent def ay nat ba jëndal ko sare muy daw di dem di dik nga xam ci dépasse ba mom moko yoré heure bu xéde jox ma ngi dégg am ñoo xam ci dañuy sànni xeer xale yi fa naan fu ñu jot tour ndox ak fu ñu jot tour du ba lim lu ma dégg naa ko ci rajo bi nga ko wax gis ci nekk san manam wo xam ci ni boko sanne beggo ñu delolo boko sanni ñun ñepp ma façon maga xalé ci yépp yam man nga doon magum jëm ba nopi ci ba nopi di tour ndox ci mbedd wala def def leneen def yëf ci manki tay wo xam ci ni kenn mënu la ko wax li ci dess moy nañu fexé ba tek xalé ci yoon man d'accorduma ci xalé bu am ay 200 ci 300 ngay daw d'accorduma ci lañ leen tek ci aw yoon ñi nga xamanteni ni waru ñoo dawale sareet ñooñu ñu fexé ban génn sareet mais buñu gëleen génné ci sareet yoy mais bu leen tanni nañu sét naka lañuy def ban tek ci yoon wo xam ci ni tay danañ amal ndariñ ëlëk seeni wajur mais nga gënne xalé bi rek ci sareet lu dootu dawale sareet bay ko mu dem han war nga fexé ba xalé bi nga fexé ba xam kan moy wajuram ak fan lay yewoo nga dem ba ci ay wajuram nga wax ak ñoom bu fekkanteene wajur nga am du ko jur dafa doon wajuru neew doole nga xol no ba no encadré keur gog encadré wajuram ba no tege xalé bi ci yoon wo xam ëlëk dana mëna amal ndariñ wajuram woow amna ci xalé yo xam seen baay dafa makati mënuñu dara amna ci ño xam seen baay tamit bam génné aduna yag na nga xam ci ni ñoom do nga seen nday ñun lepp lu war sa kër ga ñoom ñokoy def kon nanu xol nak xaw xalé yi université ge ciowla fi nek nga deg ñu na université waye li ma la mëna xamal moy bo fa demone tay ji sa loxo bu jottu sa gannaaw deug deug sa doom du fa dugg di fa jang waaw tay waron na mëna am ci ci dekk bi ñu am ci manam tay ay daara yo xant wala école yo xant comme par exemple xalé yi tay ko kepp ko xam amo doole manam tay ngay fa sa xalé muy jang mo mën ko fa yobbu te dara do ci ba heure ba nga xam na dañ ko mëna accompagner ba nga xam ñokoy wutal metti ñokoy tek ci yoon wo xam ci ni dawa dawali sareb kon nañu tuup tay jéggul bu baaxa baax waye toujours dal ñu arranger lañuy wax dekk bi ñu arranger ñu bayyi mu fet
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm 33 966 0909 ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawo ci ndam daru ali mun khabir 103.5 assalamualaikum
2: alaykum salaam
1: waa kay ñi ngi ziar
2: ñi ngi ziar wi
1: waa kay koku
2: alhamdoulillah am na dama gën parti ci insom
1: waa jëf bismillah
2: ñu gëre xalé yi ak sarif ak sarif parce que lima diggé wax ci moy manam señ tax ñu waxé dafa wax ni man tak dé ñëru sa liggéey xalé ci après sarif lo la gissé manam ñu dé ko sen liggéey ñaara bi légui dana am ci kan ko ci ben xalé da ko tul jang ni xalé rek da nga jangame ci nit sax wacc yaay ndik laaj go wacc na la mo ci ko ben xalé bu jang ci jangame ci bu ëlëgé ñu mu la tek mu la jël nit ñi bay jangame ci bu suñu xalaat ci waccale dara bu suñu ko xalaat wa ñett bi moy problème bari met ñu bari mo manam ndox yi lool mom wax digal mom so jaar ci suñu taxabu seen day daw sax jël jëm dar bi na seen day daw lool wax digal man sax ni am kessa bo
1: bana jojo jerejef ñu sant ko gërem ko 33 966 0909 déclaration ap sëriñ bi jëm ci sarère yi ak mala yi ñu leen di fitnalé jappanté ya cey am ben ba di force yi ñuy wiré ci mbedd yi sëriñ bi addu ci ñu mëna def ba noné ko sëriñ bi bëggé mu mëna jappandi loolu ñuy waxtana tay ikab assalamu alaykum
3: wa alaykum
1: salaam
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam ñu ziar
3: baax alhamdulillah
1: kago
3: ñu ngi sant baax manam ñaan manam li nga wax ci te ki ci bass ñu woon da ci bari ñoo xamne déglu nañ ko ndax da bu leena wax ne le sirin wax lool yag dañ koy wax dëkk bi dëkk daara la daara nak xam ngeen lam baaxu dëkk daara la way sëñ tuway ba ngi woto ci dëkk bi ñew leen jambat la ma dana ñew leen sant la ma loolu da fitwa woote woon ci dëkk bi waaye yooyu ngeen di wax yépp yëfeetu ko di wax mu ko lewer sëñ Moustapha bu mu ci waxee jamono bu mu ci wax dégg ngeen la mu waxan man daanaka am na yoo xam ne jarul jàmbat di ko wax moo leen gën a xam dëkk bi moo leen gën a xam la ca ne waaye ba mu ne lépp teg naa ko ci suuf Sëñ Touba li ma liggéeyal li ma teg ci man ci na man ci mooy juwaay booba la noppi ci lépp nek lu mu doon bu ñu ko ko yëfene dina ci def la man waaye santaale duru ci waa ji fii mu ne te itam ñi di wax ñëpp bu fekkee li ñuy wax dëgg la ñuy defar dëkk bi man nañu ko tuba ci kara ma ngi laj 7000 par utile kenn ku la joxe wax buñ ko joxe ko dëkk bi do nga buñ ko xamal ku lañ wax ba tay ñu am li ñu bëgg waye nangam amu fi te yow jëmo la ko fi indi jëmo ca bok fi tuba mom li wax ci dëkk bi faawu dina am faawu mom waye nak nan goor goor ba fexé bokku ca ñakoy taxa am waw daara ye ñi nga xamne ñoo ne ci sareel ye ñepp wo ci gis ak nga ko kilifa mako ca ba waw ndax fencha do ci tool ne su ci tan lem def xel ko ñafa genn ay juni juni lañu genn len dekk bi ba li nga wax ci bi ci sen la tay bi nek dafa am daara am nay daara ba doy waye nit ñi ñoo bëgg lool te itam bëgg bo bëgge samp daara ci fagn yor ko ñala jox do nga yow duñu jëf dara te nga yor keur yor lepp lolu xam ngeen ne mënta ne aw mënta ne te dekk bi lu ko bor lu ko gouvernement fi toi bi fi nekké ba toi bi woté da leen dimbali way dimbali ko wudé yow ak fay soldat ñu dem ci modou moustapha bi muy defal ray bi dal bi ñu ko gouvernement bu mu kenn ke teewul lu dal dal ci wudé yeen sax di ko dimbali gouvernement ba
1: ñu ñëwa ci tém bi rek
3: fay luñu wax ngeen ne gouvernement bu ñu ci rek sun dara ñu rek sun da lay wax bu dé dëkk ñen nek suñu bop ci tal bi ñu gey suñu bop dëkk bi kenn ko bo jëral 7000 way ñu wax def ko ci da bo ko wax mu la tuba ci kanam tuba ci kanam
1: tuba ci kanam dëgg
3: yo bo da nga tuba ci kanam
1: ñu ya may dëgg
3: taw
1: man nañu wacc tém man nañu wacc tém
3: rek amna la tay yo xamne jamba yo xamne nangam am rek dañu
1: 33 976 0909 ik ab radio université cheikh ahmadou bamba tay li ñuy waxtane ma déclaration sëriñ bi jëm ci xarit yi malay yi ñu leen di topato ti fitnal jojé way tam force yi ñu wi ci mbéd yi noon mëna def ma noné ko sëriñ bi bëgg mu mëna jappandi loolu ñuy waxtane ik ab assalamu alaykum
4: alaykum salam wa rahmatullah
1: baké
4: lé ciar bu baax dula jaajeufal dara xel ligi ma saw ton ci cheikh mohamed rafaï mam moutalla ñaan ñaan lool suñu borom katan pater saredi yag nañ ci wax yaakar na wax nañ ci waxati waxuma dara way dakk bi ni dakk rek dakk bi ni dakk rek barki dembu ku taxawon ci talib di jël auto di auto di ñew benen saret bu wacc tuti mu jaar ci kaw tuti moy 5 rek mu jaar ci kaw manam li ban ko waré fajj dafa yag dono baye bam uppi loxam soobu ci gens bi man kenn metuma heure yi man bi mu wacce di gensan bam dama yakane bam da am lu nek ci nit mu koy fam ay ñand xit ak yoyu la yakane mo nek ci nit mu koy fam dekete dawut lon gensan bam bim pare liko feñu mon mom tu wam da jël benen morso di defal bopam fofu la xalaati na bam la defal bopam heure yi net la mu jaar mo bu place jël li ban ko waré fa defa yag buy sew deg na leg ben fam mom ko wax ni taxaw bi ngay démarré émission mo ne kenn yi mo tu fa du xaré ndax lool manam gone ndaw yi ñu bayyi ni génération bi ñu bayyi ni ñu nara maggi ci ni buñ maggi ci ni ci ni sétan len ba ban mesure ci ni bu boba dëkk bi fami toy ci ab dayo dutu neexal di jënd bay bo ñu taxaw ci li ci bari nak ci yar bala amna ko wax legi nani yar yobbu xalé ñu jangi ku tolli ci jang na jangi ñi yori xarit ñepp ñi ci gëna bari bo leen gisé ci daara li leen wara nafé ci daara li ñu wara nafé légui ñu wulé ko ñu nekk ci daara ñu wutalin ay xarit amna ko wax léegi am ñoo xamni wax dëgg yalla seen wayju dañu dafa nekk mak jarbaat lay doon ci seut lay doon ci mom wala jarbaat mom do ngi mo nekk ci kër go lool motax wutal ko xarit muy daw di indi défense loluy nañ ko bayi xel waye dal xamna dal ndaw lu toll jangi na jangi bo legge mu wana war jarign waji juroom jarign am rewum me ñar ndaw lu toll ci jangi di taxawal bo legge du amal jarign waji bam waye du amal jarign am rewum li nak dafa yag ci jeunesse ban ci wara jog dafa yag lool ëppuna ci auto yi fo dem lool nga fay fek fo dem lool nga fek benen bi moy fausse mbedd yi du neexa safar parce que waxna boy balé da ngay balé continue mu set mais balé fi bayé fé taxul abdou kessat mam cianou mbacké dar manan waxna néni liñu téré bo duggé sun kër yi dang koy gis nañ commencé ci sun kër yi buñ bëggé mu djub ba xousé won ci lu soré soré ci détaay duma ci jaara sétan ngeen ko ñepp sétan na moy fof yi bo démé ci kër kilifi yi bari duggul lañ yor duggul fof lañ yor ci mbéd yi kon boku bëgg na jëlé noy def mëno téré ñi bayyi ñi kon du ci nexa jëlé bi ci bare bare dal xamna ne ci commencement ba do mom dal worma ji nan sét bo ci borom dëkk bi ku nekk def la nga wara def bayyi xel yalla ci la ngay def bi rek mo meuna am njariñ am waye yakarna resultat am la bëgg waye yakarna leneen lu doon yi day continuer rek ndax mëno téré ñi bayyi ba dem bi may xey ci ni ben fossi kilifa dafa fess bay wal ma nga wal ba dem bu juroomi keur passé nako di wal di dem rek ci mbéddi tag bu mom dong bari na ñu tok di jégo jërëjëf
1: 33 976 0909 tay li ñuy waxtaan ni déclaration sëriñ bi mu doon def ke fani ci ginnaw jëm ci sarabi ak mala yi ni leen di fitnalé benen bi tam doon lu jëm ci force yi ñi vidé ci mbéddi mi lolé sëriñ bi bëgg noon mëna def ba mu gëna mëna jappandi loolu ñuy waxtaan tay wi ka ba salaam aleikum
5: wa aleikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa
1: barakatuh ila jëf sama yi
5: ak sé té kat mom jot na xana man kat dama doon bëgg
1: ak mo tay xom ñu ndax dama doon bëgg wëri
5: ñepp ngeen mu ma faxe ba duggu ci rewé
1: kéro la dem balé bëgg wo far dégg la ci geneen wét gëlé mané akone mi ngi ci jamm kon
5: né jar na nga wo man
1: dama doon bëgg wo far dégg la fëré xam kom ciéru bi mané kon sa waaja nga ci jamm kon
5: manam damay jëm yu ñu soñu jéx na mo damay jëma jëm dama mu sama man dama do wara baade mo dañ ko ci téré wala ñu dal
1: ni dédé ah
5: ci do tab la xew
1: né sa
5: né ya ñam jamm
1: ma ngi sant gay
5: ñong lay jaar la ndokal di ñaanal baax na
1: jere jeufati
5: di ñaanal serigne cheikh sambu sa pe tal serigne amadou bakki ak dar salam mom ku bu rub ku bëgg rajé
1: ndesam
5: tour me wa duggal ni gam ma gam na may jëgé na mu jup ya rajé yu soor ma kala bo ya gé ci liñ dëgg dug wa di mom da ngay jëm lela nga jëm mom ni nga mbékk baax nak parce
1: mbacké
5: ah dañu ñaanal ak cheikh mamadou muntaha ko ndokal diko ñaanal bu baax yalla bindu ko fay bayil ñaanal serigne bakir abdou khadir tamit yalla gënë tax mo gënë fay bayil manam li mu wax pour ci dënd la damay wo ministre de l'intérieur gouverneur préfet sous préfet commissaire commandant mom lañ dimbali serigne ci dëkk bi ndax makkat alofi neena luko dox lo wax loko te luko wax lo ñor ko goomako du joxani ni vraiment taxoutone seigne bi seigne dekk seigne bi ni seigne dekk dafa seigne dekk ni liggey ak jaamu yalla mais dem ba seigne ci xamna sax xalé yi dañuy jéssu ak jéma tuddu jéssu légui ni jéssal baati japp na ni sama classe bi donc ko xam man ni mom loolu lañu tuddu tamen ñu mënta comprendre bo ñewon mbacc bo ci ni passé fi may tok ni mok tribunal bi ko tribunal day jéx rek nga jadd yeen ci ñom final ma témi xalé ko ci bisu ngeer jël bi ya mais xana ñom seen wajju xana xamuñu doom mom alal doom moy trésor alal moy doom bo dé ñaan doom ba yalla may la doom rew ci ñuy goor baax na jigen baax way bo né doom bu goor dang ko wara wagar ci mom ak jom mais xalé yi mu gis ci dëkk ñak nañ gëm dama yalla jéggal amuñu ñu ñuy jom ndax dëkk ci dëkk sa wajju ñu né yaay ci dëkk di wala sa mama defon nangam la mel yenn melukaan sa wajju jangal la sa xalé yi buy wacc alfa ko ci ñu gëj bi ya et ma ni ko waxi ak jakataay bu aljum mo jote ni ñi dekk ci bouloir dañuy am kess luma djof ci serette di dakante di couche jakataay non gele yi non mais ba kañ rew vraiment amna ci lo xamne ñun waji ñun gorgolu suñu jabo dimbali suñu suñu bop ñi koy def ñep ci kër mi ñu jugge li mo li señ bi wax nak bam ñor ko ba mako mom autorité dong ñoo ci mëna gorgol dimbali señ bi ci dekk lool dong moy señ nam lu am ñu ngam xexe dal du señ bi li mu gis nek bañ ko degg ci bañ ko gis mom lool moy sul ndam moy ndamu señ moy seen bat ñoo rawati lañu waji kenn ku ne dal na nga def sa bop ne mom li señ bi nakari li nakari señ bam wax man la wër gëna nakari kenn ku ko gis xalé diko def teno sa ko boku mu gëna yalla xam ko buñ ko defoon ñetti fan lañu jé yalla yalla fayal rëdë li dila ñaanal baax dila ndokel nak jërëjëf señ abdoulaye neena ñu lay jaar baax la ñu
1: jërëjëf jërëjëf laaji Khassou Mbaye Mbacké bi bawal 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Kaddu sëriñ bi mu doon yëkkati fan yi benn bi jëm ci saret yi ak mala yi nii xam ko noonu leen di fitnaale ak ya cay xew, beneen bi doon fos yi ñu vide ci mbet yi. Loolee sëriñ bi bëgg noonu mën a dem ba mu sotti. Loolu la ñuy waxtaane tey. ICAP asalaamaaleykum. Waaleykum salaam.
6: Waaw si ba ñu ngi dee jaar ba.
1: Waaw dégg nga. Bismillah.
6: Rafetlu sa baax tam tey dem na solo lool. Ñu mbir boo xamante ni moom presque mën naa ne wax dëgg li tax suñu dem ba gën di wax dafa nekk loo xamante ni dafa neexu ci dëkk boo xamante ni dafa nekk dëkk boo xamante ni daa nekk dëkk rëpp. Ndax li ñu gis ci dëkk bi jàpp naa ne yeneen dëkk yi nga xamante ni sax yeneen dëkk yi ci dara du jàll même bu fa amee tam ni mu mel ni mu mel ci dëkk bi def mel ko noonu. Kon nag moom dafay wax ay jamono ci ginnaaw def ne ban yan ñaata mois la ci ginnaaw bu ko waxee waxan ne nañ taxaw ci xale yi yor traite yi comme tukkat mel ni moom bam ko waxee rek lante pare wala boog xañu loon ko déggu wala ñu ko war a doxee wala ñu ko war a xeetu dan fii nekkul mu nekk loo xamante ni ba sëñ bi di génnaat di wax man jàpp naa ne ñi nga xamante ni ñoo war a ñoo yor kii yoo ñoo yor wàll war a lijjantu la yee wax dëgg yàlla war noo xam ne sëñ bi li leen sant defuñu ko kon ndax buñ ko defan rek lii mu gën a ne di wax du jàmm. Te da ngay gis ni maanaam képp ku bëgg affaire bànn déflu ci charette yi nga jëm moom ak njagatraay ndax ñoom bañ leen ba moom maanaam ko rek wate si damay watu moom boo ko gisee moom buñ la buñ ko jëlee sàcc mën nga ko bañ a gedd buñ la buñ ko jëlee ak bandi mën nga ko bañ a gedd ndax par ndax melokaan wa ak comportement ba vraiment jàpp ne maanaam wajur yi seen responsabilité gis nga doom boo ko yore da nga koy yar ci saatam sax yi da nga koy teel a yar mais doo bàyyi ba mu dem ba am ay sucre rek nangam nangam nga mënul ma ko daraat mënul ma ci dara. Yow doom ñoo koy juré mu nekk xale bu ndaw koy seen loxo te xam ne boo nagan dox bi rek ñu faat foofu foofa lu gën ci àddi nga yor ko ba mu ne léegi léegi yéen yow nga ne mënul ma ko dara ba nga ko war a yar nga ko faa yare wut moo tax faw faw dee nga tëli nekkoon nag moom mënoo ko demay sax te li nga dégg muy responsabilité bi boo yow na la leer ne ëllëg nga ma fi am faw ñu laaj la maanaam yow ñu dégg nan na la ko nan na la ko kii ndax yow say waajur yow mi nekk waajuram ba ngay nekk ba ngay toll ni ñoom say waajur dañ laa tegante yoon siratam sax maa ngi jéggul ci kàddu yi ndax mbërumu ko waxee waaye nag am wax maa ngi ko tubal baax maa ngi ko tubal képp kuy dégg tamit xawal bi waaye gis nga ñun ñi nga xamante ni ñooy waajur yi na ni teel a yar suñu doom si ñuy nekk ndaw doom mën nga koo yar bay dem ba nekk mag sax dalay ragal ndax lan da nga jiital ci avant la waaye doo bàyyi ba mu ne léegi léegi yor ba toll yow nga ne nag ba toll ni nga toll nga naan da koy jëmale ko jëmale te xale moom xale mi da ko fat laa yomb bu nekk xale bi jàpp ne moom la ko neex rek jàpp ne moom mën a nekk loolu nag soo ko teel a génn ci moom ba xam ne lii nekkut bu boobaa moom boo ko jëmale na mën a jëmale waaye soo ko bàyyi ci li ko neex di bàyyi ko ci ko neex ba mu ne léegi léegi day jàpp ne loolu rek moom moo nekk loolu waxee digal la moom képp kuy képp kuy responsable wàññi xamal ne loolu moo gàddu sa neen sa ni nga gàddu sa loolu mooy nga yar sa si nga xamante moom la yàlla boole. Loolu mooy li jaadu ndax xam nga ni ñu nekk ci dëkk bii bu aajuma jotee ak ak sa ngoon ñu nekk ci dàq léeg-léeg ñu dàq ba sotu yàlla seet na ne kon maa ngi seetaan maa ngi dem ci benn kii booy ñuy dàqe gas daaru mu si la ok hôpital jéemul booy bi day dàqe bu mbaam mi jàkkal benn kaar kaar gis nga waa ji dafa daw ci mbedd ma borom kaar kaar dafa daw dugg ci mbedd ma gis nga pare bi laal wóor na yàlla xoolal xoolal loolu su ma ni fekkee ne dafa jàkkal mën a ràcc ci oto ba mu naan baal ko xale laaj nangam nga fekk na mu ko tey war ñoo jiggante di dàqe yoo xamante ni daadu ci xam ko xamante ni boo xamante ni dafa xat te ay nit ay nit dafa nekk te leneen nit yoo xamante ni maanaam de auto sere day dal di kaw nit gaañ gaañ boo xamante ni te du mujj fenn na doo fa nekk naan ma ko kosaat doo ko dafay dañuy wax yóbbu ko daal etc mu pare jeex na ñuy gaañ di gaañ yoo xamante ni daadu tegul ci yoon ñu leen di seetaan te ñu leen wa taxaw saafara ko nekk ñee ci dëkk di leen seetaan loolu jaadu bu ko defee tam la ko defee muy footi ngeen di wax si ngeen di maanaam moom nawet moom si gën di ràkkaal yi da doo noor moom xam ne koo def moom pour nga dañ lay yomb moo tax noor bi norme presque mën naa wàññi waaye gis nga nawet bi moom comme ni ko waxee presque mën naa ne mbedd moo jaar maanaam lo kat ngay jënd ko ndox ma fa saaf day na waa ndoy doo xamante ni day naan bii de te loolu dana war a xam ne àq la àq ni àq jigéen joo xamante ni yow say dëkk ndiwoom ak nga fay jaar yëpp yaa ngi leen ko yoreel te yow ma fa dëkk sax maanaam constaté fa nekk sax de maanaam day ñëwaat yow ndax maanaam bu amee micro boo xamante ni day indi ay feebar mën naa ne waa ndisiraat yow ma ko fa def muy loo xamante ni nit dëkk joo xamante ni am ñu ko fay taxaw taxaw ñu ko waa maire yi maanaam bu fos yi ñu nga si njëriñ léegi nga am fos boo xamante ni maanaam day ne si njëriñ looy waa ndoy gaar foofu xamante ni maanaam la muy kii yëpp ci suñu lu fessee lu fay xasee fees duñ ko mbiri dañ ko defaraa ko boo xamante ni lu fa xas ba fees ba ak xor day tu ngeen ci bend ñu fay gis ci sétal té téggul may déggul ba ci bëdd
1: Chérif 33-976-09-09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gangi Bawo ci Ndam Daru Alimul Hadid seen jotaay bi di liñuy waxtane 103.5 IKAB FM assalamu alaykum
7: Papter
1: Bakay
7: ñu ngi ziar Pap Malik
1: Bakay ñu jaar ba
7: ba nga jam ba
1: ni sand gay
7: Papter xam nga Sénégalais
1: hmm
7: manam kuduma ak ku nangul lal posam la Sénégalais raga ñen nit yi buñ leen non def lool ku génné force ci mbéd ñu jappal alaman bu dé ndaw lu deful muart def ñu jappal duma la ba ngay bëgg dé wallahi ba faire liñ bëgg dañu xaw nit yi lool rek lañ ragal té yalla mom bo laalé posam wala nga laal wala nga duma ko rek li nga bëgg na am ci mo mais wax tarang bo waxé ñu né mën na nga wax ni mouride dina manam té ko ni gëmo señ tuwa mu bëgg réenté yow té señ tuwa limuy téré té nit yi mo lañ ko bayyi lool suñ ko tek nit bu dé da nga né li dama ko gëm dama ko bëgg bu bayyi fa nga nékkon lepp top ñew ci dëkkam bi wax dëgg yalla bu né nangam li buñ ko défé buñ ko def même bu waxuton buñ ko def sa papier bu ko ci mbéd di jël force def ci mbéd lool dafa yewu sa papier billahi am day wallahi gis na benn kër bu deux sum la yëkëti më gis nga benen kër gi mu langat wallahi la ay corgette lañ un ci lañ corgette lañ def cinq wallahi la gis nga ci wala génn ci mbéd bi mu ñew ci buntu kër ko benen keneen ki def bark serigne fallo dama fa rombo mais sama xol daf ci jeex sama ne wa fi xolal ki lan la mo na xalaté li ni ki ni dekk ci état ni ba paré mom dox mu bon mu nekk ci gëm di ñew taxaw ci wallahi ci buntu gëy waji su lay taxaw mais lool ni daf ko wara jom amna lool papier wax deug yalla ni ci jëm ñu wara baye xel ni li rafetu kon buñ ko def man tuwa do nga lay gis fo ci ben wala jël sa tiwo jël ñu jox la 25 ñu survé te keur nga baye ko genn ci mbéd mi gas fo sa mbéd parce que lool lool rafetu
1: Dëgg def 33-976-09-09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gi Bawo ci Ndam Daru Alimul Hadid 103.5 Assalamu alaykum
8: Wa
1: alaykum salaam
8: Wa
1: alaykum salaam wa rahmatullah
8: Abdoulaye dongo dal jantuma ba
1: Naka ñi ziar ba
8: Waaw Seen ñu waade mom rafet na lol lol lol lol am ci mom wax boko dige garant bi mom day mel bëgg yëram na jur gi yëram na ñi ne ci jur gi waye day melni conseil yi nga xamanteni nak ño waral da bok and ak lat communal ño waral japp ci ci lo la ñom ño nekk dëkk bi tassaro conseil jimu nak lan ño ci lolu ci ci jëgël kanaw ñom def na ñu conseil waye kanaw conseil yo xamanteni duñ def dara duñ wax dara ba señ bi wat bopam di wax lol da rebetul manam lol amna ko genn legui ne formateur yi nga xamanteni jaay te ni jaay ak patri mi nga xamanteni len neex def fay jimi transport yi len neex lan ci def yoy yep nak mom lan waron wax rek ci señ bi mom lu wara def lay def rek wote wax limu wara wax wax nak way conseil yi nek ci mairie ñema jaay japp señ bi ci walu gog ñom danaka gisunu dara ñom conseil yep nak ci am kenn ku ci def dara amul mom bu ñu woté ñu ñëw tal seen do rek mom dañu wara baye tal loxom la jëw bi sax tay tal lox jamm bi bu baam dañu tan de ko tal
1: 33-976-09-09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu Gi di bawo ci ndam daru alimul hadid 103.5 déclaration sëriñ bi jëm ci sarade yi ak mala yi ni leen di fitnalé benen bi di force ñu vidé ci mbéd yi nu ma dafa man ko safara lolou la ni waxtane tay ikab assalamu alaykum bismillah
9: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
9: assalamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah
9: ah seigne papier
1: mbake
9: anglais ziaré bu baax
1: mbake jerejef
9: di ñaan seigne papier fekk ci japp
1: ak ñepp rek
9: wala ci yak fekk yaan la yok barke cheikh salih mbake
1: ko ñepp rek
9: naka yete
1: ñi ngi sant bu baax
9: alhamdullilah tabarakallah a seigne padé waxtane di nané lu nakari li jënd lay doon dé nak am nga nit mom bu défaru du neex li jënd lool lépp nak jikko yaq rek moko andi ak daw responsabilité nak goné bu wara tolé ci jang nga xamné boko jangalé yalla mënon na def mëna nek duñu ay jël ko jox ko ak xéret mu né ca digué son bamé di son lu ko neex ak ma bo guéné sa da ngay rus manam bo guéné yow bo guéné ci dëkk bi on comportement xalé da ngay russ yow ci bokk da ngay ñëll ci Touba la da ngay russ japp seen kawari diko tén di son def jang affaire bandi go xamni wacc seen tuba yi yoram bam wax ñu saga la loolu lepp la moy jima japp may moy ñi mom dëkk bi yëlif ko dañ tek ko seen ak ñi ko tek seen do ño bay seen responsable ño daw ño do ko ambal ci ki dëgg nga bëgg dégg lool la waye nit ñi nakku ñoo jubbandi waye ñeleen wara jubbandi buñu leen teul ne ci seen bop ak seen gabor duñu jubbandi lool rek la waye du dara la nit ñi mom neex nañu jubbandi lool waye lool ma la wax mo ci am ñale ko ñako wara def ñoo leen teul ñom seen bop lañ tap ak seen gabor waye dal dëkk bi li ci ñeen doy na war na ko sa mbéj yi ngay wax lu doy war lu doy war man dañ ci gis yu bare bare la do sa ñaw dañ ñokay defé man day leena da am ñu ci ci nak dañu won ne ki ko lañ wala nak tunu du won lu bo ci borom mom ñepp la ko téré lu baax ñepp la ko digal kon dal dekk man ni mu gisi man ni ma gëna man ni mu gisi ñuy dulli dal da nek sa bokk legi do ci lañ tolo sa bokk la legi nak ñaan yalla rek yalla du mën ci mëna gënati ak ñu gor gor waye dekk mom difa war borom mom wacc na waccu na ñu legi nak ñu fi nek dekké ko ño wara xolam suñu bokk da xamna di ku ne ci biir dëkk yàgg da nga xam bu li ci nekk waaye xéewal yi suñu mënuñ koo jeexal waaye danañ koy jëriñoo lañ xamut yàlla mu yàlla mu tudd baat waaye dafa mel dañoo beew beew lañ def yoon lépp nag li ko waral mooy xew doon suñu loxo rek ak suñu bët kenn du wax kenn dara du neex waaye do loolu daal moom mooy li nga xam ne moom jaaxal waaye nag yàlla nu yàlla dimbali yàlla nu yàlla dimbali ba taxoon suñu daal mu rek ok jot
1: jërëjëf 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi bawa ci ndam 103.5 asalaamaaleykum
10: salaamaaleykum warahmatullah
1: waaleykum salaam
10: baama seer
1: waa kay sëñ Mohamed
10: lay jaar baax mbay
1: waa kay fa jërëjëf
10: di jaar mbokk yi teewlu yëpp te di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci ñëpp waaye di ñaanal baax suñ bunta xaa suñ borom dolle ko fa yàggal te dolli ko wér di ko ñaanal njabootu spiritu ak yépp njabootu dereg yeeg njabootu xol yépp tey ñaanal suñ bas Abdou Khadir suñ borom gën koo dëgëral gën koo sàmm gën koo nit liggéey bi nga xamante ne suñ sëriñ bi dénk na ko ko suñ borom defal ko ci ndam yu kawe njort man de ci sama xalaatu bopp ak li ma jàpp ci ñaari poñ yooyu nga xam ne keroog li sëñ bi waxtaanee mën nañu wax ni ñeenti poñ la tey nga indi ñaar ya te bi mi def déclaration bi li ñu wax le premier magistrat de la ville di monsieur le maire Abdoulaye Ka mu nga woon ca jotaay ba toog te ñaar yii muy li jëm ci force yi ak li jëm ci sere bi responsabilité mais voilà li ñu waroon a njëkk a def bu fekkee ni bëgg nañ nag wees wax ji te jub nag jëm ci action ndax dafa mel ni constat rek la ñuy def maanaam li kilifa yi dëkk bi moo xam yooyu diine yi moo xam yooyu aada yi la ni taalibe yi seetloo noonu dong la ñuy seetloo ba noppi discours yi tegu ci bu ñu noppee fa lay yem loolu nag dañ ko war a weesu ndax lii ñuy dund ci foosi mbedd yi ak ngaccum foosi ci mbedd yi ak li ñuy dund ci sereet yi lan la ci maire bu Touba def lan la ci état bi war a def luñ ci gàcc état bi ngir mu war koo def ci jëmi boppam foofu lañ war a toll ngir mu saafaraw waaye constat yi moom fi mu toll nii dañ ko war a weesu ay solution fi mu toll nii ci lañ war a taxaw te sereet yi depuis jamono Serigne Saliou ba jamono bu ne ay discours ak ay dogal ñoo ciy jëm bu ñu tourné jël ndaw ñi sam leen ci kaw murid bi naan dégguñu ndigal duñuy taalibe te ndaw ñi defuñu dara indi wuñ fi seen bopp yaruñu seen bopp dundaluñ seen bopp xëyuñu rek waddee ci asamaan si ni cëpp xëyuñu génn ci biir suuf si ni cëpp itam taxaw kon ñi leen waroon a tàggat ba ñu doon ay muslim haqan doon ay murid saadex ndax lañ waroon a def def nañ ko ba noppi doxin wii ñuy dox ba ko ñëpp seetloo ay atangi nii sa antenne bii ak rajo yi ci département bi yëpp ñu di ko ci jàmbat giraawaali bu nekk di ci am te nit ñi dañuy wax guinze gi gone yi guinze ak guinze yi ñu guinze mbaam yi waye ndax jamanté giñu dëkkënté ay bakkan di rotti seen biir yaq alali jambur yi ñi def lor li giñu lor askan wi yoyé mo gënë jéggi dayo fofu dafa melni dañ ci sëgg kon ndaw ñi nañ leen bayyi defu ñu dara ñi leen warona taxaw ñoo leen taxawul buñ leen taxaw woon kon li xew tay ci do xew bo fatéliko bayma fer alarme bi jall Seigne Bass Abdou Khadir interpréter nako fi ci sa antenne bi projet au usé bi nga xamanteni bu fekkone ni nañ ñu ko diggé woon soté won nako kon heure bi fekk na ñu wéssu ay jëmmi fo sax ci biir kër waxuma la ko ci mbedd té ñakul ni moñu ci ëpp xam xam fuuf té wa onas bi ñu ñëw fi ci dëkk bi 2017 wala 2016 ci laaj wa dëkk bi seen xaaliss commencé projet bobu té mom yugu ci won dara ba mu démé ba ñaxtu ko comme ñun ni ñukoy ñaxto té publiquement la ko def lanta nak gañu saxu dafa jugé Dakar ñu sétu dañ ko tabu xaar alali mouride yi lañu laaj té mouride yi ci sénégalais yi lañu bokk tambali leen projet bo xamni lor gi ñuy dund tay moñu warona téxalé ak mom liggey ba nopi wul ba nopi bala kenn ñew fi nan nañ téren nit ñi foot yi ñu def ci mbedd yi ak foot yi makk ci mbedd yi nañu lijeenti projet bobu lan moko taxa taxaw buñ ko mënta yeggalé alali nit ñi yi ñu jëlone lañ ko déllone nit ñi infrastructure yi ñu fi jottu def muy lor wa gédé gusso di lor wa daru khuddus gi di lor wa daru marnan di lor wa daru salam di lor wa mbacké ndax réde biñ ci tambali won té yeggul lu bare ngi ci xew di lor ñi mu jaar ci seen quartier bu boba ñu dindi lañu fa defone lepp wa nu way xam def benen bi ci def moy li ñuy wax ci fossi mbedd yi ak ñi visé ci mbedd yi mais quartier yi mu gëna impacté xam nañ ko muy quartier yi nap bi gëna sonal Seigne Bass Abdou Khadir Serigne Mountakha da ko yoni won ci président Macky Sall 2022 ma diko fatali nit ñi bi ndox mi commencé ball ci armée di Touba yi bam ko yabalé ci président Macky Sall ingénieur yi ñoo fi xalaat ni ay puits de rabattement lañu fi wara def yaata la réseau bu Touba ndax dafa laalé ndax lan ndox mi ñu yobu Dar Rahman ak ndox mi ñu yobu Poufti xajatu fa ñu ni légui nañ wutal kër ñang deuxième bassin wut bassin wu ngeelamu boba nek ci seen bor wut bassin wu kër kap commencé puits de rabattement yi waron fay def 45 puits de rabattement lan mo taxone projet bobu juk 23 milliards lañ ci defon ngir lan takale wa Touba ak nap bi di ball ci kër yi di ball li wër ci juma ji di ball ci armée bi motax nit ñi am jafé jafé fo légui projet bobu Touba lañ waxone lañ koy defal bassin wu kër kap parena deuxième bassin kër ñang parena bassin wu ngeelamu parena te puits de rabattement yi ñu waxone mom lañu def ngir takale nit ñi ak nap bi ñeen fuk ak juroom lañ ci warona def xana lool nit ñi dañ ko faté ñaar fuk ak ben lañ ci def buñ ko faté ma fatali ko nit ñi te biñ ko défé système de pompage dañ ko équipé ak courant courant bi ser mairie bu Touba bi nangu wuñ ko fay état bu Sénégal nangu wuñ ko fay Sénélec dafa pukkar ci ay contourum yobbu lañ wër puits de rabattement yi ci dëkk bi bu ci nekk kër Seigne Abdoullah mo ci dox ak bi ci boori kër soxna may bi ci gudd rek la fa mucc légui lool nak bu ko wa dëkk bi lay dund Touba mosquée li fi concentré wu ci aw askan juroom ñitt fukki at ak ñi mo fi ëpp ci lu ay nit di dëkke jamono yi magal li ëpp ci jur gi ak nit ñi fi lañu nekk nab bi saturé na nan la nit ñi def ñi jige réseau yi tay ji niw doole ji xana ñoom lañu ñëmé ba naan nañu bayyi force yi ñi def mais nañu xalaat bayma ter keur mbacki yu fay ge ne fo xana kilifa yi dañ ko gissul ca daru min nan xana hôpital bi di matlabul feuze ni sen ndox yu bon yi joge ci hôpital bi nanu def ci mbedd xana kilifa yi dekk bi gisunu ko hôpital bi di ndamata sen ndox yu bon yi nonu muy def ci tali bi nit ñi di ci jaar xana gisunu ko ba Touba ci kanam mo di mujj dimbali bi ñi defal réseau bobu ñu brancher len ci canalisation dëkk médicaux yi nga xamanteni nit nit kër yi amé ay force hôpitaux yi district yi non lañu amé ay force seen ndox yi fan la jël bayma xër loolu dëkk bëpp la soxal wa nak may fatali nit ñi tam jéxital yi mëna def ci suñu wër gi yaram ndax li bañ ko dalé bayal dafa yag ndax dëkk bi man maçon la dama fi liggéey nit ñi mo xam kër yi kilifa yi la mo xam kër yi ba doole le japp nañ ni won ak wi ñi 12 cabinet lañ wara defal force wa japp na ni 12 sangukaay mom dañ ko wara wutal tiwo rek moy wal
11: lolu aadana ci dëkk bi te sobe sofu mais nun bu fekke ay julit la dafa am non ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam artu won ndax daf no xamalon ni won ak yi day shayatin yi ak jinni yi dañ ko bëgg bu gën dé ba dugg dé len muslu ba ñun doomi julit ñi ñi jangal ay muslay buñu dugg ci won ak diñu jangal ak ñaan buñu génné ci won ak lan mo taxon yonante bi diñu jangal lolu ngir bañ shaytan yi diñu lor ci suñu biir won ak ta sobe fa ne sobe bobu nak buñu ko jëlé yobbu ko ci mbedd mi dem ba suñu mbedd ci dëkk bi yépp xayade ni mu xayade ba ñepp diko nakarlé ay ak kilifa yi gëm ji melni gisunu ko ba tay yi ñu bëgg xey indi safara so xamanteni costana rek waju safara ndax li ñuy dégg mo koy safara am dét man bobu laaj lay laaj kilifa yi diko laaj maire bu Touba ci jëm bopam ndax costa yi ñuy def ak li ñu yaakaar ni gendarmerie mom moko mëna lijeenti mo koy lijeenti am dét ndax bu fekke dañu japp ni goné gu nekk ci sérét bu défé lu mu wërta def dañ ko wara def jël tejj ko ci kasso bi moy solution yi nax nañ suñu bop bu fekke dañu yaakaar ni ku tabax sa fos ci mbedd mi wala nga vider sa fos ci mbedd mi dañ la wara jël tejj ci kasso bi mom mo koy lijeenti nax nañ suñu bop ta jafé jafé yi nak la Cheikh Ammar doon wax moonu ci dal liñ wara def tay buñu ko deful suba day gëna metti day gëna jafé te day gëna xeer te loolu lañ nekk fiñ tool ni nak waxtan ubbi ay colloque ak boromi xam xam yi xam dara ci urbanisation xam dara ci cadre de vie xam dara ci atel pour user jema xol fuñu wuti je alal ju ko man ñu taxaw ci xar suñu tanku Dubai ngir safar ko moy libi to di bayma fa
1: jerejeuf
11: ñu lay ñaanal jamm tay jéggul mbokk yi
1: jerejeuf serigne mohammed fab ñoo sant ko gëreem ko bay fall job ak ndegeet lay yonne ñu anando tewlu lamu wax
12: non na li tan daw ci seigne pap ni nga de tem bi amna solo roy moy waxtane seigne basirou lim wax ci digal yi waye ma delu la ginnaw xolal fim tol ni lan digal nga fi gis wala lan tere nga fi gis tere ba ci Touba gi nit ñi bayiko Marcel Ocas mo ci yitu ñata at ñu koy tere tay la walu gnaay sare di ñaat yon lañ ci wax wono yene ci Allah bi football ak nangam ñaat yon lu señ bu wax gisoo mu dañ kon japp na ni man wax di ni señ bu wax man awma ci yaakar ni dana am effet ci fi ndax liko waral moy li tax ma xalaat bobu xalaat ni japp na ni def emission def nga ko tay be bo nga bind ko denc devene inshallah yalla yalla baye wer ni duko def muy 28 septembre dañ ci defat emission yalla yalla baye defé ko ni la señ waxon daw ba légui tay walu gëna ay ndax liko waral moy dañu passer légui ci aduna waraté dañu wara tollu ci yété ci nit ñi ki rir koku lañuy gindi koku lañuy war mais ki nelaw dis ko war dis ko gindi dañ koy yé nit ñi nak dañu nelaw nelaw nak seigne pap dama lay jox misal ci yow sa keur fo amé say dom fajar jox nga tim li nak alcorane ak hadis nan len yalla neena waxtu fajar nelaw julli da ngeen wara julli mo gën nelaw ko julli nangam koy nelaw nangam di len ko wax ci hadis ak alcorane ndax dañ la deg kuy xaran nga tim bay wax hadis alcorane kuy nelaw dang ko nan til dang koy fek nelaw ngeen ko ko til ni ko dugul julli bu bin bin nga xec balan ma sanni fe ni ko wadaw ko tel du ko jubal julli da nan ko jet dem japp ñew julli fofu lañ toll ak nit ñi nit ñi dañ leen wara yete bay yete yar waré gis nga nek di waxtaan nan alcorane neena seigne touba neena gaay yi seen nopi la yam seen nopi la yam ñu toll ni dañu wara passer fofu limu wax rek moy di yete yete nak du kuy naaw di xaram nak ko nan tel jubal benen bi ci dess lima japp ni manam moy likoy régler liko gëna likoy régler moy ci rut di wote di wax nit ñi di la dégg nikoy ñi nga xamni ñokoy ñom nga bëgg ñu doxal la ngir moy police ak gendarmerie ak mairie bi ak service de sen bu dé walu boss ñom ñent nga soxla pour ñu défal li ci rut ngay wo nit ñi di leen ko wax xam nga lool na leen wo ni leen dëkk bi police ak gendarmerie ak mairie bi ak service de sen yépp ci loxol señ bu la nekk su neexé señ bi tay ji bala ngone police yépp police ak gendarmerie ñu tak seen bagage génn dëkk bi maire bi bu neexé señ bala ngona mu nu ko jëf laat ka jox ko keneen service nak gendarmerie police yëpp bu ko neexé mo président ñi leen nañu awal dëkk bi dañ koy awal dëkk bi kon du leen woon ni leen li mu bëgg dañ koy def ci def leen ko ñi mu ko bëggé mu leen ko ngeen awal ma dëkk bi c'est très jeex na ce point jeex dañ ko def mais masla bi ci ñom ñom di masla ak ñom ak nangam nangam ñaari fan lañ koy doxal kenn ci bu ñëk fi la wax ni sare di ko mu tukki at ak nangam nangam maire bi est ce bu wax ligé gisa bu nga ci benn jéggu kéro bam ko waxe mu dugg ci nopi loolu nak budé am bu yagge manam bu yagge nak loolu bu ko nit ñi miiné manam señ bi wax na kenn jëfë wax ci bu yagge légui loolu bu ko nit ñi miiné fuñ dem té lu wax jojo mo indi ji kenn señ bi waxon na kenn jëfë woko bu señ bi waxate dañ nan ah waxon nako fi rek lañu wax waxon nako fi nak señ da koy moy kon fi tool ni dañu wara toll ci yété yété té bayyi warata bi yett nak moy da nga nan nit ki day nelaw nga ko teul duma def nak waaw lol dal la japp ni mo benen bi ci resit moy walu aussi muy wax bo demé kilifa yi wala borom barké yi seen mbéd yi ci bari seen fois yi ci mbéd lañ ko def wala kilifa yi bari bari fi ngay dégg ci mission ñu ni la kër sangam mbéd mënu ci ba jaar ndax ndox may walé ci biir kër gëdi génn ci mbéd ma té service dañ mi ngi koy romb du leen tuddu té tay yow pa faire bu sa kër gi amul ben boss mbéd wala mo am fos perdi buy walni mbeduma legi bu sarbi dal sen di romb di len point dañuy romb gi sen ci nangam yoy yepp nak bu fekenteni bi nak ñom ñi nga xamanteni ñoy téré bu ñu jëk sen bop dañuy wax ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank moy dañuy fexé nak ba lañuy téré ñu fexé ba tambulé ko ci kër gu kër may kër kilifa yi di jëm ci talibé bu ko dé talibé buñu acc ci yow dang ko bayyi ci ni wala ci na waye kër sëriñ diow nga koy def wala kër sëriñ diow lolou day may doole day tax talibé bu am fit ba dañ talibé xam ni ñi def fit bam am ba diko def ab sëriñ liñ ko may moy dañu romb kër sëriñ bu di tegg ka taccu wala ñu romb kër sëriñ bu amu force ñu ni li kon mën na ko def wala kër sëriñ bu ab talibé yorop sëriñ ñu japp ko nangam nangam mu ni ko nangam nangam yoyu nak yegg dañu fi man dal lima japp mo ko dindi moy bayyi warata bi te yéte ci fi dañu wara toll fofu nit ñi deugar bop giñ deugar bop wax doong mu ñom dara seen ñi ngi wax ni wallahi al asim dekk bi day gëna doy war day gëna te ci kanam tuti lolu señ bu naan tiit na ci dekk bi agressif rek nangam agressif guñ sax de dañ dem ba manam jumaay ci tubay ji wala jenn jakk ju gisati nit ku julli suba du am ndax kenn dootu genn suba te fofu lañ jëm te nak li ma la wax rek moko mëna dindi moy wutu yett rek aw yett doong mu ñuy jubanti waye waxi tese mom bu lu ñu jubanti yaakarna ni amul lu señ pass di wax wala kenn di wax nga xamni deggu ñu ko deg musu ñu ko doni deggu mako won waaw luñ wax rek bamtu na waye lu war wax ci alquran wala tere yaakarna ni boy na suñu nopp waye taxul ñu bokk kon nak legi nak li señ bi bëgg mom momo dekkam nawutu yett tek ku mëna dekk ak mom dekk ko mu dekk mu tek say bagage al san la ci all bëgg dëkk bu dëkk ki dëkk bo xamne da bëgg mu xumbu té téggu ci yoon dëkk bu wéet té téggu ci yoon moko gën
1: ba fa djop ma ñi djéggu nak xawna gudd lool ñi ngi ci djéglu waxtu ñu wara neekati tam da naka romb nañu ko na dañuy jël benn mbokk bu mujju rek ci jotaay bi yëkëti jotaay bi UKB FM 103.5 assalamu alaykum
13: assalamu alaykum
1: wa kay ñi ngi ziar bu baax
13: dello ziar bu baax
1: wa kay jël ñu fi
13: afa nga tek audio bi de waju mudje genn tanaka teunt sa lepp ah dafa am lo tambale sa tem nak nga ne ci ginnaw suñu waxon na nek bu amul fukki at ak nangam
1: juroom yett
13: bu mu dawla sa ci dekk ak lolu amna amul da melni lolu de nañu jalgat nañ ko da nga ay xal yu ndaw ñu yor ay xaret def lu len neex rawat na fi ci diga ci mbacke lolu mom wax deug yalla yens bu muy wax ne duñ ko defal trade yi force yi ak mbam yi amna fi ci mbacke wax deug yalla préfet ngi fi maire ngi fi jamono yi may wax ak yow bo demé maire mbacke tek nañ ci ay trade yu bëre ndax lu mel non nek ay xalé yu ndaw nek ci dëkk bi def lu neex respect wo kenn mag ñu wax nga wax ko wax ci ñaaw doon xalé bu ndaw lu mu wax deug am dafa doon lo xamne dafa ñaaw ñu dëkk digën Touba ak mbacke warona jitt yar waron jitt talu ay wax deug yalla duma na ñepp la nak ndax wax deug amna ño xamne mom duñu dama dem duñu mari xale yu sax ndax naan ñax wo do na la ku toy ci marché yépp ne borom sérét yi di wax deug yalla lén la ci muy ay xale yu ndaw lu ko waral nak moy yalla ma yalla jéggal vacances yi ñu am ay élèves nak bu école ubé duñu jàng waye tay bo xolé ñi dem nañ ci nawetan ñi dem nañ ci sareet yi am ñoo xam borom sareet dañ tok ci kër ga la xanak basan jël xalé bu ndaw jox ko sareet nek yobul ci ñaar sang kokku nak bu xam ñu def ci yoon fo ci ñi waxtim lu am la duma tuddu ben kër ci def waye ño xamne tay bu magal joté ñu ne tay safar tambalé du ñi balé Touba ba ñu ne safar ja du ñi balé Touba lay la nga gis kër kilifa lo dañ nan li mo upp na netali ci bi ke ndax kër yi day bari ay kees amna kees bo fa démé da nga gis lo xamne do ko tuddu kon tim bay sawu tak fi mu tollu li señ bu wax yag ngeen wax sen rojo wax ngeen waxati waxati xadena kilifa bu maggi bes bu waxé ni ñu da nañ ko jëf ci top waye man ragal na bla juroom ben wër dag na li est ce que soji mak na ka wax kon nit ñi ñoo wara yor seen bop dekkup jambour nak nga dama dem ba borom dekk ba ni li la bu tek préfet tek maire tek police tek gendarmerie télévision yépp tim ko mu wax avant 24 heures danaka wërna adina jëfu ci wara tek sos nañ police sos nañ gendarmerie sos nañ maire Touba ndax li seen bi wax tay waxtu na maire Touba waxton tok ban kay wax ndax liggeeyam ndax tay wax diga am maire lu teude tele wara organiser sareet ni wara organiser auto wara organiser jakarta wara organiser dem am maire lu teule wara force nek ndeb bi tay fu na mbacke ji bo gison force nek bu serigne di gison gisee rek marke amu demal dikkal kon nak Touba dafa bëgg doon dekk bo xam lo neex def lo neex wax c'est pas normal nan yar suñu bop xamne dekk serigne Touba la nek bo demé da bu borom dekk bi taxaw wax li nak defé ca top ñu ngi leen bal ak den balu ak ciar ñet dirox yalla seigne Touba defal ko ba ci doon assalamu alaykum salaam wa barakatuh
1: alaykum salaam mbokk yi jere ngeen jëf yaakarna ni wessu nañ lu bari bari waxtu ñu ron yëkëti jotaay bi ñu sant di gërëm ñu wote ñepp ñi bëggoon wote mu ñu duggu ñi ngi leen di jéggalu ñi tamon tok deewlu amu ñu seen fay inshallah rabbi waxtaanu serigne basirou wowe nga xamne kon ci lañ jukku won diko waxtaane tay ginnaw service commercial bi 12h30 inshallah bu ñu noppé ci yëglé ba noppi inshallah rabbi fu mu jéxari da lañ leen ci toftalal waxtaanu serigne basirou mbacké wowe nga xamne kon mom la doon yëkëti té ñu jukku won ci ay ponku doon ko waxtaané kon lolé ginnaw service commercial ba lañ leen ko fassiyene rek laat pap sayar mbay mo nekkon ci addu kay bek machine bi yeen askan ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 sujet ba am ngeen ko bëgg ñu waxtaané ko man ngeen ñu jaaw ñu leen di jaajeufal di leen baye ak programme yu kat radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baaw ci ndam ñu yëndo jamm

0: ajoye kuware fi ma wartay le pongo gute aw ma lul yow salam jamu jamu jamu sobe duñu mel su gombanu fenn di joyitu kuñ fi yaakar mawla ya yaay ki mu yaakar musnama tok fenen di joyitu di jamu
1: jamu jamu jamu ngay wey maram
0: yalla bëgg la sopp la taqu di safula kuko am am lu gën mbolim bi jamam bëgg na sopp na la yalla way nga may ñu sa ciofel daw ci ñun ñu safla salam
1: jamu jamu jamu ngay wey maram
0: wi ñi ma jël fat ci xol ye may seen soppe du ci man lepp yow la yaay suñu soppe bole mat ñom ñuy doon sey ngeen ji soppe wacce mat ñom firdaw si daru salam
1: jamu jamu ngay wey maram
0: sen ciofelu tuti wonte sen yene reyna sopna len te yene len yalla ya man motadil yene ci kun fa yakunu adina akhir akhirat fi yow ya salam
1: jamu jamu jamu.

0: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmed Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, tout bandame.
1: Radio, UCAP FM, 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici, à tout bandame.
1: Groupe de communication,
3: Université Cheikh Ahmed Bamba.
4: Radio, Université Cheikh Ahmed Bamba. La radio au service des populations. Radio
0: Université Cheikh Ahmed Bamba.
3: Fiti Toubandam.
0: Groupe de communication Université Cheikh Ahmed Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous Fiti Toubandam.
1: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ورضي الله عن بقية السلف وخدود الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokku julidi bokki talibi mouridi bokki rewmi rawatina bokku yi dekk ci Touba ak liko wor ñi ngi yekiti suñu kaddu ci ndigal lu baye ko ci al cheikh mohamoudou mi fi jimi serigne touba tay ci gaffu ñu ñaan yalla suñ borom mu bayiko fi lu yag lool te ande ak wir ba motli sumbu yi nekk ci kanamum ndax fi mu tok tay mo doon serigne touba te serigne touba mo doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon la suñ borom santane won ci alquran ci sahaba yi ci seen digg rasulullah rek lay war di dox suñ digg mom la tarfahu aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tashharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun inna allatheena yakhudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika allatheena imtahana Allah inna allatheena yunaduna bil hujurat aktharuhum la yaqulun lol nak danaka moy li xew ci jamono legi moy ku bëgg wax sab sey ndar sa japp na day dem ci telega na seen bi da war def li te la serigne say li waxon lay fatale lima min dal moy ab serigne day jitu telew yu top ci ginaaw wa ni nga war def mom min moko ci yomi te kep ko xam ñoom yu doxé itam lu aduna yag yag yag ak yi xew legi jamono nga xamne lu xew Touba tay ag Amerique ag Sapo lu mu bari bari bari wursa jeexetal ci woon ndax la nga wara xam moy la baxone rek moy li bax li ban moy do moy bon ba faw kullay sawil khabisu wa tayyib wala ajak sul khabis bu di won ba ñepp massa ci lu bon li epit xamene la baxone rek bax ta al cheikh mohamoudou farim bakay da da waxne wala tasiru wa ashiatu misl ukhra da nga ko rafire ne njekar moy bakkar lum la jege jege re xexal bu mu yow kon ci ndigalu serigne bi lañu yekete kaddu yi ndax mom mi fi nek serigne touba liko war moy digle ak tere ndax digle ak tere kat ku dem ci l'islam xam nga ne ñepp wor ñoo digle ñepp wor ñoo tere ci wara digle nak faaw mu digle buñ ko déggé fa lillahi alhamdu buñ ko déggouti mom wacc moy le seigne touba waxane watone watena ñi wuyisi wacc nañ ma ci dess ñi wuyisu wacc na ñu ci dess kon serigne bi néna mi ngi leen di nuyu ta ko ñaanal bu baax ndax ne jotaay bi mu tok jotaay la go xamne kep ko fi tok ak cheikh ibrahim fatine mastako wax nit ku wéri di won mono ko wurtu aw fas ngay ko cheikh mohamoudou mustapha bo demé sakku ci mom ñaan bo la ñaalé da nga wër ndax képp ku fi nekkal Seyd Touba yalla suñu mom dana ko russ te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yéwon nañ ci ki fi nekkal Seyd Touba da waxone Seyd Touba kat bama xamé né amul kenn amu ñaar salim yoro lim yor di lim yor di lenn mu ñu ko jox ci bayyi ci dafa dajé lepp def ko ci waxade jël waxande bi nak xombi ko tej jël ciéb ji tek ko ci loxal ki mak mu ñu motax kin mën ta ag ci gal ga te jaru ci ki mak ndax mo yor doomi way ñom ñi mom alajit luñ soxla ci alaja bu ñëwé ci kooma faaw mu jox leen ko tax seen alli baye ci ne mo ne jotaay bobu nak Serigne Touba bi mi liggé Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokk ci lim fagwali won moy li ñi tuddé khutbani ya nge bu mu ginnati mu ko ci ak jowatam mu ne nak jotaay bo nak bala fa kenn té tok dañ lay pécé ak bindé fi ba nga wad leen ñu dool faté ñena buñ la pécé té woto leen singi doolel ba nga wad leen mu nak bo wa nak asmaullahi husna yep wancé yor rek ci la barki nek moy dox ñena limi nuru lu nak lepp lo xane aw yele wu bayiko ci sun borom bala wacc ci gaw suuf ci sa kaw lay jëk wacc nga yanno ci ba dis gan mu do tassaro ci bindé fi naka noy ni ludim natto bu wacce di bala ci yow la ñeeka wacce nga jani ci bodo seuk mu door jali ci bindé fi mo tax sëriñ bi koku xam ku ne xam ne ci nat du ko mo tax koku fi nekk non lay démé kon sëriñ bi nak wax ne limma yoni tay gennu mbirum dëkk bi muy dëkk bi di Touba nga xam ne sëriñ Chan bi neewon na sëriñ Touba da waxon ne bi may sañ ci Touba re ya rek tax ma sañ ci ko daw nit ñi ak daw li nekk ci loxol nit ñi mu ne bi may ñëwé ci dëkk bi tam ya rek la fekk saway nak ak windew pan mo kenn dëkk fi kenn musuko dëkk kenn musuko mom kon dëkk bi nak Seyd Touba bam koy sañ ci da talif qasid ak modlu fousseyni moy gar gog ci kristian sari ñu bari xam nañ ko wax lim bëgg ci dëkk bi wax lim fi téré wax la ko fi suñu borom ay ñepp tegg nañ ci dëkk waxna ba tay ne ndax mo ci dëkk sama dëkk bobé ré aduna da dox ba nit dana yor marchandise dana soxla marchandise dem ba Dakar ak ndar di koor mënu ko mu ñew Touba am ko lool ñepp tegg nañ seen dëkk waye nak nañ xamné bi mu koy sancé nak jaamu yalla tam sancu ko li ta'allum wa ta'lim kon lu aduna yag yag ak lu dëkk bi reey nañ xamné le Cheikh Sidou Moussa waxon rek président Macky Sall ko won dëkk bi dëkku daara la dar waru fe sopp ko kon buñu poñotu bu aduna bi nax ndax señ bi dafa woté Cheikh Abdoulah waxon nako dañe won ku fi sam xel indi so xel dana li fendi lool moy warisqaha chal atyabal alali fi al-usri wa yusri ala tawali lu jamono naqari bu dikke Touba xewul gi day bari ba ci kiris yi ñi wax ci adi yep ku dekk Touba yi waxo mëno ko xamé bi nan kiris amna gamut lool ñu señ Touba fagul nak nañ xamné amna du ko jëk da wax ne wa charu daiman maskanat tibai li sunnatin la maskan ibtida'i non ko def muy dekk bo xam dañu fa topi sunna wa kenn du fa topi bid'a waxati ne wa man fa'an

1880 bi legene dekk bi mag di yok te ko ne xam na ne dekk bu tol ni ko xam li fi ne ci politique gendarmerie limi bari bari min ne rew mum doona sa su xeye da nga deg ñu ray nañ ci ay fukki fukki hasaratul fukki ay fukki fukki nit kon batindu sintu han mo ar dekk ni waye nak ndige li nga xam ne mom lay bëgg wax nak serigne bi da ko ñor lool ta le cheikh abdullah mbake waxam bamuy téré téré ji dëkk bi nga xamné batine bu xoota ci amul ndax serigne bi dafa yonne ci mo ndaw jehran ci lu ray neew ci touba bi la bindé ok joxo téré yépp ci la né téré yoy ye nak le cheikh mahamoudou moutakha di soñné ku fi ma sa nek serigne touba ku ne ku fi jaar ku lay gay nek siité moy fex bañ baña wacc lool ay nit nak ku ne ci sen kanam war leen ni gindi woro leena ragale wax deug ndax nit bu la topé ya rek manam ki la gëm wala ki la wédde Saint Blaise ñewnu ko la gëm ko ne sam nawlé dekk bi tam ku fi ñew ku ne na nga xamné dekk Seigne Touba moko mom ci batine mom ko ci sahir mom nako ndax suñu borom ko may Touba sanal ko bofam ci batine ndax nit yalla yépp ko bëggoon bo titre français am gout ci sahi ci titre français xam ngeen nim demé moy lo xamné état sa bu ci bëggoon jëfëru day wax ak yow bu diggu yow dekk bëpp titre français la bo neexon seigne bi tay yi mu xéne katcha sangam yépp nañ ko tuj te kenn du ci mën dara kenn mënu ci dara ci sahi kenn mënu ci dara ci loi kon nak bu fi gisé lo xamné woor ko ni li bu yagge dana jur ak yaqtu go xam kenn xam fu ngeen dana ko gatandu lolu moy li ñu ne dañ ko xewal ci quartier yi ci wër dëkk bi moy jël ay mala ay fas ak ci mbam tañ xamne ay bindef lañ di leen teglu 10 tañ xamne suñu borom bokku na ci lim gëna bañ moy fidnal bindef motax ku koy def sa barké du ci am rawati na nak liñ ci dolli wat moy di lu leen di drogué ay xex di ci am ay jamanté di ci am mu yaq jikko nit ñi lool mom préfet nang ko jotli sey kilifa wax leen ne leen sey bi jox na leen ci digal ngeen ando ko sey blat kam yor maire bi ak mbolem chef de village ku ci senati na dem kalamé ko ta kuñ ci japp tam na xam mo tok bu fam ndax lool kat ku ko sétan génération yi ñëwaat bo liggé seen jikko yu ñaaw lañu kon loolu jeur nit ñi nak wa dekk yu ñu bari de xamul lu ñu ragal borom sangal di la xamut waye lolu kenn xamul lu doon ay nit lañ ni yeen ay nit bu ñu and dañu and ci dëgg Saint Blaise ba mi téré yi mu téré ci dëkk ci bu gëru ton té Touba moy raw Dakar motax ki wari diglé mom na diglé wala tudh man akhfana khabu an zikrina wattabahu wa kan amru fursa ku sagal nak lolu mom dañ lay tecc ci yoon makka ak madina sa bo demé al amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar dafa nek lolo wara serigne bi denké baye fali li nga xamne mo aji ci sam wor may dekk bi ndax xam nga né état amna lo xamne état sen loi teunku len ci yeren sen loi teunku te señ bu mo dekkam nak lolo señ na jël ndigal baye fali jox len ko motax lo tam señ bi da koy gëna deugural li na nga xamne dafa don lo xamne walu état la señ bi ngi len ci soñu te ngeen def ci yité ndax bu ngeen fatlikko yakarna kaddu yi sawon na feene ba neug ni ba len serigne bi denk dawo police ak gendarmerie ne len denk na len ñen samwor mi dëkk way bañ ko defé rek dañ ko def yar ñaar rek dëkk bi muju melni fari wala feneen nit ñi def lu len neex ginaaw bi nak serigne ci xalam ak digëma serigne touba mo xeyal bofam jël lool denk ko bay faale kon nak yeen itam na ngeen am jomi fexé li nga xamné sen responsabilité ndax responsabilité état la ñen def ci yité ta taxaw ci ta xamné kat kuy jité mom da ngay sét lay dëgg tay jari nit ñi nga diko def waye bu fekkante da ngay sét la nit ñi bëgg nga top leen ci la bu wa demu jikko yi bu yaq wa innama la umumul akhlaquma bakhir wa innahum zahabat akhlaquhum sahu askan wo mose digge rek ñu leen tag wala ñu leen ndaw ay jikko yu bax tax waye bu jikko yaq wa ñeewal ñep ta lool moy
إن الله لا يغير ما بخير.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

وغيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهو

ay luy jema yakit ba yakko ci amna mom seigne jambelal mu taxaw taxaway bu rafet ci buntu keuri cheikh yeb ñu nangul ko itam nangul giñ ko nangul moy limu nangul liñ ko tek te liñ ko tek di teggin te mu tegginal ko te teggi wuti bokkam xam bopam bo deglo waxtanu seigne ahmawi kero muneko jemuma xam jemuma def jemuma def jemuma wut jemuma woné waye de dina soñé soñé bi nak moy lepp ngi ci sa loxo ndax xamna né luma tek ci sa loxo doko yak tan ko yok kon khalifa ak seigne ali diouf lambay gi mo gi seigne mou diouf yépp la bolé jox lako ti la déglu ndax do jëf luma yakal te do wax luma yakal ndax mag ñañu dondu dañoo yakalutoon serigne bi dara ba serigne bi yobul leen fu dootul yakko defal leen fa ko dootul yak di ag teral leen teranga ju ñepp xaj may leen ay jënd aljana saxal ci ñoom ak talube ba nopi def leen ñu doon ñu tabé bëggante jappante sopante supportante ken du soupçonné sa morom ñu wolonté bay wolonté ñepp wall ci ci jëf yu wall yu ba ku ne jël ci sa wall li la ko wax kérok waye serigne gam dello ko kaddu ga ci waxam ju rafet ju sel ga liggeyam bu tedd bi nga xamné alkhamis ji di ñew sama xarit sama mbokk cheikh lamane jaay mi ngi may wax né ku xam ci ndam ci ndam ya rafet ya rafet ya rafet jikko te rafet liggey te rafet melo le premier bi di ñew wa ke seigne mor awa ngay ñom lañu jox liggey bi jangum alcorane ma ginnaw takusan ci jumaay ja ci mbarum li waxul am di joju nga xamne bawal gep ngi koy wajal ak askan yeb ba ci askanu mam birima muy cil maxak mexe yak ngogo mak mbambe yak njujuf ak ngolak ngayde nak fep sunu jambari fak teddja ci dekkum bu sel ba abdou ndong mom itam alhadji abdou ndong ngi koy wadjal ñepp ngi koy wadjal nga xamne lolu rafetay ba mu rafet nga xamne seigne dam mom gisu ci bopam seigne touba rek la ci woné motax mu dajalé bokam yépp ku ci nitir ba nga am mu jox lako ci kon seigne dam na ñaan mu yagg fi lolu te wër ki taxawayam prophet bi nga xamne taxaw nako ci bawal waye taxaw ko ci yoonu mourid taxaw ko ci bir ke seigne ali diouf lambay waye taxawat ko ci keur bir ke seigne tierno jere jeuf diouf di ñaanat yalla mu yok leeri serigne abdoulaye diouf ya tass ni ci barkem te yagal fi serigne basirou diouf tawf serigne abdoulaye di khalifa momitam bamu agale ba yalla may ko mu agale mebet mi baye mebeton ci yoonu mourid mu oofu ci kanam wajuram bi agale ko muy serigne dambelal diko deglu ko deg ndax waxna len fi kero deglu amatu ndax wax nañu deg rek am te deg bo amé jëfé rek ca wara tek ndax ki la degal li nga deg lamu digalé ak yalla rek la la digal te la ko yalla digal la la digal kon lum la digal tan ko wara jëfé ngir bu ëllëgé nga jëfandu ci nga jafandu ci sa jëf yalla te do jann xé ken dula jann lolu nak ay million mayewuko ay milliard mayewuko bari auto mayewuko rafeti keur mayewuko am doole mayewuko neex keur mayewuko likoy maye moy digel li yalla digle te jaare lako ci lamiñu sayidina muhammad ak alquran serigne touba liggey ci liggey bo xamne dañu wëlbeuti ko jëbël ko lepp muy digle koke lumu la digel la ko wara def ngir bu ëllëgé lo amone fi ci lu bax ding ko xeb te lo fodi fu won ci lu bon
di nga naw ne waru luma waru wona def la te defuma ko kon ndok yalla bama ko def ba def fi fek li ndax bu boba di nga dajé kuko def ñu def ko la tax mu def ko nga dajé ko def lu bax ñu defal ko la tax mu def ko waxna len bataay def ak defal bokku kon Seigne Basirou ñu ngi koy siar bu bax ci sunu wasila ko ñaanal di ñaanal di ñaan siar Cheikh Abdoulaye Lihat Diouf mom Serigne Thierno ak Seigne Fallilou Djum di siar bu bax nak itam soxna Mam Khadilo di ko ñaanal tawfiq ak taysir ci taxaway bu rafet bi wajuru Serigne Khabane mom Serigne Murtala Gour Yalla di siar soxna Mam Boussa Tamba yep diko ñaanal tawfiq ju and ak taysir fan wu guddu and ak wir jamm ju and ak salam yermane ju and ak ak leer ki barkam jol makka Seigne Modou Bousso diko siar di siar Seigne Fallilou Seigne Abo soxna fa jaxati sek diko siar di siar itam soxna Mousli siar jabot ak mam Boussa Tamba gep yalla may len tawfiq di ziar Cheikh Ahmadou Bamba Youm diko ñaanal tawfiq ak taysir fan wu gudd ak wër jamm ak salam ci taxaway bu rafet bi mu taxaw ci walu talube ci walu liggeeyal yalla ak yoonu Cheikh Ibrahim yi jaarale ko ci buntu Seigne Touba and ko njabotam gep ak Baye Fall yep ci ndigalal Cheikh Amdi Khady Fall di ñaan yalla mom itam Seigne Amdi Khady Fall mom yalla yagal ko fi lol ba mu agale nal bi Cheikh Ibrahim nalon ba nal yenen nal agale ko ba nal nali bopam di siar itam Seigne Fallilou Fall Khalifa Seigne Modou Aminta Fall diko siar bu bax diko ñaanal tawfiq taysir fan wu gudd ak wir mom ak Serigne Mustapha Mbar Serigne Hassan di siar bu bax Serigne Modou Fall di seen dom di seen talibé di sunu serigne di sunu xarit diko ñaanal tawfiq ak taysir siar bay gilay gapsel imam bey Seigne Ousmane Gay mohammed fam ñu ngi ñoom ñep ñu ngi leen di siar bay sidi touba baghdad ñu koy siar bu bax di siar numéro 4 setal siar Seigne Aliou ci yoonu daru pentima ko ñaanal tawfiq ak taysir Touba Fall Ansar fatte wuñu ken baye dam ñu koy siar bu bax ci mbacke bawol ko ñaanal tawfiq ak taysir jigenu baye gilay bobu nek keur Ibrahim Yassine moko njabotam ñom ñu ngi leen di siar ñom ñep di leen ñaanal tawfiq ak taysir tay nak batum digel duñ na jim na jibati na la ñuy wax ci baye may yi yalla baye ak ñun tegg lu leen wax ji bu baax baye ma yi yalla baye ak ñun te babu ñu mom yalla ñu koy jariño ñu ñuy liggeel ci seen doole di sëñu ñu sëfal luñ attanu di nu yobbu managota dem nuy dundé senu ñak ñu nuy ñakal di ci tek nu dem ba né melni manatu leen ñu la ñak nu di leen teggu naqar akam natu ba mu ag ci serigne bi li waron ñepp waron nañ ko jom ku mu dal rek waron na la jom du nit ñe wax de waye ki xam lepp la ronga ñi bayyi may ak joy toy bayyi may ag ca mom mu wote ndigal yabal serigne bashirou serigne abdou khader porte parole yonu mourid ci yarba teggin nga ca fashaba ak wax ju sel ja mu wax ak ñi koy def amna nak

Sudol,

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام.

0: بسم الله. جرجف شيخ عبد الله لهات سال مبوكي غاي نيو نانيو وي
1: با
0: بسم الله.
1: سي عبد الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نينا دي ستيلني سي مباخ بوم سي عبد الله سال
0: جرجف باي عثمان غاي نيغي لاي فاي بو باخ
1: jerejeuf dara jaje ko ci ni nga ubbi waxtan wi
0: ndeesan jerejeuf
1: yoni tay yon digal ci digal mom jefe rek
0: ci
1: degg digal bat bi di ben
0: waw
1: lolu mo ci yoni ci 1888 ba legi yoy jamono ñetti mer jinn kepp la won legi nak dem na ba ay milliard la wu may milliard way milliard la amul ben rew boy dem te ko mbolom señ ci wax
0: la ilaha illallah
1: dama le wax gaay manel armée jekk yi kuñu waxon dañ ko mësa tej doko gëm
0: dedet billahi
1: doko walu ko bontu walu lu mëk ci dekkum bi faawu du ko yam to bontu walu fi jëk
0: lay
1: sinu tra nga moy bontu ba
0: yalla
1: fi gëna yag ak ñog fi ak mom
0: amin
1: ñepp ñu yottu mucc
0: amin
1: waye li gëna dal xel sax ci ndigal wat ndukoy téré
0: billahi wallahi
1: lepp dama lay wax ne lepp lo gis ci Touba te mel na la gënal la gën moy li gëna señ bi
0: ba ba
1: ku mi nekk lo xana gëlul señ bi
0: waw
1: dole dang yuk bang ne neng ne mes
0: bar billahi wallahi
1: jamono yeg yak ya nga xana ford ay guñ ko dafa am ñaari kilifa yoon ñew fi wax suñu fal
0: waaw
1: ne ko dal ford bi ni ma ci dëkk bi melna gëta ciatal bo jox ñox ci suñu ñaan bismillah dëkk mom neeg ma neng rek ko borom sar yi buñ dé dura mbam yi
0: waaw
1: lu bon lu ñaaw lu salté
0: di course
1: mel na ku nekkul bi Touba ci ñu waxe li
0: la ilaha illallah
1: ñu waxe li war ñu xam suñu leen bëgg dëkk dëkk bi la koy am ak sëgër ku sulatu la ndon deng apprenti moy xaw mel na dong waye sëgër mom buñ ko mësa xam day service
0: day service
1: legi nak auto bo jël waye rek mom ab dëkk bo lewé do ko mëna wax ci lay ndax Touba jo xam na ci poj la yam wala ñu xottu ba mel do buñu gënni ko kenn ko fat
0: do buñu genn de
1: nga waaw sa wor tayer ak jankat
0: waaw dañu wara ci
1: ñepp la doñé kilisé
0: billahi
1: ak kilisé
0: wallahi
1: légui nak yak lañ koy yaxet do xamné kenn bu ko tollu
0: billahi lefer
1: dama xamné jang na auto ni ko wara jang man ko ni ko wara mané am ci jakk ci tam waye né rango su wori mom kuma ci indi mal gar bo dem bala nga def juroom nit nga dëgg ba nga gis lu jang ko sul mitini
0: billahi
1: wallahi nori mengul ak Touba Touba lu jag rek fi nek ku beug jeufal nak lu jogut na la woor ne bo fi yag
0: waaw ko
1: gise ñu na la Touba do maglu magatu nguyu lolu moy kenn fi nek judd fi di bon ba far be jaw dedet da ngay téla faat rek
0: waaw bu wër
1: ko ga gis mu mel mel kan wo xamni bokku lu ñuy bëgg bay ci xel rek leemu ne meng ne mes
0: billahi wax nga deug
1: waaw am na ñoo xam deegu ñaaw lañuy deew ñoo ko seen bokku
0: yang ngeen di dimbali wallahi
1: señ bi dim bëgg nan nga ko bëgg le
0: du sobe
1: dim bañ nañ ko bañ le waye la fang di wax jang wax ju ñaw wax jo xana yiwa di lool la ni mom da war wax lu baax rek ci bo ko mën nga noppi waye do neex wax wax mag bu téré da nga war yé say kaddu waye duggu ci auto lu ne nga duggu sa bi ñuy door mbam mi do yo xamanteni wala saga wax yu bon ñi wujje ak bon wujje sol ko bon
0: waaw
1: dara addu na jeul
0: ah señ bi yegna ko joxe na ni
1: dal de nga li man de betuma man de lepp loof gis ci dekk bi te melu na gal mel na señ bëgg bisé xaar rek bis tong lay xaar armi ñëk yi ne ku ñu waxon dañ ko tej nga
0: dédé waaw
1: ben kat lu mu soxal dañ ko am
0: waaw
1: dole nga xamantene maam ci yar waxon ne borom tuba lu mu sa nak lu mu soxal dañ ko am boba sengal ko def lo suus yi nga xam lañ ko faré kaw duul bi ko li faré won ko faré suuf na rafet ni taw lamu ko fam suñu taw duu ma jox suñu taw moy borom Touba te yalla defal yagg ci yagg
0: fa won amin
1: yalla nako sabaral la fakkat
0: amin
1: ñu ñaan ñepp nañu dégg ak ikatifam 3.5 la ñu la bo xamanteni day gindi di yété
0: wallahi
1: xam leen
0: wallahi
1: and ak jamm ko ñi jaay fu ñepp rek jeuf santu salaama rasul
0: jeuf bay usman de wax nga dëgg de lay wax na dëgg mom degna de ay way deglu len te deg te jefe bismillah alaykum salam
2: baye abdou ndjay
0: bokou baye jidi
2: Sidi ko la ban Touba Bahdat
0: Touba Bahdat waaw waaw
2: ñi ngi rafetu liggey baaxa baax
0: jere jeuf bay Sidi
2: ko la ban di nuyu mbolem filifa go xam rek yaangi tewlu 103.5 ICAP FM
0: jere jeuf
2: bay di nuyu Cheikh Abdallah Sall mi nga andal ci liggey bi
0: alhamdullilah
2: di nuyu wa Bahdat de gep
0: jere jeuf
2: di nuyu Baye Diop tay tewlu radio bi 103.5
0: ndeysan
2: xana Baye Abdallah lima ci meuna teunk moy maam ñen ci ndaw ñi lañu gëna délo ci seen xel rek
0: ah buñu délo ci seen xel dog ci xel
2: té xamné sëñ bi mom lu baax dong
0: la leen bëggal waaw waaw
2: waaw ndax magum jëm mu yorop sarétam di liggéey normal ay gono ñu ndaw nefa di saboté métti ma lool mëna ñak ci dëkk bi
0: sey
2: waaw lool lañ koy gëna bayyi xel bu baax baax
0: ah buñ ko bayiwul xel rek mujj ci xel
2: benen fonku bi ci top muy fonsu mbéd yeet sëñ bi am na lu ci jundju
0: waaw waaw wax nga dëgg dé
2: yoy nañ ko bayyi
0: xel sel gi da set rek
2: lepp nga ci mbéd ma lolou du rafetul ci dëkk
0: bu billahi wallahi ku ko def nga lu ñaaw te def nga lu waru
2: benen dëkk boko defo dina démé
0: ñene wallahi wax nga dëgg
2: kon kenn ko né liñ wara def nañ koy bayyi xel
0: ci yërmë né sel bi
2: ko fekk la nga sango ba set ma nga ci mbéd ma ay nit japp ci yene yëri tax
0: billahi wax nga
2: dëgg ko rek ko rek xamni ni Touba dëkk la bo xamni da naka né ñu ci bari biñ fay bi daal ci mbéd mi rek lañu yëri té lolou rafetul
0: billahi wax nga dëgg
2: wallahi dem na ba ci bo wax ko né kon xam ngeen ni sel bi mi ngi yëg lepp
0: wallahi
2: waaw kon nak ñu ngi ñaan kenn ku ne daal fa nga ne nga gëna jéklar sa togaay
0: jere jëf ci bay Sidi
2: waaw bay Abdou ñu ngi lay ñaanal fa lu gudd ak wër
0: amin amin yalla nañ ko wax na deug waxon na nga deug fossi billahi defar sa pos ba mu jek nga sol ci sa pos teranga genn sa fos ci mbedd mi mu yaq pos ab jambour ay ku ko def bismillah
3: assalamu alaykum
0: alaykum salam bay gilay
3: cheikh abdou ndjay
0: jere jeuf bay gilay gap sul ci
3: ndjay na nga lay ni di la siyaré
0: ya yalna yalla nangu siyar
3: ni bay ñak ci xam mom nga nekk ak ceng ni
0: ndaysan moy bay waaw
3: ci siyaré señ mën ta xabaké
0: ci
3: ak señ ñam di soxana khadifal
0: hmm
3: ñaw ta man cheikh ibrahim fall yeb
0: jere jeuf
3: di siyar señ ma mor mbacké
0: ndaysan
3: ak jabo señ modou mossala mbacké yeb
0: gor yalla
3: lolu serigne bi wax cheikh abdou wax ci cheikh bakir wax ci jurgi ñu nekk ci all bi parce man ci be legi rabu rabu sax parce ak angbaam ye koy def
0: ci
3: parce man ci be nga genn gette gi parce li moy ji moy radu moy def lepp dugut def lepp kon war nañ ko war mal
0: ci
3: ma ngi siyaré ñepp rek pero di bangi tago
0: jerejeuf bagilay wax nga deug de lo xamne ki la ko li nga daan def de ku lako defal lañ la ca def lo war nga ko def sang bobu genn bay Sidi momu koloban de Touba Bahdat fossi limu ci wax junjuna ci ne foot sa pos ba mu set nga duy ca luy fac sa soxlok sa aajo genn sa fos ci mbedd mi mu tilimal pos ab jambour ngir ñàkk xam li dëkk bi doon ak ñàkk xam li nga doon ci dëkk bi ak ñàkk xam li dëkk bi doon ci yow tax xamoo li nga doon ba yàqoo ci li nga waroon a xam li mu doon ndax sellal ak setal ci l'islam lañ ko xam te l'islam gennut Serigne Touba kon bu fekkee ne da nga tabax sa kër ba mu set sell nga nekk ci ak sa njaboot gis ne yàlla may na la teranga uutal la ay juntukaay boo ko mënutit am nañu ubbi métier moomu am ay toñuy ay auto ñuy manqué foof am ñeneen ñi amu njëgu auto am njëgu peel ñu tudde leeni bay peel ñuy gasi foof ñoo ñëpp nga baleen fa
2: bay du
0: mbacke
2: Sidi Bahdat de Modou Gar rek benn minute mané
0: waaw
2: aljuma bi passé rek amna nag wo xam ci fi ma dëkke rek ci benn foof la tapi
0: la ilaha
2: illallah way way yalla ki def jamm ba nga xam ci bi nit ñi ñëwé rek mëna wut ak buum liggéenti ba
0: liggéenté
2: ko xam nga bu fekk nak wi dafa dé ci fonds dina gëna indi ay problème
0: gis nga
2: lolu nit ñi nañ koy gëna fonds mbéddi dal maam nañ ko gëna ba moy tundi ko dal dama yalla keur bu la ko jaye fos ba ci bir keur ga la wara ne
0: wax deug yalla
2: waaw waye Touba deuk la bo xam ci ni majority bi duñ fay vida mbett rek lañuy vidé té lool bokul ci tép
0: dedet té sa ta taxon borom sant ko
2: nga xam ni ci limi tangul lepp mi ci mbett mi lool bokul ci activité
0: dedet bokul ci
2: sunu jëf bokul ci yermane bu deuk bi da sé lu neex way def kenn fene nga def li nga wara def
0: ci yalla
2: waaw waay mbett mi mbett mbour lu neex way def
0: wallahi wallahi ñu bëgg toñ bu rek
2: waaw dëkk doom jaamu ci la kenn ku ne def li nga wara def
0: ñepp ko wara sétal
2: kër bu la ko jaay sa sa fof nga fof ci biir kër nga duggal fof nga duggal sa fof
0: wallahi wallahi mo yoon wallahi mo yoon
2: baay bi ñu lay sante la gëre
0: jere jëf sidi waxna deug xam nga na nag wowe daanu ci fof ba fof ba fof ba day fof sam ben te deugaru tek ci ndax bu doon fof bu deugar sax bu ca joggé day jall rek dem bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: Maalikum salam sama dom baaxé
4: ah baaxé baab
0: ah Seigne Mohamed
4: ndé nuy baax ndéta dé la ziar
0: jéré jëf fam jéré jëf fam
4: té dina sant dé dé gërëm tu dina ñaanal
0: jéré jëf du bokk ko jéré jëf amin
4: dén ma saw choona yi
0: jéré jëf
4: té dén ma saw tam ki di fa gogo ma déggon altina jé jall
0: wallahi Seigne Hassan
4: waakay
0: xalifa Seigne Ali
4: ñu borom doliye sa yermane ci mom ak ñam fekk ñep
0: amin
4: ñam ñu ko def ci dundu ñu yelwaan suñu borom mu barkel suñu dundu
0: amin
4: te def ay muslim haqan def ay mourid salih
0: amin
4: te ñun ñep mo boole ñu dundu yu guddu te am jari
0: ndeysaan amin
4: ñu ngi ziar baax suñu baay yoy fi jota jaar
0: ndeysaan
4: rawatina baay Ousmane Gueye degg nañ kat yu baax
0: ndeysaan waaw waaw wallahi
4: ak ñoom señ ci dé baay galay faal
0: ndeysaan sa xarit
4: moy xaritu Abdou Had Sall ci tuddé baay ñak jaxal
0: wallahi ndeysaan su ko waxé rek sama xol bi day sé duggui
4: waaw mo xaritu baay la sall
0: wallahi ndeysaan
4: ñi ngi nuyu ci Abdou Had ak baay sa baay ma sayer mbay war jëj
0: jërëjëf
4: comme nonu nga ko juñjé ci sa biir kaddu rek fino tollu ni mom liñu war deug deug moy gëna yéssal suñu ñaan ci Serigne Moundakha
0: waaw waaw
4: ñaan suñu borom yelwaan ko saraxtu ko
0: wallahi
4: bayil ñuko fi ba dundam gi di kéman ci kaw suuf ak wa kaw suuf te sa bu gëstu yalla ñu gis ci barke Cheikh Khadim
0: amin amin amin
4: ndax sa bu yëkëté kaddo mba mu joxe ndigal da nañ ci yégué bu baax ni Serigne bi moñu gëna xam li xew
0: billahi wallahi
4: te luñ yaakaar ne yërëmé nañu ko rek yërëmé nañu ndekete lu raw lolu
0: ndeysaan wallahi ndeysaan
4: ndax li kaddu yi mu jox ndigal Serigne Bass mom Serigne Abdou Khadir
0: waaw
4: mu fessel ko barki dembu
0: hmm
4: yalla dogal na lu talibé yagg rétét la
0: ci
4: lu talibé yagg sétlu la
0: oh
4: lu talibé yagg ñaxtu la
0: hmm
4: lu talibé yagg sentu ne ay safara war na ci mëna am
0: hmm
4: mo xam ndax dañuy wax li Serigne Bass wax ci saret yi wax ko ci fossi bayyi limu laytaayele kaddu yi ci du ca kaddu yi
0: waaw
4: ndax da laytaaye won ñu kan moy Serigne Moundakha
0: waaw
4: ak lan moonu war ci degg Serigne bi ak degglu ko waye rawatina bayyi ko xel loolu la ñëkke
0: waaw waaw
4: waye toftal ni itam won ñu Serigne Touba képp ku ko fi nekkal ko ne dañ lay pété ak jamm yi ba nga wëndé bo leen watul itam suñu borom ci jëmm bopam kattal nan la ba nga wat jamm bi doora nekkal Serigne bi fiñ ko nekkal kon nak fi mu toll ni Serigne Moundakha moy Serigne Touba nañ ko ñaanal suñu borom dolli ko fay yagal te dolli ko gëna
0: amin
4: te wax deug yalla liñu wax ci saret yi ak nak liñu ji ndaw ñi ci sama jëmm bop nak japp na ne ndaw ñi defu ñu dara dañ leena yeb rek te amuñu avocat ndax xam nga lutax ndaw ñi dañ leena sétan mbedd mi yerle mbedd mi jangal len mbedd mi xamal len bañu mokal di tari mo tambale jur pecc xo bi ci dekk bi
0: ilahi illallah
4: boba ana wajuri bay bay
0: abdou nga ci keur ga di xol
4: ndaw ñi kenn faru len ci mbedd
0: wax nga deug de
4: genné wuñ ci suuf ci jige wuñ ci asaman
0: wax nga deug de
4: te bari na ci ño xamni bañ la jëlé seen wajur ci seen keur dañ leena genn ci bidi bari na ño xamni joxe nañ leen ñu dem ca daara ja ba ñu dëngé ba melni man ba ñu dawé dem seeni wajur wëri wuñ leen seen seen daara ya leen yoron wëru ñu leen dëkk bi yag nañ fé sétan ay nit di jënd ay saréti mbam ak ay fas di dajalé ay doomi jambur di leen gurngur ci kër bu ñu xeye jox leen fas yek sareet yi ñu koy wuti deureum kenn du leen lijeenti ay atangi ni cheikh ammar da ci wax ba sonu bayima ser may wax ci ba sonu man ak samay morom yu bari wax ci ba sonu lor je yegg nak bo xamni serigne bi xamni li di xewde bu mu ci jëlul ay dogal limi jur du doon jam
0: loolu nak
4: nun la wara warat ndax nun leena war nungu ci am de ndax serigne ñoom liko war mom def nako te mu ci ba faaw te liko war itam wacc na lola da fay laaj ab jangat ak ab taxaw seul febar bi nak luko jur te du doon waxi daanu ka takoy fajj du doole koy fajj fekkuma ak xel mo koy safara ndax bu fekke dekk bi lu upp juro lu upp fanweri junni saret da fay nek luy jaaxan fanweri junni saret da fay nek luy jaaxan dekk bi manke lu bari ñu wara xol nan lañ koy noté dekk bi jarignu ci waye nan lañuy ségué li ci ab yaq ba mu ci doon lu baax ndaw ñi ci nek da tambalé yaqku wéso gu ñu jubanti ko nan lañuy def ba yoon wu bon bi leen seytane na ra duggal te muy seen alkandé nan lañuy fexé bu
0: xëccaté gor
4: liyey liggéey
0: ci
4: li ci def nak ci fossé dafa doon jafé jafé bo xamanteni ni limi yaq nit ñi xamunu ko ndax sobe bu juggé ci fossé dem ci mbéd mi
0: famu jëm fepp lay daal di daralé
4: ndax nit ñangi lek ci mbedd mi nit ñangi nan ci mbedd mi
0: ñu ngi jullé ci mbedd mi
4: nit ngi lek ci agri sow nit ñangi lek baña nit ñangi nan kafa sobe ci bu nekk ci souci ba yalla ci wawal souci ngelaw li jaar fa yëkëti ko mu doonu fënd boole ko suñu tagante gi ay way way li ñu yëneentu sallallahu alayhi wasallam doon dawlo ci shayatin yi ci wanag yi mba du dëkk ak ñoom ci suñu mbedd yi daatu jaay loolu ab laaj la benen bi ci def moy yalla daf ñoo natu nak dëkk bi dafa am taxaway bo xamne da fay war nguuru Sénégal walu gaay wara am kilifa yu ne ci seen kanam nan leen ni lañ ko bëgge ni la gëne ba mu sotti doon jarri ñun askan bi luñ ci yëkëti ba askan wi am ci yaakar ñeneen jaar feneen di tuddo wo kilifa ba yaq ko te kenn du leen tuddu nak lool nak da fay wara juk
0: ak afé bari
4: ndax
0: samba sugum gayisi
4: nabbi li ñu wax mu sék 5% 15% ndax daf ci bari yo xam nak day galankor askan bi di galankor njabotu Serigne Touba gi nek ci dëkk bi mo xam ko dëret la mo xam go xol di galankor gan yi jugge ci biti di ñew ci dëkk bi ndax buñu waxante dëkk te jayante wu naxante wu dëkk bi da xayaati te xayaati gi mu ngi tambali di sus ci pinc mi di dem ci ñent xibla yëpp lan mënu ko yobbe moy source mandi dem bay gal am ndox mo xam ni ñu bari xam ni fum jugge ak lan moko waral ak lan moko wara safara waye yalla dogal ay pexé ak ay xalat djugon fi ay at ci ginaaw ngir safaral nit ñi ba fo sax dootuñu ko soxla fa ci seeni kër ndax dañu waxone dañuy defal réseau bo xamni la nga doon gassé fof réseau bi da koy jël yob ko ndax moma ñu traité ko ndax buñu xolé liggéey bobu la Touba ci kanam wara def ni ci complexe Cheikhul Khadim bi di université Seigne Moustapha bi ñu wax juroom ñaari milliards yi ñu wara def da ca bokku réseau bañ fay def ndox yu bon yi génné ca wanaga dañ koy segg ba ndox ma laap ñu diko roté ay garab ak diko roxasé ak diko jëfëndiko ci geneen anam ndax xam xam yegg na fofu projet bu nduru bobu amon na fi ay at ci ginaaw dañ ko yaq la tax soti wut
0: dañ ko wara laaj
4: dañ bax serigne bi kat da ñaanal suñu borom niko jëlel ma fi yaq kat wa ma sunni sallil minan fujjari wa minan ala ga indar serigne touba ko bindu moko ñaan bam koy bindu diko ñaan borom am ak legi amna téméré ak ñun fofu kenn nek woon ci dëkk bi kenn xamutoon ni Touba fi lay muccu kon buñ dañe buy dund galankor yi ba serigne bi diko nakarlu ba yëkëti kaddo mi ndax ko gis Seigne Moustapha fi mu dëgg ci daru minna xamni amna luñ wara def luñ defagul loolu nak ku ci génne sa bopp xamoo sa responsabilité bi la war ci dëkk bi ndax ñu ngi fi dund di tedd nekk ci jàmm yàlla na yeex ku fi jugge bëggoo génn dëkk bi war nañoo fexe nag am jom ju toll ni ji suufal
0: Touba
4: yi nga xam ne bis buñ ñu ne taga ci biir suuf suuf si dunañu yéen nag yàkkamti woon nañ leen ñu bàyyi xel ne suuf si suñ borom da koo aar ba bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg Serigne Touba ci xalwatoom googu ci ñun fukki atam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da koo wax ni Ahmadou sopp naa la ba mënumaa muñ ñu di la teg lenn lu la naqari waaye li ngay sàkku sa borom nangul na ko waaye xamal ni fii yëg yaa ngi ci sa dëkk bii di Touba al Mahroussa sa borom du la teg lenn lu la naqari ñun ñu koy wax bis bu sett duñ ñu ko settantal loolu daa war a tax ñu ragal suuf si ak dëkk bi waaye ndax li ñu war a wax ñun ñu koy wax loolu bay Abdou ab laaj la. kon nak ñu ngi lay ñaanal yalla la suñu borom dafa jam te doli ñuko te yagal fi serigne muhammadu muntaha ba ak dundam di keman ci ko suñu ñu koy ñaan ba ci barki mam soxna mariama jarat na jere jëf ñaa ñu ngi jéggul ba
0: jere jëf serigne dina way way serigne touba bari bagas wallahi billah bari bagas te muti bakkar mom la ñepp di xaar kon ken warta xaarani ken warta xaddi ken warta wex bané xat te ken man ta warta melni xadar ba melni xadar bismillah
5: taw taw taw
0: mbacke
5: ana ko genn na fam mo genn non waay
0: waaw mohammed fam waaw
5: fam mohammed fam mo genn
0: waaw waaw mo genn non
5: waaw waaw mo fam yalla yalla yalla ngi ci rek ñeen ko
0: amin amin amin wallahi jall ko ñaan
5: fam dal yalla mo da war ngeen ko war ngeen ko jël cara jamu di ko leggi
0: wallahi wallahi wallahi
5: man dal mo fam mi yal na ko yalla may kene rek ak ñeen
0: ay sama doom ji yal na guddu
5: fa waaye daal ñe ko
0: aha
5: nonu muy wax
0: hmm
5: wax nañ ci bo tariyaax yi nekk Touba jëñ na ay jëñ man bala ma mëna nak ni na jëñ ju wo ci na jëñ man ni bu ñu ñe wo ci ay jëñ ngeen wax tariyaax yi
0: wa tariyaax yi
5: wa tariyaax yi jëba
0: tariyaax yi nu rok tariyaax
5: ay tariyaax ay tariyaax lañu
0: wa wa mané wa dañ ci boole tariyaax
5: man fi may wax ak yow
0: hmm
5: man amna doom jo xamni
0: hmm
5: tariyaax nañ ko 3 millions
0: ah mom la motax mané le tariyaax bo do bo and ak tariyaax
5: man ma ko jikki ci bo bir tariyaax nañ ko 3 millions
0: hmm
5: fim de ñu koy wo kenn xamul kawla kenn xamul soxla jaar
0: ci
5: tariyaax yi ngir yalla ngorom ci def Serigne Touba yalla ne ci
0: ñom kay dañoo ñak jom waye mom ñom serigne bi genné won na leen fi dañoo ñak jom
5: wa
0: yo bo yoro rek diko djoglu so nga ci xam dara ah wa mom kay publicité ko ney publicité
5: nga gis ko nak mo xay ñak joom ñet fukkat japp joom ñen fukki at di wote ci radio na ba ma dafa len nangam
0: wa sama xol gëj na sedd way sedd na bi
5: joom ñen fukki amna ko jëm bu la doon gënt xala lolu bu yoko sunu borom mayen sax waro tok ci radio di ko wax
0: bark borom Touba wallahi wax nga
5: joom ñen fukki
0: amna ko ay dama doon gënt
5: jëm
0: da nga doon gënt ko ko kay da doon gënt da jaawale gënt ak gënt
5: Abdoulaye ka ñe ko na wax ci jiban ci bi Touba li na ci wax
0: wallahi war nañu jog señ bi de jog na
5: vraiment je rek nga ni jall bi je bi jara señ ci Touba ñe na nang señ ci yo man ñe ton gi señ ci señ ci la nga war ñom ñala jox
0: waaw waaw
5: ñu señ bo do señ Touba ñi señ ci deug deug deug la ngay war ñala jox
0: wallahi wax nga deug
5: waye nek ni di adresse serigne ci gadde fe may len dama bëggol ñu mënta may publicité itam ñu wax tariyaax yi
0: tariyaax yi kay
5: waye man dal serigne bi ñu bi ñu mbubbo met ci dama torf
0: ah dinañu rafle de mbubbu serigne bi de ko mbubbo te jaaro fa mu wara jaar di nga rafle di nga tilim te do am ko la fotal
5: ah man da yaakar na lool
0: ah waaw serigne bi kenn du ko mbubbo te neko ci deug ku ne ci deug nak bala nexe mbubbo ko ñu yok
5: serigne mamor mbacke mi wo radio bi yalla nang ci wira ak joom
0: amin amin amin amin serigne mamor amin amin amin
5: deug ay xalam deug ay musique
0: dedet du fi am dedet yalla ne yon wallahi wax nga deug wax nga deug de wax nga deug de
5: yeen ñi fi liggey ñep ñu leen sa borom jappale
0: amin
5: amin
0: sey bay ci sidi alquran da nga dugg rek ci tek xataay mokam alquran alquran jep ñu la de sidi bay ci am nga biyar am nga teggin mokal nga yaru nga mokal te yaru bokut ak mokal ba nopi rew ku mokal ba rew dañ koy ramwaye du raw du te duñ ko rawale ku mokal te yaru yalla ko yor wir ko jox ko lu mu yor ba mu gëna yor ko yoro ni wi yor ko te yalla yaru la bay sidi alquran kay bay la ye borom alquran tek na alquran deggal joju wax bima waxe sidi mokal nga alquran baylat mi alquran far tek alquran waye ni Serigne Touba mi gayam yi kan mo ci matali ñepp mat nak Serigne Touba fagu na lepp fegu na da boole fagu ak fegu bay sidi fagu ak fegu bokku fagu moy fagu la lepp lu lay jari fegu moy fegal la lepp lu lay wax dogalé ak dogal bokut bu yalla dogalé da ngay nangu bu seytane ñew dang koy dogalé ba du oxy japp ak jappante bokut bo jappé Seigne Touba bu ko ba ko jappantel ngir Seigne Touba nang ko téral Lay xassay yone ko ndukal won ko ne ko nanu begnanu momit mu di len won ni man begna Seigne Muntaha al Muntaha nga kiss liko Seigne Touba tuddu ci
6: ci xassida yi rek
0: deng ko xam nga Seigne Muntaha ku yalla yi dey do doya di te man nga duy ku ne ndax ndeyel yalla wa arsa koy deg ak wa bun ko malakoot shaytané du ko deg motax ku yalla dey sa bu la nexé djéku shaytan waye ku aduna dey fu la shaytané fekk djéku la ndax aduna bu lay dey dala cey de cey dugal ak doya di yalla bu lay dey de cey dugal doylu motax ñu né Seigne Touba nu doy te doy nañu doy lolu gën nak mom jafé na te Seigne Touba ki nu doy fimne jog dafa jot ndax dañu ñoo jogalon nu fatte ka taxon ka nu jogalon nun teud bay bëgg bidanti mu feggatnu kon jog jotna jog jëm ci yalla ndax ku jogut jëm ci yalla de jog na jëm ci kew te dina aksi waye bu de di aksi fekk fa yalla bu ñewé dina xamni ndigalal yalla la fa fekk jëmmi yalla la fa fekk kuy jaamu yalla la fa fekk kon bu de ñewé dina sedd dina leer te boko xasse de fekk yalla ay ku jog ngir adul bu de di ñew dalay bet te la la leer na xex sax buñ la bette du ma la de xam nga lolu bay ci kon ku ne war nga fexé ba nek yalla ba bu de di ñew du la bet am xex sax bokoy def buñ la bette du ma la ndax dañ lay door fo xamne ni dalay leer na yow doto am sako bo daanu wuti doto am equilibre doto tal xex ba noy def ba fofa sedd rek lolou bokoy lijeenti nak man lañ la doorat fu gëna metti fofu lola du mbettel la waye ko préparé ken dula bet préparé na jëm ci yalla moy tax ken dula bet waye ko préparé jëm ci aduna do ag te def na la bet ndax aduna agale wut te da ak te eksi wut bokut ak Seigne Abdou Hakim mi ak aksi ba Hakim moko bokku ak te mëno aksi Seigne Abdou Hakim agale la ci ak gam ak yalla te ag fa kon nañ leen gëna gor gor te wé ci ndigal te doylo borom ndigal te tagalo mbugal te wéddi borom mbugal aduna ngi jappal te ba te moytu lu bon bur yalla neena bëggul lu bon lu bax alalam la iblis bëggul ngeureum waye du ko noppal bay si di waji jangé dara ba xey di sampé dara bokku tak ki jangul tari lajul du ko noppal ki teyelom xelam ba xey di ci xel ki xel dara jël yu fi jambo bis bu borom yewé mu xamné roy du nu rok pir aduna ngi jappal te ba te moytu lu bon bur yalla néna lu bax alalam la bëggul lu bon te lu bax alalam la aduna ngi waral te dem mo ne fasudun la bay si di boma deglo ma wax la yi war fas teggangi ni teggin la yaraw indi manu ngala bi xel nu xuray muñ lay tay fit jagi ku am fit te do fatte yalla ken dula fatte Seigne Bamba ne am lenen lu bur yalla motax mam yalla ko fal mu xey fal gañi Cheikh Ibra fal topi nako ba xey gindi gañi nga ne gindet mané gindet do jitu taxula do njit yalla ko fal waye ku ci jitu nga xol ci yalla yeureum sañ bo yeureume sa ñoon yeureum sa ndey yeureum sa bay ngeen jéppulu yalla yeureum leen tongola aksi nañ ca ciat la ca ciat duggunu te Seigne Touba amnam ciat mu ciat jappu muy Seigne Murtala mo waral ma tiat mi ku sap ak doyut do am ma tiat Seigne Touba la añam doy mo am Murtala tiat ma moy ambassadeur mo nu embarqué ku mu embarqué ken du la dural mo embarqué mam Serigne mam mor ba mu tagal nak morola te dugulu nu sal de mor yobbu nu salo deneur nuy doné jere gen djé بسم الله يا سيني سهني يا الله قد ابتدأت بنصني دوري يا الله بسم الله يا سيني سهني يا الله قد ابتدأت بنصني دوري يا الله وذكر فإن جلال المستوى وأمر الله بالمراد
6: Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye

0: Radio
1: Université Cheikh Ahmed Bamba
0: fi ci Touba Ndam
2: La Irahman Ray wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman adnanda day bagaje am gañu bax ni bagaje am bari yu ndaw yi bagaje mo ga ay xam naka pexe fa xam le wona terbiya ak xam terbiya mo bu ndeme ba surbiya ku len di wax naka pexe tawate won ci addu ba ñepp wuy fi fatuna nan jema daad mu te jema way ji mo way pexe Cheikh Bamba dem ci wam sa fil Cheikh Ibra ñam ci ta
1: defal
2: ñu ni di def ñu defa yoon mu li na ka fexe
1: ak ye
2: du dem ba do am dikke Cheikh Bamba lay do am dikke mo rawi bokku rawi do am top ni waaye moy fexe ak ye morom yaay top na serigne mouride ay takuma nan yema wali sen poma ya ba pomi ngien di fex cheikh ibrahim ganga langi le mota mu debu adla fi akona bamba shatino wacena aljana ite masna xibar ay ngebulom bay wax ni yalla mi ko mom wa kone bamba mo la mom raati ko jox ko
1: sey
2: tetal ko yo an wa amri ya aw baraw pexen mari bam ngaram bari murid te do ko re di jaxe mu dal di dem kay ba daqa ngir degi bamba di baqa fadna sari kay ba daqa ci yange lay gane pexe mu tedd guddi istighar ba mu xeye batisibar serigne makhdar kure bajar leran nga won tay pexe makhdar kure nga yoy jo ñu ko jëm mbacke tajo cheikh bamba yani ko jamur cheikh ra ko bu tay gare ba gis ba serigne adam geey sami ngiram dali ci way mu wal ko bamba mbar mu re serigne bañan ko ko taxe wax ko te tal ya ba mom serigne ba wan ko la ba mom mu xam ni gis na ko ko mom mu dal li fam biram joxe ma wax la gis ba ndax mu wor ñaar ci fam ci wéru ko bi je dibé le mbir no wor cheikh ibrahim lay pexé mu soba dar baji dile baba dilki apna le alam dilai warna le fum tollo fal baynah nah waxna ni tuj kan mudem te serign ba lam liram ba ken du mo ci ba inum dul ci bis banu taxe jara ma ci
1: baba
2: jara ma Cheikh Bamba jaram Cheikh Bamba lam bi Cheikh Bamba tal leral ngeriyam ya kamal yalla na nga tolli berahi bamu ñewé mbacké tajo fekko na daara yi du so mo jaka yalla andiro ni di ko re adi tax tax yalla ni di fana ni ro gaay ni law banam ko re balay ginar ni kor kore mo taxawal daawul dafi mo baxawal yoodi ram mo no tere wu yoone nam ja ko no jang fa mam mo mi murid gay fexe fe ko na daayi ni yir mo di ndi alal ba di beer lu bamba wax mu daali mur mo sa andal ga mo baxawal fali sagar mo baxawal takal ka ma baga wal taqo sikal daw fa baye di roh roh bamu demi mbake bawol damina wa keur gi bawol may sok tay roti di wal balé ligéy di ko joxé lu bamba wax mu dal di naw foore ndu rey je sant saw nan ko da ngay del tu di naw jangil murid du pexé mbolé murid di ko saw mu mel dafu mata yew ba mu jifar ñepp ne fi melo ma far di ko taxé mujib far amul maram far gani bok gani dom jarama hadim wacce nga waccale nga ci yow mo sulla ajoon digal naka nga jek takko digal kal sa bor buñ ko mugal garne ya tam ni jehe ya jek jebal sa xol fekkon nga gaayay xor xor ñele takal ñele setal ya xal ngi ñi doxé ya xam seen bi ahare daw yelente ku seri ba jabe ya bari ñariñ waane ya gënga na am ngay daram ba am ngeram

yani paf na siete jaar bu mu nek banana kat cheikh bamba kawo mustafa cheikh retaulo mustafa digen ci marwa ak safa fiaji war na fa dox cheikh bamba amnam fa yaqida amnam fallu ku gem na fa le fallu kon ak mu jem doot taraxu cheikh bamba bisir cheikh ibrahim degenam basir deg mo ci dem lek basur jegeel na kay togi joxe cheikh bam salu cheikh ibrahim nam salu non jem roji salu bañ bi aljana ite cheikh bamba nam abdullah cheikh ibrahim nam abdullah rabbu nek mat na way bu wedi ci bokay kexi yalla ñu aw seen tanki bay ba muju tolle seen bay ba muju wala seen gay amin la ñeppay taxe cheikh ibrahim ma wacc na lu ma sa ayo fajina ba fay ñi bi aljana nañ parlu tay ñi joxe ken musul la gis sa tamu boy du daw ka koy muslo ka joy mo jara way ta jara joy ci aduna manal na jeglul man net li bi ay ndamam bagay delo xam biram baxali beg ba del lu gam yegi ragal yox yox jara ma ndal sey no bu jay e don jara yor di jay ya ko mosal wa yare jay saw ngani rotna ya pexe digante njuke jamati dan daan faro ko solibo ya tax ba dina di balé tokhol nga kon man da toxe domi damel ya bi newot ya dam mbir man yoron tay ñepp ñepp ngi bi non ken amat lu muy fexé ya yobul mbaxam joxofo ya tax ba xol ba do tuxu ya tax mo sen ya tungur fabiyatu ngem di laaj fexé te xam ni mosna yori di jëm jëwé na ko ndum mu ras di bakki ki ndum tay mu yana nu ay tax hiya ta ma de la waye ba taxaw ci bon ci di ba ta waya lu baye yak dakar ngir sopp bamba mi jaxo xam ni mo don don bo lum mo dawa ni dali bur la dale mbako baka jor mo amé won seen dexe ya tax ba soxna mbel na fal aga jire ci la la fal dem doomi soxna yi di tal diina jure yi di ni doxe ya xamni seen baaya mom feder ba tala gul tanum mo sa gis ay jamono ala badaw yahyatu ya tax ba abdullah ñaxe lam di ngal farnako lagay giro mo jaxat tabangay ter di joxe jaxam ni musna dox di mom tay ji mu ma tekk borom ngay denk doonam jaf sangam ni doy na haba day kexe sarabal amul morom ak na mbal yu tal ne mom leral na tenko ma sawam li yaqdurat nyakh nyakh da dalen dar da ca dakar jalla ginaaw yo mu sahar mbar mu di reey bañe kar cheikh ibrahim jalla jey pehe la dalen dar ba ca dakar jalla ginaaw yo mu sahar mbar mu di reey bañe kar cheikh ibrahim ngay laaj def ndar la ko do li jara may la la bop jara tan way kan wa samba jara may mota denon bay bax baxi mu jog fa ci ndar na faal dal fa do ni ngone fa def ko ni lampu ñu taal tay ri ni naw mo bay ta laaram ga sarba ku ñu mu du illa ba nga fa ni ku ñu la ku ko xeer ñepp ba wa ba nga ay na xeer sharim bi ñew ngul bel mu ñoo da day kërëm ya doot daw gudé ak bajjak ñam ya du ñew bamba hay ta kum pexé
Mbolim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: من الكريم ربنا من جدك المصبرين
1: UKBFM في جتوبا 103.5

فصلِّ وسلِّم عليه.

سيدنا

من تجاهل بغلم وحب سعري نرى المحاسن كوارث

0: ay telephone xel maraw na de pes xolam ba gëna leer lamp bu njabal mes su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekkul di bidit bo ma ngay yëri mool su ciri yey na la wet xol ba mom ma ngay xool su nekkul di bidit bo ma ngay yëri mool su gëd yey na la wet ru ga dem xaras mom xana war na bu raax ba mu war ci ay soom te leyla du ko te dem ci bey di waam ca pas yow yañu sakkal rijal yalay naan laqad habbam ya har rijal rayba kama mas fa sharaban azal rayba borom tar bi le semmal nasaru wargan tabaraka ma jangal ko tar furqan te semmal na nya daway arab ca day maam te jaaxal na nya daway hajam ci sodam te yaram ya fi daway ngeneeli hadnam kabu sayri wa kahbun jawal bahassan bu tawretu nyawaton nga melni mosa bu injilu nyawaton nga barbi isa sabora di nga lambo ba melni daud te furqan nga yesal ba fardi mahmud se geejuk hikamit rawna geejil luqman sa waxtaanu hadisi tawal nanu man khasa'ib yi nga talif mané su ko mool hajaayib yi nga feñal mané su ko jël sa téré khasidaay mo di lawhi mahfuz borom kun di la gaggan ti mbacke ya fess ci mul ko malakoot ngay banana majjal malaakai jabarut wër la parti sabbal khawaref ya fi yonnani ya da xaray ba kharatal nga ko wa mbacke bamba ya ba mujizati rasulu isa xeti xarba xana yow dambake gëni fula ba la yonnen note won noni buri xatan la sa way note mbaxan fa daru mannan sa mbotum xalima raw da pusu musa te way de ya nga deggal te won na isa de ko iblisa lor wi tobal ko busra mu tagok lori dunya kasaka ohra lano hin yabe galam ga fulku mashon la sa way defi talif ci fulku mashon la yonus note geejam ba jeen wasabal la sa way note gal waaji yab ko ci gal la ibrahima def talif gayi namrun la def labbe ya da wax ko ma ki mem dos maqamatuka ghabat liman tajalla hanil jili fa waylun liman tawalla karamat rijalay sa mbubitam ne falas yañ wara maggal la say gonay tok maqamam jila ngay sa fatam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ maqamam jila ne sa tam butel peñ karamati jane sa ban wi ngay xeñ karamati junayde timbuti tay pur ci sa graw nga ko lambo te daf di la for gila do ngeeramal gawtu ya ko rango maranum jarignal khut bu ya ko sango karamay bi dane ngeeli sudan bu xal nañ ko ci wa mbacke bamba ya dan faral khat musa way wi tayam fi musa ndelo lim limitam do ko xam ba dem sa ndekay rek jahate samba jara sun mam wayan nañ ko ba laccal te yaangi way dam julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha julil nak ci rasulil ilahi ta salatan wa salaman te ñaan ko jaha ku neex baax na ma ñew way le sangi tuba ku len way bu nu fatto nu tabbi tuba ma way do mi serigne bamba yi nu yaakar ba ngeen xam ni serigne bamba modi muhtar jekir ahmaduna mustafa mi diptaw ba ngeen xam ni ji uren wi ngeen bayon daw cha tanum gala def mustafa mu diptaw mutanna kolu bur tan wesuna nyaaw serigne beenu ko tanal ci biiri tanne jiwu tan du jurbu sembaata mbelli turam wa nga depok tar ba ay nilen kar denjol aminata gem fude fi yakar khalifa am yamu tanon ca yaw manaji wa ku len bes yam wat len ci xeti taqwa lo sabuma al qurbi nihma ja khadimun nu khadimin rasulitaha mughisun wa marasul warasu boba wazirun wa himadul wara khutuba na len wor ni tafay bamba do ma xambay de mo nam bu ci menam ba fer ba mat way ku koy wedd na set bis ba bamba wuyje ñu tej keur ga fa ñeereem ni jun bi day je borom kun telefon mustafa fa ñaaxeen mu ñew yobbu ko Touba ti kun fa yakun Touba ya tere tan ya ci seexi ñeereem mu war len te defal len ba ñepp farlum kero daama ko fal khutbu muy khalifa am mu jital ko ci batin mu donul islam huwal warisu haqqan abahu taaja huwal ghawtu khadalil murid haaja fajal aajo yi faj aajo ya ko lambo defotal nu mafasid yi bal yi lambo karamay desu kharbah ya ko rango mu jebal la maranam njurel nga sango yerey bamba nga rango mane fula ñaaj te batin bi nga lambo mane bu ko laaj ni len dama yu xolom du yok way ber nanoy daw di ko ramal roy du ni ro pir juma ji dogan ak mom digal la na say sahar gi dogan ak mom du gen amub ray karim ibn karim fala yujara samim ibn samim fala yubara ku gam bamba na yesa te sakku jig leer walaf ne ko la ñaak kat mo la epp ab reer bu sun xol yi ya bo dal ne doy nga yaakar sa mbot yal na fi baawan ba ñepp naakar murid yi di la xaaraan si yalla buñ sooy sa tool bay ba ni ngalit fa yalla bu mboy fara ini yi mu daa bay ci tooli lislaam fabal gopp bu te dóomal sa saale saw jaam dama sob di ko wax waa yaraw nga say maam ku moo saa di sa waykat dangaa ni rob daam ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi sëriñ fallu mbàkkaaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sëful weer sëriñ Fadilu mooy weer bu leen di jox leer alil Fadili mislun falaa taxiisu himaaran bi jawaadin fasaa raiisu na ngeen seere ni feek jàngu leen siin baa sëriñ Fadilu laay def sëriñ Touba sëriñ Fadilu laa jallu la neex laaj ku seex bamba di baayam lu ko neex laaj sëriñ Fadilu yànjal ku la neex daaj ku seex bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkee ki mu tóobee ti daa maas laañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkee ki mu sóobee ti daa maas laañ falil Fadili fadlun fala yubaha laqad hajja wa rabba wa sarata yow siyaara nga makka siyaara Touba su yonneen ba ne ñokket nga dëj su booba ba ngay aj ñafatee woon waran nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoran di saw jaam di la bay katana marhaban wa sahla ndewaa makkata dangaa nañ la nuy si layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewaa makkata daa nañ la nuy si layla hadiyatuka mimman laha zaaru fa Touba lahu moo baadamaa jaaru fadaa'il ya sëriñ Fadilu ramoo jaam amul cam su ko làmboo ci yoonu lislaam caxar baax yaxi seex bamba daa xaray baax la seex Fadilu mbàkkey xaraate ay baax caxar baax yaxi seex bamba daa xaray baax la seex Fadilu mbàkkey xaraate ay baax sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay saar ku déggoon li ma wax xam ni yaa di muxtaar kuyodatu ko faddat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana ya di wurus mbado gitu ya khut kude gon lima wax xamni biri le khut wayas toyita andak dibara sewdi sanday toggu sa bay fat mane kulasis lewat dom ta andak di domi jambar nosal ruuy te wa mat ndaya de jaccar seneng mam ya serif lañ gene bulay mam sa bay jantu sanday wer marah bayay dam chamenum asanang mom usaynu ngay me selangul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rahbu la ñaawal amo ku ñuy toñ hajaib yi nga bok ak serigne touba bala keñ dañu fe jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñifi da xeñ tu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bara mbacke mo ba lamin domi lamin daw boromi harba khawarikh yam lambo se walna doktor luway wakku bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël nabi iwan degom ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay hirqabar rijal jalla kama ja sama daral hulum jalla yanu bay bala non tast jema awdam serign bané ko togal muñal ba dem sam bamba misalam du walli umbam ki ñuy sef safi domam di xej ci muy ram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayr sunya ka jor ak bawal ak salum ak jolaf njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeegom janaw amul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu tey seen yoon serign ba nga mu nampal atal dañuy naw ndogan ba pak buuy fel deful bafal naw niro tax te yamoy mbir su ñeel du am saw ku deggon lima wax xamni baara day naw muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer te day niro weer muhayyahu ka badrin nilen ko tafer basiroy sunu mbeg leer te day niro weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jay sa si mo jay tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xol ko murid soy bashirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bil amtira'i jamalam jamulam bo begal na sodam jalalam jamurango bugal na nasram yitay khutba ya lay yor julé giti jam yere khawsu ya lay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misalam sudurul asrar tawalib ya mutalib lajal na dayman maharij bajalam men wa warna sudan basiro bare xam xam rafet ni len kar hawa sharq sababil hulum lahbar sirtur wala lambo begal na l'islam ci sahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat mam ba wo ko ngote laj alu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda di ya joje jabat hilay qus kero daan dañe teqet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen kero bop bindam bay jawabil islam hirdallahi hanil mu'minina jaydam lile tax ba serign bas di bahru ridwan du nax mukk te deytil kumar na dem nan sirub da gamu lambo ca kun fayakun misal ma dalé kawlah di wal basukun kërëm yooye fa saalum daleen di may naan sirub ndox ma fa tuuba wa daaru man naan kubayam ma sa nandal ca def ca ngay buur purit muy tetalu xol ca dàq kaafur ni naa yal nanu nandal bi jeexi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yal nanu nandal bi jeexi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. manatuma jekki tene kumay joy serigne bi jey aduna ya kama juy serigne bi waju ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi jey aduna ya kama juy serigne bi waju ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko di tan mu gis la ko manate gis du tax mu doy la serigne bi waju ko mu son mu mot la ko manate mo sit du tax mu saf la serigne bi gay ko man te ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gay ko man te xewle ko moté ñu deug mu fardi joy ba bekk ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem sëriñ bi waakiram ñi nañ leen war maal ci waaju ko ci san ci sa xaru ridwaan du nax mukk te deytil ku mar na dem naan si rub de gamu làmboo ca kum fa yëkkuun misaal maa dale kawlax di wal ba suukuun këram yooye fa saalum da leen di may naan si rub ndox ma fa tuubaa wa daaru man naan ku bayam ma sa nandal ca def ca ngay buur purit muy tetalu xol ca dàq kaafur ni naa yal nanu nandal bi jeexi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin ni naa yal nanu nandal bi jeexi maamoon te mandal nu ci baatin ni leen ma aamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جيكي تنكما جوي سرين بيجي أدنى يا كما جوي serigne bi waju ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serigne bi jey aduna ya kama juy serigne bi waju ko ci tan ci sa fol ko manate gisit mu sew ci sam xel serigne bi waju ko ci tan mu gis la ko manate gisit du tax mu doy la serigne bi waju ko mu son mu mot la ko manate mo sit du tax mu saf la serigne bi gay ko man te ñak ko kuñ manate ñakit du tax ñu faale ko serigne bi gay ko man te xewle ko moté ñu deug mu fardi joy ba bekk ko serigne bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu rëy bam jar yéem serigne bi wa kiram ñi nañ leen war maal te fonk leen def leeni nday bu kenn laal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàlla du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amuñu rooki nawle mbaakuy feeñal sëriñ bi saahir si dafay melow nit baatin ba léppi yàlla du leen nit sëriñ bi xar baax la ku yàlla feeñal amal ni rooki nawle mbaakuy feeñal serigne bi doomu mi lenen len jital di len siara mbiri bun ko jutal serigne bi cianto te xiyas mu yes ko yamam pala ko ko wutal mu fess ko serigne bi yow xeyato wala maraka te do waan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni ro wala saaba ya rawni da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gay di waan ya rawni da feñali mbot di baawan serigne bi ya raw gaay da fanani ar di xous di dexi leer yey nani serigne bi deggi nga balaasi xutku ngir sak nga yey xawsu yu sak di xutku serigne bi yow nu rowula di leeri fagoni rook sha salim ba ci jani serigne bi yow ya boole mbotam ngir ya ak ate ak tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngirum wirdu yow sa mu xadam du jibo ki ardo serigne bi wessu ga mbirum wilaya xambam bu yit rawna xam diraya serigne bi yow nuro la waliyu fofo niro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngeen di yonem saabet xol gis nako dootu wannen serigne bi mbir ya melo ya jikko mi ya day sax melo yonen ba ak solo am ya serigne bi muñ ga nat ya ak wakilu ga day sax muñ ak yonen ba ak jer leer lu ga serigne bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serigne bi xer ga tabe ga ngambar ga day sax tabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy ga kerta ga yermande ja day sa xolof yonen ba ak yermande ja serigne bi am ga da dug ak lewam ga day sax da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey ga raglu ga ak lewam ga day sax ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa ak hadith ja day sax ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defon ci tarxiya serigne bi nim téxala gaay wuy fi day sax na yonen ba defon quraishi serigne bi ñam tarbiya won ca ba won raw nañu jéeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim léralé taalu l'islam day tax jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina te kon na taal bay bëgg a fay fa sànn serigne bi moo bayaat la toola sunna ku ne di bay jaañ di gën di sonn serigne bi moo tuxal bi daa ci réew mi ak aada yooy jeexil sosan ci réew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam te xam ni dañ daa gonlu boole mbindal serigne bi tax kaamil di jar ña ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi tax kaamil di jar ay téeméer te xam ni dawul jar lu weesu fan weer serigne bi moo dindi ci réewum foodaan kuy wàññi mbaa kuy wàlli njongi seetaan serigne bi moo tax mag ñawoon ca baawoon bàyyi tuxak foon ak yu mel ni yaawoon serigne bi moo tax bépp séeréer bàyyi naan bawal bawal ba sàcci pël bàyyi safaan serigne bi tax daara yi sampi dëeru ngir daara yee dañ daa daroo ka taaru serigne bi tax sàmm si dootuñu wax oowu kenn du ni naam géwal ba xaste ak coow serigne bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax ba nun walaf nu tekki te xam ni kenn daw fi dox di fonki serigne bi tax waa makka ak madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax deefi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya serigne bi tax waa makka ak madina di fi siyaara si di wut si diina serigne bi tax deefi nu yot hidaaya te xam ni noo daa yóbbu ay hidaaya alhamdulillahi rabbil alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. teyem da ko xamni taxaw na jariim so taxawé jariim ba deggu kabar adna dootu jar fi yow ak koppar so jilige ba ma nga ñew ba sappé so xalamé adna far la sappi tabax yu reuy yoyé fataax njuru bel so xalamé Touba mu melni burbal so xalamé sun mbar ma feeru Touba asangi guy taxé ya xar bis boba sétal borom jéggal ma nekkon jéréem donna tabax lu farna séti xabrum ya xamant digal tekina sangam ba gëmam ga feñna sangam ba waral xabrum ba joom jeexna borom tabax gu reey gamo man jaaxal su xalame Touba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeureum kajoor may sa tabax gamu ñu tabax kajul ci si sa wam tati ya tagale bala isa kane kajoor kane ci tan isa wam tati yaay naqar wa ndak be koor te xamni daaw ji ak daaw no ngi bur yobbu nga mbeurma lamb jaangi ni goram.
1: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.